0: kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
4: XFM.
3: Exciting.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2. 95.9

0: Oras na ito mga katropa, alas 8:04 na ganyan. Mara mag-diesel kita pangitaan ni kaya itong gitawagan ng MGTR Fishing. Wala sila yung Luperes nga...
1: Apelyedo.
0: Nga empleyado. Nai-eskala pero lahi ang pangala ang apelyedo. Pero dili man sa dyan saan ko nun na-assigned.
1: Ay, basig naminaw na lang siya rin.
0: Sa tupi na-assigned niya... Kani Jensen magod siya. Ato sige lang, ato lang pagtanong si Madam kay basig mauni siya basi alias sa nini ang Facebook.
2: Para mas masadya siya sa Rako 12 na lang yung ka namo pangitaon sir.
0: Dili so, dapat ma ano na to ni daan.
1: Ma-identify.
0: Ma-identify na to mapangita tani daan. Tawagan na to Facebook ano niya.
2: Sige, sige.
0: Ang Facebook kid mismo atong tawagan.
1: Ah.
0: Eh, para mabawaan ni mga katropa ang iyang binuhatan niya, dikit mo.
2: Hindi na gusto, ano kita kayo number one gagapang komentaryo o mga dinimaong binuhatan niya, kita na himuan og dautan.
0: Na, nababuang kita ni mga
3: atay.
0: Alas 8:05 ang itong oras. Ay! Sige, balik kita sa itong pagpanaguban. Samtang kapabot na kay katropang Philip Oligario. Mga kaigalaan nato sa isikutan ka rin ng bagong Pangulo sa Senado. Kaya unsabay kapuslanan ni inikaron mga katropa labing padre sa Mindanao kay mao kini ni unang rason ni Senator Joel Villanueva nga ni report yung kuno siya kay tungod lagi mao na nakabuo sila ng 13 kay mo trabaho mo work na lagi daw niya dagkag tabangunon og dagkag tabangan diri sa Mindanao.
2: Okay,
0: so kagabo nga daw formal nga napili na gyud si Senator Sherwin Gatchelian isip bagong Senate President. Nga nagtapos sa duha ka semanang dula politika batok pud sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. So usa kini kadakong kausaban sa gahong karon sa may kauluhan na binpas sa Senado. Apan samtang nagkapuliki kani nga to mga magbabalaod sa pag-ihap sa ilang mga boto pagbahin-bahin sa Pwestos Komitiba uban silang Senators Soto, Subiri, ang katawhan sa Mindanao nagpabiling gyapon nga nagtan-aw og nagapangutana kanila. Doon na ba yun kini tinuod nga may buhagay sa ilang kahimtang atong kahimtang dari sa Mindanao? Kaya sa matagi ngayon nga doon ay kausaban sa liderato sagad kaayo ang mga mabulukong saad. Diba? Saad sa asenso sa atong lugar, saad sa pag-atiban, sa mga nagkinahanglan. Apan sa tinuod lang ang realidad kamalubun sa ang realidad sa kadalanan sa probinsya nagpabiling bukat luyo sa walay puas nga krisis sa ekonomiya.
2: Bullseye! Dinhi mibarog ang mga ebidensya nga ang kamatuoran nga ang dako og dinalian nga tabang nga gisaad sa katawhan sa Mindanao nagpabiling pagyapon nga how ang nga hisgutanan alang sa ordinaryong pamilya. Samtang ang mga bagong lider sa Senado nagsugod na sa ilang mga pormal nga katungdanan angay lang nga anang atong busisihon bantayan magbinantayan kita kung unsaon nila paggamit ang ilang mga bagong gahom aron matubag ang tinuod nga singgit sa transportasyon, agrikultura ug lokal nga mga infrastruktura sa rehiyon. Ang Mindanao di lang angay himuong sumbanan sa mga saad sa panahon. Kanabang sigig gamit sa pamulitika. Ang ginahanglan karon mao ang dako, paspas og malahutayong kaayuhan nga direktang mabati sa mga komunidad nga dugay nang nagpaabot og tiunay nga pagserbisyo.
0: Mao kani atong pangutana kani bang bag-ong pamunuan sa Senado, nibati ba kabuniini og tinuoray nga kaayuhan og tabang sa inyong panginabuhian diri sa Mindanao? Pwede ba natin pangutana karon? Tinuray na magid ni. Kaya ba man nilang ginapaglaban kanunay? Diba? Nag-walk out sila. Kaling majority na karon. Katong si Alan Peter Cayetano, Senate President, nag-walk out sila. I don't know kung saan ang rason, pero sa tanong na kong rason, wag yun na, diba? Okay nga naman, murag nalain sila ba nga nakuhaan sila og majority. Karon nagapaningkamot sila, harap-harapan nga gipakita sa itong mga dagway nga gusto gid nila ibalik sa ilahang grupo ang maong gahom.
3: Bullseye!
0: Tanawag ninyo kinsay mga nagpabilin na balin. Makasundi ba tayo na tinuod ang ilang ginaingon nga walay pang pang-ipit kini? Kaya mga pangutanan niya. Una, nga ni Balhin, Chief Escudero, nga adunay plunder nga kaso.
1: Okay.
0: Ikaduha, ah, Joel Villanueva, nga gikaigong pasakaan po itong plunder nga kaso. Wala ba rin na hadlok ni Duha? Kay mismong si Jinggoy Estrada nga mibarog sa grupo sa Cayetanong mga katrupa na sampulan, nakasungan, naakaroon sa prisuhan.
1: Nah.
0: So, nga, musulti mo sa buha nga mga katawhan nga dili ni pagpangipit sa politika, wa mo kilate sa inyo mga baba.
1: Ano ba? Nadugay na gasinggit, nga tabangan ang Mindanao. Nga no, kinahanglan pa ba, Jud, nga usbon ninyo ang liderato diya sa inyuhang Senado bago makahimog tabang?
0: Nga no, kung tabang man kayong gusto, nga no, unahay mag-ibong iluganay diya sa liderato sa Senado.
1: Nga no, gamito ninyo sa inyuhang kaugalingon nga mga pamulitika ang Mindanao, ang kahimtang namong nalinugan para lang makalingkon mo balik diya sa liderato sa inyuhang mayorya.
0: Mga magabog na wong.
3: Atay.
1: Lanog man.
0: Nag-ikaw.
1: Nakalanog din nga na, no? Ako, dili na ko nila mailan, katrupang
0: rupang. Yeah, makikita ni mo ba nga, katong nakuha na nila, bakit nilang lipaya?
1: Oh.
0: So, ang purpose mga katrupa, kaugaling yung interes, kay kung dili, pa kaugaling yung interes, nga nang magmaya, magyun sila.
1: Despite kung liderato ka, kung ikaw ang mayorya o ikaw ang minorya, ang trabaho ni mo pagkasinadurwa, mawala. Mo-collaborate ka sa imong mga kaubang senador, mag-legislate mo diha, ikaw ang mayorya o dili. Pero ang isigutanan nga mayorya mo kay para mapatuman ninyo kung unsa may inyong gustong ipatumaw. Gusto ninyong ipatago o gusto ninyong dili imbestigahan.
0: And the first reaction sa nangitabo, baka tropa kung nailisan sila sa Cayetano, di ba on sa iyo lang gibuhat? Gipaslakan nilang NBI gidaan ang Senado?
1: Ah.
0: Kay tungod, gusto nilang dakpundaan si Senator Bato de la Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Aron lang nga dili ka-attend o plenaryo? Kinsa nagpasulod? Ang Senate President mismo that time. So dili kin dila gusto nga makuha sa ilaha ang liderato.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga naman, kay kung dili kasulod, Si Senator Bato de la Rosa, dili makamugna og 13 ang grupo ni Cayetano that time. Nga kay niabot man, di nagkarakara sila, nagginok na nay murag mga batang gagmay.
3: Atay.
0: Karon nga nakuha ang liderato, naglalis lang sa rules sa Senado, nag-walk out na ni. Nga, kamalo mo itong pag-walk out. Kung sa'y ibuhat, wala ko no'y quorum kay 12 lang sila. Niya katong nag-elect sila pro tempore nga 12 sila na'y quorum. Di ka maglibog mga katrupa.
1: Di, mamunta na lang ta. Para kay kinsa manggiyod, kining mga senador, kinsa manggiyod ang tinuod nila nga gialagaran, ang ilabang kaugalingon o ang katawhang Pilipino. Kaming taga Mindanao, nga ilang gideklara, nga nalinugan, ng bisita, ng hatag laga, ilahang swildos kabulan, mura ng tag-iya sa Senado.
0: Actually, sa tanaw na ko naman pag yun si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Kay iya man po gi-stretch po yung maayo ba nga dili sila mo attend sa plenaryo. Grabe yung stretching. Actually, para sa kuha, gibuhat ni Cayetano, power struggling gihapon. Kay gusto gihapon niya nga siya gihapon ang mamahimong Senate President. Muna wala na ko'y gipili, di akarin yung taray. Pare-pareho na po tinanda yung mga buhanga mo.
3: Atay.
1: Basta pa na ako, kung kinsa man yung mga ga-struggle for power, timanin ninyo, nga ang tinuod nga gahom wala diha sa Senado. Ang tinuod nga gahom naadre ka na mo, kami nga nagpili ka ninyo, nagpalingkod ninyo mga senador, mga nagpaila, nga kuno mga tarong, mga moabot ang panahon, ubayad na gihapon mo sa inyuhang gibuhat.
0: Ito na awar ko ng ilang mga komitiba, mga katrupa. Kung inyo mapansin, wag yun itaw yung mga taga-minority, o, member na malangunta.
2: Ang saka pangtanggalon ni mga senador tanan, no?
0: Ayaw po.
2: Di ba kayo mura? Kailin mga tawahan na, may kayo masulat istubangan. O niya, pagtaliko di ay mga kaugalingong interes, dili matubag ang mga tinuod nga pangutanas katawahan. Nga nung naghimo lang itong preskon itong 18 Marines, dili takatubag, nga no, pero klaro nga wala sila'y lugar sa tinuod nga investigasyon di asinalo. Muna napahigayon sila press conference.
0: Nga, karon sa adyaaran itong mga taga-Bindanao? Mabag ka loko ba? Mabag ka na bang ka na? Saan naman yung tao? Ning... Dili man sa pagkano mga kaigalaan, no? Pero kanima nun sila, sila nun mga sumbanan ba? Sila, kay sila ang gipili sa katawan, sila ang gisaligan sa katawan. Sila dapat magtarong sila ng servisyo. Na ano ang tapos? Pipila na mga veterano mo na tanong ko bandiya. Pipila na balik-balik na sa Senado. Diba? Senator Tito Soto. Senator Ping Lacson. Diba? Senator Chis Escudero. Mig Sumeri. Diba? Mga na yung mga ngalan nga senador nga nagdugay ng tao niya. Nangugat na. Naniguwang na nga puti na lang kanina ng mga buhok.
2: Basta, para nako, pildido yun ang katawahan ng katropang Ruel. Pildido kayo.
0: Wala, magkakabaing lang yan. Kinsa magkindi yung mga pildido na rin. Dili man sila. Kaya naman, una sa tanan, dagko man sila mga sweldo na.
2: Huwag pa makuntintos mga sweldo. Napay mga gahom nga gustong huptan kay ipatuman ang mga personal nga interes sa sugo sa ilang leader o kisa mga leader na matuhana.
0: Nga karon gamito na po nilang Abilino Cuenco. Sabagay, nakabuo maging sila ng 13, nakuha maging nilang Chis Escudero o Jewel Villano iba. Siguro atong trawon, kung para sa katawahan na maging nilang trabaho mga kailaan, pero tanawon ni mo kagapon sa sesyon palandaan sa panaglalis mga katropa ng Risa Antebero sa Pia Cayetano, makita na maging ninyo kinsay mas naialam mo wala mga katropa.
3: Okay.
2: Magid.
0: Makita na magid ninyo kinsay adunay kahibaw sa balaod. Sa lalis ni Marcolita na punog Ping Lacson kagapong adlawa sa Commission on Appointment na ilang gimugna mga kaigsunan. Makita magid ninyo kinsang naialam yan.
2: Lagi, wala na magunibahin sa alam katropang Ruel.
0: Nga, bahin sa gahom ni. Tanawan ninyo ang atong Senate President kagahapon. Iba, murabag ka na bang just for now malang mahimong nidrato mga kaigalaan? Murabag. Wawan siya kabaloon sa iya ang pagkabuhaton itong naglalis na ning Pia Cayetano Grisa Antebero. Nagsigid na naman break muna tayo.
3: Okay.
2: Sige lang kay Basig, ginahang lang po niyang break.
0: Yan apoy gustong mag-aminamindag balaod mga katropa. Wapa mo na giribyog maayo. Ha? Klase mo! Wow na yung atong gipangpili.
3: Okay.
2: Yan, nawala ang essence sa pagkakagalang-galang. Nahimo silang murag mga hayop diya sa Senado. Nang gawas ang mga batasan nga di na to gi-expect nga gikan kanila. Kay kung wato bang mangod sila sa ato katropang Ruel, murag mga anghel nga gipungputlan og pako.
0: Ani man kuno? Risa Antebero maayo man gid nga senador. Pia Cayetano maayo man gid mo nga mga senador. Ang kabalo mo unsay nakapaguba sa inyong mga imahe kanang inyong biases. Mauro gid na number one. Kay nga naman pag naa na magud kay bias daan, dili na magug ka makabalansi kung unsa ang tama o unsa ang mali.
2: Correct. Mao gani dapat aduna kay kanabang pagpihig dili 100% sa usa ka bahin lang. Dapat mo tan-aw ka kung unsa yung isakto ba kanang impartiality akong gina-term.
0: You are a public servant, dapat ang inyong bias naa sa katawhan.
3: Okay.
2: Sao mo na ito na nga ang katawan, wala may malita-malita katropang Ruel.
0: Kana lang ang dako na itong problema, ang malita yun.
3: Atay.
2: Kaniha ko, tinuod yun mo diha sa inyong katungdanan, mangayo, migtabang sa inyo, padalian ninyo ang investigasyon sa flood control nga walay gipili nga kinsa may muadto diha.
0: Adil sa doon, unahon, kayo unahon, nagidaw ang mga pag-ekonomiya, unahon, kinsa ba rin ang paus-us na ekonomiya, di na nandun.
2: Kamu man! Naglingkod mo diha.
0: Suko ka.
2: Wala. Atay. Ngayon lang ko nga sila.
0: Iba ka namang. Saan ni mga tawhanan ni Mura mag...
2: O sa pa yung gihulat diya, naglingkod naman mo diya. Ano yeah. Dugay mo walay gibuhat, anak?
0: Karon, basik ni mga minority existing karon. Kamu na po yung mangita diya mga kan... Mo ano? Kaoban niyo para mahimo na po mong 13?
2: Di, wala na yung nabuhat trabaho. Sige lang away.
0: Sina may tao?
2: So, kinsay lugi. Di ba? Gingo na mo lugi kayo, me.
0: Kasi kasuhan tayo na inyo ang agrikultura. Ang Glen Perting na epektuhan. Mm. Ang Just na epektuhan. Mm. Ang Balut Island. Naapektuhan. Intawon. Ayaw lang intawon na puros ayuda na lang.
2: Kaya ang tanag ko kay...
0: Karang isa ka back sa DSWD ngayong gihatag.
2: Mm.
0: Pinara ba nakakanaanan intawon na yung suwerte na siguro mulong tandag doon kasi mana.
2: Oh, unsa isunod na pagkahuman? Nabo mo yung plano?
0: Nga, pamilya mo nga, pila mo kabuk, unom. Family of, pinong talenta, lima.
2: Oh.
0: Tuloy yung anak. Sakto ka ng isa ka box ka DSWD ayuda sunod sa 2 semana?
2: Karon bugas, sunod alaw balas.
0: So bagay, gahay ibang bugas, nagana rin yung tubig para mo.
2: Uy, nainindot nga, kwan, nga tip na ko diha. Duha ka katong bugas nga gihatag sa gobyerno o tulo ka kanang imuhang 160. Nindot ang iyang timplada. Gilungag na mo.
0: Ako kay ano to Japan rice man akong gamit good social.
2: Dili ka dapat ayudahan kay Japan rice bugas.
0: Yatag ako song silingan.
2: Aw. Ano nindot ya? Kami kaon
0: ako lang gitilawan tong ano ako lang gitilawan unfair.
2: Unfair naman.
0: Dahi ang brand sa muang ano tuna, 'di ba na may flakes?
2: Oo. Oh,
0: flakes in oil.
2: Unsa
0: lahi ang brand sa mga
2: Japan, Japan.
0: Dili. Dili siya kayo labi nga brand. Mas lami itong green.
2: Ah, tama ba?
0: Kaya, amo na mag-isulay kagabi. Gabriel, na doon kalat ay, sige, nakbe, igisa mo yan. Kaya, tikman natin. Lain ng chusi pa kakatropang rawin. Pasalamat na, grasya man ha.
2: Gani man.
0: Pasalamat na ito na. Pero actually, at least makaon, maghihapon mga kagiraan. Namin lang ganyan, priska. Eh, bitaw, kidding inside, kani mga panghitabo karon sa Senado, mga katropa, unta makamatahan yung atong mga leader.
2: Mm.
0: Kay, perte yun. Grabe yun. Hay, nako. Sige lang. Sa mga naapay trabaho karon labin pa katong mga minimum wage earner, kung nagbayad mo pag-ibig, atong makaubano niya si Sir Domingo Kanya. Kay atong pangutanon mga katropa
2: kung unsa ang programa
0: unsa ba gining pag-ibig safe loan.
2: Okay,
0: lahi ba ni siya sa uban nga loan sa pag-ibig o usaran ni dito mga ang pag-ibig bangkod lahi kumpara niyo sa SSS.
2: Okay,
0: ang SSS bangkod ang imuhang gi-contribute niya para magud sa imong retirement. Ang pag-ibig bangkod imong contribution diha pwede mo siyang withdraw pag mag-mature na.
2: Okay.
0: Kung di mo kakabayad ug utang nimo sa pag-ibig
2: kay automatic reset.
0: Nawad-an kay trabaho. Mabawasan to imong contribution kay ikaltas to nila dito. Di ba kapansin ka?
2: Correct.
0: 90% lang sa imuhang total contribution ang pwede nimong ma-loan. Kay kung di kakabayad, for example, mawad-an kay trabaho, katong imong natigom nga contribution dito to nila ibawas ang imong loan.
2: Okay.
0: So kung napamember na pong kabalik, nakabalik kay trabaho, erase ang imong utang.
2: Okay.
0: Pero nagmubo na imong contribution.
2: Oh, na-reset ka.
0: Nabawasan na imong contribution. So, ana lang, ana, para masabtan na natong pag-ibig o ang SSS. Ang SSS, mga katropa, kung mawalan kang trabaho niya, huwag kakabayad sa imong loan, ha, mupatong ang interest o mupatong ang penalty. Pero na'y option, condonation.
2: Okay. Mo sa gibuhat na to.
0: Condonation. Kana lang, kay kinahanglan sa nimo bayaran tong imong
2: utang.
0: Utang. Kinitibukan nga ma-full paid sa nimo bago ka makariloan.
2: Na.
0: Mao na mahitabo sa condonation.
3: Okay.
0: Pero sige lang, ato makauban, ato panikamutan sa Sir Domingo Kanya. Sa pag-ibig dyan san mga katropa. Aron nga syempre mapasabot kung sa bagining pag-ibig safe loan. Sa ako to ka na pagbalik, kinigabahin na ito kanina yung Santo Plus Coffee Mix.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
9: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas?
5: Mag-Premium D3!
9: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
5: Premium D3.
9: Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
5: Premium D3.
9: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
5: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na aduna ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
10: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
11: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
10: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
11: Ay, atay.
12: It's exciting!
13: XFM.

0: oras 8:31. Bullseye. Aha. Kalimahina mga katropa, hato ka na yung Santong The Gold Coffee Mix, ang lamian nga kape. Nga kumbaga, makatabang sa to ang paglawas mga katropa.
1: Bitaw katropa, ay kalimot mag Santon Plus Santon Gold Coffee Mix kita katropa para usab makablenta sa sitwasyon sa kinabuhi. Kay usay mangod dahil kang problema, lami kay pangape, pero ang kape nga dili makapa asaka sa imong blood sugar. Pili ang kape nga makatabang katropa sa imong kaugalingon, nga murabag ang kape nga dili nakatagaan ang problema, kundi tagaan kag solusyon sa mga problemang imong ginatubang karong nga panahon. Speaking sa mga problema katropang Roel, daghantag problema ang ginatubang, daghantag utang, daghantag mga accounts nga bisag asa na ito kuhaon, pero naay mga pamaagi unsaon na ito nga maka generate makatabang usab ang usas may nabi na ito karubutaga, mau ang pag-ibig. Di ba katropang Roel?
0: Oo, pag-ibig. Pero katong pag-ibig ni nga ahensya ha, dili itong pag-ibig nga yung heart. Ay, ato makaubal mga katropa si Sir Domingo Kanya, ang acting area head diri sa Region 12 mga katropa sa Pag-ibig Fund sa Region 12 mga katropa. Lala karun sa linya. Nana, okay na. Engineer Domingo Kanya, sir, maing buntag. Good morning.
2: Sir Ruel, maing buntag. Salamat sa inyong imbitasyon karon para po't i-share na to ang latest program nga gi-offer sa Pag-ibig Fund.
0: Lagi ayan. Sir, kay kabalok ka, kami mangod ang numero uno nagtanaw kung asa gud pwedeng makaloan mangod.
2: Yes, sir. Salamat kay sir inyo hang pag-monitor.
0: Sir, naantay bago karon nga nakita na mo, kanibang unsa ba ding Pag-ibig Safe Loan
2: Program.
0: Program, okay.
2: Okay.
0: Unsa ba ni, sir?
2: Actually, kaninga program, it's an acronym, no? But the meaning of it, it's actually the Special Assistance for Financial Emergencies Loan Program.
0: Okay.
2: The main objective of this program is to provide immediate assistance to our Pag-ibig members nga naka-experience og financial difficulties due to economic crisis brought about by the US-Iran conflict.
0: Okay.
2: Ito'y pinaka-motibo, sir, why we came up with this loan program.
0: Mm-mm. So, sabot, sir, nationwide ni siya.
2: Yes po, ang original intention ani for our OFWs.
0: Okay.
2: But then there are clamors or requests coming from our members, self-employed or even employed, na maka-appeal sila or they will also be given the chance na maka-avail og ani nga programa. Okay. Sir, kaninga program is actually or is almost the same as the calamity loan.
0: Okay.
2: Ang interest rate nila, the same lang gihapon sa calamity loan at 5.95% per annum. So, if you talk about the payment period, pareha gihapon siya. You can pay the term or the loan for 1 year, 2 years, or 3 years.
0: Apo.
2: Pero kung if you'll ask me, sir, kung unsay best, ako personally, I've been availing of the multipurpose loan for the past 15 years.
0: Yes.
2: Best is 2 years. Okay?
0: Yeah. Tama niya.
2: Kada tuig ka mag-renew.
0: Pareho sa akong ginabuhat, sir.
2: Pareha dito, sir.
0: Sir, kanibang, okay. Kanibang safe loan, kumpariyan na siya sa calamity. Pero naa siya'y karahian, sir. Kung sa rin niya ginitawag din yung 3-month grace period. So, okay. Di ka babayad sunod sa tulo ka bulan, mura ka na?
2: Yes, sir. Okay. Aside from that, sir, ang loan na makuha sa safe loan, it's actually 10,000 or 90% of your total savings, whichever is lower, okay?
0: Savings, what pa sabot katong gina-contribute nimo every month?
2: Yes, sir. Kung nakay pondo na 10,000, okay? 90% sa 10,000, it's 9,000.
0: So, 9,000 lang ang imo ang pwede
2: 9,000 imo makuha. In short, to make it simpler, ang makuha nimo under the safe loan, it's a maximum of 10,000 pesos.
0: So, for example, wala kay multipurpose loan, wala kay MPL. Then, mo safe loan ka. Nya ang imo ang total ko total di mo nga savings is naana sa mga 30,000. So okay. 10,000 gihapon ang imong makuha lang.
2: Yes sir, salamat kay sa question sir. Mo ani ni karon ang akong ihatag na option sa atong members karon.
0: Okay.
2: Kaning members nga walay multipurpose loan, walay calamity loan, I would suggest better avail of our calamity loan, especially right now sa Gensan and even the provinces or municipalities of Sarangani province who were greatly affected by the recent earthquake.
0: Amo.
2: Kung naalay kaya resolution,
0: kaya
2: sir. Sir,
0: kaya nga mas best man kung calamity loan?
2: Diba, sir? Ang kung mag-calamity loan mangug ka, katong gimension ni mo ganihan nga nakay pondo na
0: 30 mil,
2: 90% ana 27,000.
0: Ah, so diba? Mo imong makuha.
2: Mo makuha ni mo 27,000. So, unlike sa safe loan, you could only get to as much as 10,000.
0: Ah, okay. So kung wala kay wala man lang kay multipurpose loan, much better sir nga mag emergency loan ka na lang kay same gihapon sila og percentage.
2: Yes. Yes sir, yes sir. Apa apa.
0: Ah pero kanila sir, sir ang calamity loan ba naagyapoy 3 months grace period?
2: Ah 2 months grace period sir.
0: Ah 2 months lang ang calamity loan.
2: Yo, isa lang ka bulan.
0: Ah okay.
2: Pero kung ako lang imong pa unsa ni, ako imong pa-decision noon or advice, better immediately after the loan proceeds na ma-release, after a month pwede na ka magbayad.
0: Ah okay.
2: O ana ra. Unya sir ani. Here's the take. Kung naana kay existing multipurpose loan, wala pa kay calamity loan, ang ako na pong hangyo sa atong members, for those who have an existing multipurpose loan, better mag-avail na lang mo calamity loan. Why? It's because the interest rate is very, very much lower compared to our regular multipurpose loan. Kaya ang atong regular loan na sa 10.5, while ang atong calamity, di man ato gusto nga na ay calamidad, nasa 5.95% per annum.
0: Okay. So, ano sir, ako yung scenario. For example, nag-loan ko o na-approve ko 20,000. Then, okay. 2 years na ko siyang gi-loan. Then,
2: apa.
0: So akong balance is katunga na lang.
2: Apa.
0: Then, mag-calamity loan ko karon.
2: Okay.
0: So, unless sa calamity loan, akong existing na multipurpose loan.
2: Yes, existing outstanding balance, sir. Iklaro na to, existing outstanding balance.
0: Okay.
2: Apa. So to make it simpler, sir, kintahay, 1 year ka na nagbayad, no?
0: Apo.
2: 1 year ka na nagbayad, base po sa imong payslip, naka 1 year na po ka, assuming ang imuhang monthly amortization nasa 2,000.
0: Apo.
2: Just simply multiply the 2,000 by 12 months kay... One year naman ka nagbayad, mo na yung maging net proceeds.
0: Ah, okay.
2: Oo.
0: Pero, ang nakalindot lang, kung emergency din mo siya, kaya ako nakita naman gina ko, sir, sa virtual pag-ibig,
2: yes,
0: na naman gina dito, earthquake, apil na General Santos City, nakadeclare na dito sa calamity, mas nindot yun yung calamity loan, kaya mas mubo ang interest na alang sa 5.95%.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yun.
2: Yes, po.
0: Mao na inindot day, sir.
2: So, hulato na po yung application, sir.
0: Ansa, sir? Ansa, sir?
2: Hulato na ako yung application.
0: Sad to say, sir, bago lang ko nag-multipurpose loan, so gamay lang ako malimpyo.
2: Sir, mao lang ni akong take, sir. You can apply para lang ma-pay off tong
0: mabalik,
2: multipurpose loan and then the interest rate would be
1: okay.
2: Reduced.
1: Apply mo sir. Apply po ko sir.
2: 5.95.
0: So maggamay akong amortization.
2: Yes po.
0: Sige sir, i-apply na lang ako ron kay bahalag 700 lang ako makuha.
2: sige sir. Apa.
0: Sir, kaning take part bang good day sa mga non-tech sabi ba? Kanang wala pa virtual pag-ibig, dili sila andam kay dili lagi techy. Unsa lang pwedeng mahimong option sir?
2: Sir.
0: Kanabang wala ko yan, sir, wala virtual pag-ibig kay...
1: Dili anad sa technology ba?
0: Napa ba sila ilaing option para maka-loan sila kung wala pa sila virtual pag-ibig? O mutabang okay. Ang pag-ibig diri sa ilaha?
2: Yes, sir. Ani, sir. Ang first option, it's over the counter.
0: Apo.
2: Pwede sila mag-apply over the counter. Kay kung kintahay, ang ilang employer na anay, kumbaga, nag-virtual na yun.
0: Apo.
2: Stricto ang employer nga, they will really apply virtually.
0: Apo.
2: Okay? sigurado man ta sir na magyud sila mga anak just like me, even other una kay relative nga medyo techy, magpatabang na lang ta sa ilaha.
0: Ah, okay, much better gyud kung iagi na lang gyud sa ano sa online.
2: Yes sir, kay labi na gyud tong employer nato nga sila na mismo nag-encourage silang empleyado nga mag-apply online kay nga naman it's just a fingertip away. Dili na kamo pila maghulat og 1 hour or 2 hours sa office. Sila binagyod kung naay mga kakulian nga di kalikayan like mag-offline. Simba ko mo linog na pud gamay, so things like that sir ba. Mo na ginaiwasan nato nga mo gyud pinaka main purpose nga anong nanataning online or virtual.
0: Yun.
2: Just to decongest and reduce the waiting time sa office.
0: Okay.
2: Apo.
0: So nindot tay sir. Malahi ta. Kay okay naman ta diya sa ano sa safe loan. So kung wala man lang kay multi-purpose loan, wala man lang kay calamity loan, much better ang calamity loan kaysa sa safe loan kay ang safe
2: yes,
0: loan.
2: Yes. If you talk about loan amount, okay. Or a maximum amount that you can get or available.
0: Okay. Kay 10,000 lang yun ang maximum sa safe loan.
2: Yes po, yes po.
0: Ayun. Sige sir, salamat sir. Any activities right here at Region 12? Kung sa may mga kalihukan karon sa pag-ibig, sir?
2: Okay, sir. Siguro salamat po guys sa opportunity nga imong gihatag na karon, and I'd like to take this opportunity na mo announce ta sa atong mga housing loan borrowers.
0: Ayan.
2: Katong mga nangutang sa pag-ibig nga ang ilahang balay na partly or totally damaged.
0: Yun, apa.
2: Okay. Natay kwan sir, natay non-insurance claim.
0: Unsay bot pasabot sir?
2: Okay, kung totally damaged imong balay, mm-mm, and then nakay existing loan na let's say 1 million.
0: Apa. Sa housing atong ministeryahan sir ha, sa housing.
2: Yes po, yes
0: okay.
2: Po.
0: Okay.
2: Natay naka-existing existing housing loan, let's say naka-insure kag 1M, for as long as updated imuhang balay makansya pwede mag-claim ta sa insurance.
0: Okay,
2: ang requirements lang sir sa part sa member borrower, house picture sa balay at least 10 copies.
0: Okay.
2: Picturean tong mga so angulo angles, kung asa tong depekto.
0: Different angles.
2: Yes po. Second, okay. The detailed specification or estimates from a licensed engineer or a contractor. Although namang yung requirement nga pwede ra ang carpentero o foreman, mo'y mo prepare for damages that would cost around 50,000. But if you're to ask me, better a licensed engineer na lang or architect ang atong pahimuon sa ato ang specification and estimates.
0: Okay. Then
2: yes sir.
0: Pagkatapos
2: and then naman po yung application sir, kung masubmit na the soonest possible time, mas maayo kay under this program dapat mo apply ang affected member not more than 6 months from the occurrence of the earthquake.
0: Yun. So ano apa? Lang ang requirements ato lang uliton 10 pictures different angles.
2: Yes po.
0: Assessment sa engineer and
2: yes.
0: Ano ito? Estimation sa damage.
2: Yes po sir.
0: Then application form.
2: Yes po.
0: Yun. Alright. So nagpanawagan ta sa mga naadihay mga utang pa sa housing loan. Pwede na kamo kay para maka-claim tag insurance mga kaginaan, ipasa na ninyo karundayon sa pag-ibig para syempre matabangan po ta mga katropa. Yan. Sir,
2: yes, sir.
0: Any person apa na patay dungag?
2: So far katulang yun sir. Mga ayaw lang mag-dispensa po siguro kay sa karon medyo challenge pa gyud ang atong mga clients kay bag-o lang mi na tagaan og green notice.
0: We're
2: waiting for that green notice that we could enter now our office premises.
1: Ayun.
0: Okay.
2: Apa.
0: Sige sir. Mensahe na lang sir, isip area head, unsa ang inyong personal nga commitment o mensahe sa tanang mga miyembro aron nga masiguro nga ang pag-ibig magpabilin nga daling maduulan o kasaligan niining panahon sa kalisod.
2: Yes sir, despite of all this crisis sir no, whether katong a conflict sa Middle East and the recent earthquakes, we're here to really serve our members because our members are the true owners of the fund.
0: Okay.
2: Apa.
0: Salamat sir. May buntag. God
2: bless.
0: Salamat
2: sir sa oportunidad nga ihatag nimo sa mo akaron.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless okay. sir.
2: Way sa payan sir. Thank you.
0: Bullseye. Klaro mga katropa. So, ang safe loan maximum lang siya og 10,000.
1: Na.
0: So, kung wala malan mo'y multi-purpose loan sa pag-ibig, i-apply na lang ninyo as calamity loan.
1: Pero kung na'y...
0: Pero kung damo'y multi-purpose loan existing, bago pa lang na-approve, bago pa lang yung kanabayan, i-convert into calamity loan kay mas mubo ang interest.
1: Na. Tabangi ko niya.
0: Pala ka niya si mong kinabuhi, kaya mag-apply po na ako.
1: Kinabuhi kayo mga tanong. Nga, balaan gini magkatropa, no? Gusto kong mag-loan.
0: So, sa mga na existing nga multi-purpose loan, kay pareho raman gyapon sa calamity loan, actually, open na sa virtual pag-ibig ang calamity loan, may pay ka ng inyong existing nga multi-purpose loan, convert it into calamity loan kay 5.95% lang ang interest. So, mahimong mas mubo
1: ang
0: inyuhang pagabayran nga monthly amortization.
1: Kani ko lang siya, kanyang pinaka-nindot nga advice ba? Kay siyempre, mismong tagapag-ibig na naghatag og ilahang assessment.
0: Mm-mm.
1: So, dakong tabang ni labi na kita nga na igos kalamidan.
0: Bahala nag 720 lang to ako ma'am lovely. I-apply ko yon sa virtual pag-ibig, i-convert ko into calamity loan kay para magbaba yung percentage.
1: Oh.
0: Ay mas maliit ang percentage ng calamity kaysa sa MPL. Mm. So i-convert na lang natin. Ikaw i-convert ka rin, may MPL ka? O i-convert natin yung lahat sa emergency kay 5.95% lang ang interest per annum.
1: Yun. Barato kayo.
0: Kuya, kay Technic si Sir Domingo kanya. Bullseye! Bullseye! Mauna yung taga-gobyerno. Muhatag o korupsyon mga kaigalaan.
1: Gano'y man. Bullseye! Kung ingani lang talaga itong mga kadaguan diya sa nasyonal, wala natin problema.
0: Correct!
1: Bullseye! Sama kay personal interest man. Dili man 5.95 interest. Kanaka. Personal interest man.
0: Ay, nako. Pero sige lang mga katropa. Bangon lang kita. Di kita mo surrender, ha?
1: Oh.
0: Ay, dagang kayong mga pamaagi. Dagang kayong mga option mga katropa. Basta kay baura kita mo diskarte. Maura kita mga katropa ang ato ang masulti niya kaninyo. Tanan, nay option. Tanan, posible. Walay imposible kung kita maningkamot mga kagilaan.
1: Correct.
0: Kay di lang ta kanunay magsalig nining mga ayuda-ayuda. Okay ba nakayuda mo tay problema?
1: Actually,
0: pero ang ayuda man gud panandalian.
1: Mm.
0: So mangita tay pamaagi mga katropa kung unsaon ato maka-survive long term ang atong ginapangita diri. So kung nagpabilin pa kasi mong trabaho karon palanggaan ang imong trabaho, pagtrabaho og tarong.
1: Dili karang sige panipsip ha.
0: Dili sige bulakbol diha kaya
1: imong trabaho ikaw gyud ang i-rate ana ang imong performance wala lain. Dili man pwede niya mahimong performance nimo ang performance imong kauban. Tuon kay kusog kang mangdaot dili na pwede.
0: Sige.
1: Ikaw gyud madaot ang nagsamot.
0: Tama na, palanggit na ta kay place sa nato ning Bangod Mindanao aron para sa inyong tanan kay basi asal mo abot imong istorya.
1: Kailang gugugun.
0: Bye-bye na, bye-bye!
1: Salamat ang atropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahin na atod ganito, Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, o Santone Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Chris Legaspi, manamilit kayo tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Salamat po kayo sa iyong pagpaminaw, mga kaigalaan, mga katropa na ito niya. Siyempre, atong ibili ni kaninyo mga katropa, laban nito sa buhay Bangon Mindanao. Kaya na ito ni. Mga katropa, kani si katropang Roel Dumantay na ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa katropang Roel takes care of you. Musunod na ang programang sentro ni katropang Ivan Pulonan. Bye-bye! I love you.

balita. Dinhisa. Bulsa'y programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsa'y! Bulsa'y! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula ng Durey Lutein, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time Pilipinas sa alas 9:05 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas, at Mindanao, mga katropa, exciting morning! Welcome, mga katropa, sa programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro's komentaryo, o Sentro's kamaturan.
1: Ivan Polona.
0: Siyempre, inyong mga uban, mga katropa, tamad kita, alas 10 ng buntag, katropang Ivan Polona. What's up? Mga katropa natos, dakpayan sa Jansan, kamusta kamo? Grabe na karong buntaga mga higala na ginaot kita hang nagaanam-anam na kita bangon. Grabe na mga katropa nining epekto sa linog sa atong dakbayan. Igon man diya sa may Sarangani, good morning. May pagpaminaw diya kaninyo sa may bahing sa Sarangani province. Even dito sa mga hilit-hilit nga lugar na sa Sarangani. Diya sa may Glan, diya sa may Batulaki Glan. Igon man diya sa may Jazz o kung Jose Abad Santos mga katropa. Igon man diyan sa may Balut Island, bayong pagpaminaw, kaninyong tanan diya. Kamusta naman kamo, karong mga takna, mga suki na mong tigpaminaw diya. Mga katropa nato, diri mismo mga katropa, sa bahin sang South Cotabato, mayong aga. Kamusta ang inyong aga, subong na? Nakapamahaw na black mo? Good morning sa mga katropa nato, ilabi na sa mga katropa nato mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapia mapita. Good morning. Mga katropa nato mga Ilocano na imbaga bigat ka na kayo amin. Good morning. Mga katropa nato mga Blonde Few Fluffus digamo. Good morning. Og sa mga katropa natong mga Tiboli Few Fluffus. Good morning. Og sa tanang maabtan mga katropa nining atong pagsibya via 95.9 MHz dial sa inyong FM radio sa XFM Jansan kana. Siyempre, live usap kita mga katropa nga malantaw, pinaagi sa itong Facebook page, XFM 95.9 General Sara City. Ikon man mga katropa sa itong YouTube channel, live usap kita diya mga katropa ha. Medyo mas klaro atong naong diya. Kaya gwapong quality mga katropa sa YouTube kaysa sa Facebook. Maaninag niyo talaga ang ating mga pagbubukha. Ay buntag sa inyong tanan mga katropa. Makausap pa, welcome sa programang Sentro. Sentro. Programang Sentro mga igala at ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Yes to
0: mga produkto ng Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain.
1: Sentro.
0: Sa wala paglangan mga katropa, ni na mga headlines sa mga balita.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa, MHO Glan gipangimakak nga adunay outbreak sa diarrhea sa maong lungsod.
1: Sentro.
0: Insa na po'y nagpakatag aning pig news manggod mga suking tigpaminaw. Mawala gina, kung wala na gani matabang mga katropa dito sa mga nalinugan, ayaw na lang pagdugang-dugang sa problema.
1: Sentro.
0: Headlines. Death toll sa Sarangani nagpabiling 31. 22 usab. Namatay sa Jansan gumikan sa linog.
1: Headlines.
0: Sa lain pa mga balita, pipila ka personahe sa are mo ni paborito na ko. Kabalita karong adlaw. Pipila ka mga personahe sa LTO or Land Transportation Office dito sa may Butuan, dakpan. Ah? Mao sa katrupa nga iban, di ba sila mananggapanakop?
2: Atay.
0: Sila ang nadakpan. Ah? Sige, pahigayon, Joint Law Enforcement Operation.
1: Sentro.
0: Unsay sala nila, atangi.
1: Headlines. Sentro.
0: Sa lahing pang mga balita, mga katrupa, ang DILG ug PNP gisalikway. Kining mga report nga aduna matudpay ICC warrant batok ang Senador Bongo.
1: Headline.
0: Are balita international mga higala. Wa na gud ko makasabot kay Trump manggod mga katropa. Ang US ug Iran nagpirma na manggod og ceasefire deal, di ba? Pero si Trump, si Donald Trump nagpasidaan sa posibleng bagong pag-atake.
1: Headline. Sentro.
0: O nang atangan ninyo mga katropa nini atong programa ang Sentro. Siyempre mga katropa, oras alas 9:12 na.
1: Sentro.
0: 9:12 mga katropa, oras at ganado sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines mga katropa, atod kanato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Lami nga kape, lami pagilis paminaw mga katropa, inig humani mog inom. Iga naman, kanang imong katulogon mga higala, gawas niya na ang makuha na niya na mga katropa, matangtang na imong katulogon. Kinahanglan lagi sa trabaho mga higala, dapat energetic ka, dapat kanabang ubay-ubay or I mean taas ang level sa imong energy para magkalahutay sa imong 8 hours diya mga katropa. Diba? Kaya kung makita kada ni supervisor, imong team leader, imong manager diya mga katropa, imong bossing diya, na nagpaluya-luya, basig di ka ma-promote. Okay. Mga katropa, kung ang problema diya, kung makita ka nga nagpaluya-luya mga higala, pero dili man tanan nga wala na promote mga katropa tungod sa pagpaluya-luya. Ang uban, gidautan, rasgo uban po. My God. Wala problema diya mga katropa. Pero kung ikaw nagpaluya-luya diya mga higala, pagtesting anay kwan ka ng Santon Gold Coffee Mix. Okay, makita magunibusing sa imong murag stressful mang kay ka. Wala ka natulog kagabi. Or wala lang yun ka ng api og Santon Gold Coffee Mix. Inga naman, ang Santon Gold Coffee Mix mangod, doon ay mangustin, doon ay kamunggay, doon na pagi garlic extract, unya na pagi collagen, og na pagi hoy, glutathione, nga makapawala mga katropa, para dili ka mahalata nga, nagpulaw ka. Diba? Kipakita, benas pamanit mga igala nga, luspad kay ka. Mga suking digpaminaw, o na gani mag-inom tag Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pinakabagong kape sa Yes 12 Incorporated mga katropa, Beauty 5-in-1 Wellness in a Cup. Mag-glow ka mga katropa. Pinaagian ning collagen. Ang imong beauty mga katropa. Kanabang dili siya luspa. Dili po da kanabang haggard. Kaayo tanawon. Unya, ang protection sa itong lawas mga higala. Di ba sa basta? Umika ni ining puno sa antioxidants, anti-inflammatory properties. Magkapabusa atong immune system mga katropa. Siyempre, makapa-energize o nag-support mga higala sa atong digestive health mga katropa. Centro. Sa atong digestion, mga suking tigpaminaw. Sunthone Gold Coffee Mix. Available na mga katropa sa mga butike ng Man Shopee o Lazada.
1: Centro. Ivan Polonan. Centro.
0: Then, digid ka mo mag-share dra sang live ta subong. Kamuga pa mati da sa radyo.
2: Atay.
0: Nabalita na ko dugay-dugay. Anong plano nyo? Balita na ko.
1: Centro. Ivan Polonan. Centro.
0: Oras mga katropa, 9:50 na. Sa mga nagunang balita, karong buntaga sa atong programang Centro.
1: Centro.
0: Dili kita unahon na ito mga katropa. Ang balita, gikan sa Sarangani Province mga igala. May kalabutan si Gapon sa nagpadayong recovery efforts sa itong mga otoridad. Mga kigalaan o pagtinabangay sa itong mga gikan sa gobyerno o gikan mismo sa mga pribadong sektor mga katropa. Niya ang kuandya, ang Municipal Health Office sa Glan Sarangani Province mga kaigsuunan. Doon ay pagpaklaro, may kalabutan na aning nagkakatag ng impormasyon mga suking tigpaminaw. Doon na ay nahitabo ng outbreak sa diarrhea. Diya sa maong lungsod mga katropa. Walay na matikdang pagtaas sa kaso sa kanabang kwan ha, pasintabi po sa nagamirinda, nagkakaon diya. Sa Kalibanga, no? Sa lungsod sa Glan, kaning diarrhea bitaw. Uman sa magnitude 7.8 ng linog niadtong Hunyo 8.
1: Sentro.
0: Matod pa ni Municipal Health Officer Dr. Jose Rigel Santos. Lima lamang kakaso mga higala sa Kalibanga kung diarrhea ang natala sa Rural Health Center og tulo sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan nga dili ikonsiderar nga outbreak o kung dili kasagarang pagsaka sa maong kaso mga katropa.
1: Sentro.
0: Gipasalig usab sa opisyal nga ang tanang tubig nga gipangapod-apod sa publiko moagi una mauning purpose. Sa hingpit nga safety testing sa dili pa tugutan nga imnon mga kaigalaan. Unya ang tubig nga dili makapasar sa test alang lamang sa panimalay nga paggamit. Samtang ang limpyo og nasulayan nga tubig, ginatambalan pa mga katropa og aqua tubs, aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga konsumidor mga kaigalaan. Samtang nagpadayon ang operasyon sa Advanced Medical Post sa Barangay Small Margos nga gitukod aron nga matabangan lagi ang 8 ka mga barangay nga lisod maabot mga katropa gumikan sa mga landslides og nangaguba nga mga dalan. Ang maong pasilidad gipadagan sa DOH Augmented Medical Team gikan sa Sock Sergeant General Hospital og Surala, ay dito sa may Surala mga katropa, og kasagarang nag-atiman sa mga samad, trauma og mga pasyenteng adunay hypertension mga kaigalaan. Kaya nagpasalamat usab si Dr. Santos sa dakong tabang sa mga medical team samtang nagpadayon ang pagbangon sa gland gikan sa epekto sa kusog na linog mga katropa. Mao na kung dili na ganit ta makatabang, kung wala ta ikatabang, kanang simple nga pagpuyo na lang gud nato nga dili ta makapadugang og problema mga katropa og kalisang kalibog diya sa atong mga biktima sa linog. Ayaw na mug kuan diya, ayaw na mug kanabang dugang-dugang problema mga katropa. Dili na makatabang. Ilabi na sa mga doctors nato, mga medical personnel nato mga katropa nga kuan ba, kumbaga dili ni nila regular nga ginabuhat mga katropa, nag-extend lang sila sa ilang service para lamang mga igala ma-servisyuan kining na biktima sa linog ni atong nakalabayang adlaw Lunes niaging semana mga katropa. Sentro. Ya kita wa na ganit tay mahimo mga suking tigpaminaw. Pagpadugang-dugang pagyuntain taon sa kalibog sa katawhan mga katropa. Sentro. Mo nang dapat timanan nato mga katropa. Mura ra bitaw nagkanang nag-share og problema sa imuha ang imong amigo. Unya, kung wala lang man kay kasulting maayo, mas maayo pang maghilom na lang ka. Kay kung sulsulan pa na nimo mga katropa, mas musamot ang iyang problema. Sentro. Di ba? Ang imuha na lang nimo, ngita na lang siguro kagkuan, imbis nga kanang i-content ni mo mga katropa nga dunay outbreak di asaglan, ang imuan na lang imuon, nga magmanawaga na lang itawon kagtabang para makatabang-tabang po din taon ka dito sa mga biktima sa glan. Ana na lang siguro mga katropa. Ipatigbabaw nato ang mga positibong buluhaton. Karong panahon sa kanabang panginahanglan mga katropa. Diri lang puro mga fake news, mga suking tigpaminaw. Para lang may makontent. Diya sa may barangay Kalumpang, gigamit pa yung taon pangalan sa atong sibyaanan mga katropa. Sentro. Para lamang sa iyang content-content diya mga suking tigpaminaw, nag-interview-interview og ganabang traffic enforcer diya sa may Kalumpang. Atay. Na kay naka-standby man ang patrol na to dito mga katropa. Kaya naka-parking man itong tarong. Sentro. Wala na, dili na arong parking ha. Pataka-taka na po ni kumit-kumit diya mga katropa. Murag lami lagi bungguon aning nag-post-post po. Atay. Mga tao bitaw nga magkikated ang mga utak. Mga kaigalaan. Kami nagkapanerbisyo migtarong mga suking tigpaminaw. Sentro. Pero may mga tao gid nga kanabang may muslanon mga higala, murag walay mga buot. Atay. Sentro. Mga tao nga walay buot mga katropa, ambot na lang. Nagpakila tatanawa guna sa iyang kuan diya sa atong post diya mga katropa sa atong Facebook page natay gi-post diya for public awareness mga kaigalaan para dili na ni mausab. Kay naamag gyud mga tendencies usahay mga higala kini atua para lang malikayan nga gamiton ang pangalan sa XFM mga katropa sa ilang mga personal nga interes mga suking tigpaminaw. Ang lain man gyud ni ana mga katropa kay syempre gamiton ang pangalan sa XFM, mahugawan ang pangalan, mahugawan ang kredibilidad sa XFM mga higala. Sentro. Nga kita nagatarong tagtrabaho diri mga suking tigpaminaw. Ha? Sentro. Binato kanabang ang kan magod ang tendency mangod mga katropa kung gamiton tinuod mo lang to content lang to iya Pero basig pamarisan sa uban po ba? May paduntang, kanang pilalang po ng friends niya, pilalang followers, 42,000 followers. Kung pasabot, gigamit niyang pangalan sa XFM mga katropa para nga makadani og mga views. So, ingon ana, nagod ka sikat di ay ang, kuan di ay, ang XFM para gamito ni mo. Sa ti pangalan atong tawahana mga katropa, ha? Napakay time sir ha nga mo contact diri sa amoa before kami maghimo og kanibang legal nga lakang batok si Moha. Okay, basig magkuan may mag demand big explanation sa imo nganong gigamit man imong pangalan sa XFM. Nakita lang nimo patrol sa XFM nga naka standby dia kay nagkuha pag report atong kaubanan dia sa may barangay Kulumpang. Imo mag-interview ng mga kuan dia, mga traffic enforcer nga wa poy kamo ang mo nga taga XFM ka pero mo lagi ni nagipasan niya sa tuwa mga katropa kay na murag nahibulong siguro po ng traffic enforcer nga taga XFM bagyod to. Atay. Minawa ko ninyo, paminawa sa good ninyo mga katropa ng iyang tingog lagi. Sa di pangalan atong tawahan na tuman. Dali lang, wait for a minute. Atay. Kaping Santon plus gold mainit. Atay. Centro. Dali lang. Asa na tong kuan niya? Yang nag-vlog lagi ka na mga content creator lagi karon nagpa kuan na lang gyud ba? Nagsigi na lang gyud mga katropa. May ma-play ba na ako ni? Alright, dali lang. Let's turn on the speaker.
2: Ayan. FM 95.9.
0: Oh, paminawa ninyo ha. Usa ka content creator, 42,000 ang iyang followers diya sa Facebook. Pangalan niya, Buying, hindi na si Rimulya mga katropa ha, Buying Escala Luperes. Sir, sige paminaw ka diya karon. Pwede ka mo laag diri sa stasyon para masabog, maistoryahan nato ng imong gihimo sa among pangalan sa among stasyon ha. Palihog lang sir. Ari paminawa ninyo mga katropa unsay iyang iyang gipamulong diri mga suking tigpaminaw.
3: Oh, sir. Taga-kwan sir. May buntag sir. Pwede na ka ma-interview sir. Taga-kwan dai mi sir no. Taga XFM 95.9 ang ang mga utana sir. Kumusta man yung area karon diri? O traffic ba o dili?
4: May buntag no so far.
0: Guna. Reporter ba na sa XFM? Mangutana nga. Nakakita na gyud siya sa kahimtang dia. Mangutana pa siya.
5: Atay.
0: Sir, traffic ang inyong kahimtang diri, sir? Buta ba ka?
5: Atay.
6: Ayoy!
0: Oh, tanaw ninyo. Tanaw ninyo, reporter na sa XFM?
5: Atay.
0: Ayoy! minawa.
4: Karon no nakita mo yun ato nga bisyo nila kay kundi.
0: Ana ganing traffic enforcer, di ba nangutana siya nga kamusta inyong kahimtang di sa traffic ba dire? Gitubag po siya sa enforcer nga nakita man ato sir no?
5: Atay.
4: Karon no nakita mo yun ato nga bisyo nila kay kundi.
5: Atay.
4: Kadalanan kay imikan mangkot niya ang ubang establishmento wala pa nagbalik sa trabaho. Wala yung klase so direct yun kayo ingon nga kundi.
3: Sir.
0: Napanay siya laing mga content niya. Pag-abot ni katropang Philip Oligario ni duol na sa mga traffic enforcer, gihuman na niya ang iyang interview. Nagpasalamat na siya. Kay basig, madakpan siya nga dili dahil sa taga-XFM. Usbo na ako, manawagan ta niya kang Buying Escala Luperes. Kung kapaminaw man ka sa XFM, murag idol mang ginimong XFM siguro.
5: Atay.
0: Or nakita lang ginimong patrol diya sa XFM. Nagibasa nimo nagpunga-punga pag nagbasa sa ato ang stasyon mga katropa.
5: Atay.
0: Ato wala tay kwana, wala tay hate gud ni ini. Ato ginalikayan mang gud mga katropa kining magamit ang pangalan sa XFM kami kapaningkamot kami diri in town mga katropa sa XFM nga ma-build ang trust sa public. Mga suking tigpaminaw, ma-build ang amo ang credibility. Ang walay ginadapigan mga katropa o wala nagapangayo-ngayo. Mga suking tigpaminaw. Eh, daga na ba yung ginalabay diri sa mua mga katropa ng mga aligasyon mga katropa, mga akusasyon. Ang bayad o kami in town ni ining Miralco yate.
5: Atay.
0: Kung kinsa may mga informant ninyo, mga piste mo, ipatubang na sa kuha. Ipatubang na sa kuha. Kanang inyong informant niya, kanang mga espiya ninyo, dre. Ipatubang na sa kuha. Ipaistorya sa kuha, unsay giistorya ninyo, niya sa inyo. Tanawon ta. Tanawon na to kung ambot lang, basig, bisag ibala ni Muskan yun, basig, dili po ni Mutugan. Kurya gaba. Kamu gani, kung nag-edad-edad na gani mo, maghinuklog na mo. Mag-reflect na kamo sa inyong magkaugalingong kung tama pa ba ni ginabuhat na ako. Pagtarong mo, panarbaho mo. Ayaw ninyo saguli og mga personal nga interest ninyo. Para ingnon lang kamo nga maayo kamo. Dauto ninyo ang laing tawo nga nagapaningkamot og tarong, nagatrabaho og tarong para lang nga ingnon nga kamo ang maayo. Nga wala nakakapansin nga pati ang istasyon, pati ang kumpanya nga imong ginaalagaran diha, apektado na pod. Ikaw naman, katong mga impormasyon nga supposedly mga katropa nga within that company lang imo pang ipagawas.
1: Sentro.
0: Ay nako. Ay ambot na lang.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Una nga ayaw basula mga tao, bitaw mga katropa, labi na sa inyo mga kumpanya, ayaw ninyo basula ang tao nga wala nagsalig sa inyo ha.
1: Sentro. Ivan Polona.
0: Oni ha, leksyon ni mga katropa diri karon sa mga tao nga gapanghimulos sa atong stasyon mga katropa. Hindi namin kayo babaliwalain. Ha?
1: Sentro.
0: Ingnon nga kanang kuno lang kanang sagdi lang na kay kuan lang man na kanang gamay lang man ang vlogger. Asa day ay nagasugod ang dako. Sa gamay.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Kaya kung itolerate lang na nimo permi mga katropa yung una-una nga binuhatan, magsugod manguna sa una-una, ginapasagdan lang. Hala, sige, pasagdan lang. Hasta nga naglala mga katropa,
1: Sentro.
0: Ulahin na ba? Ulahin na ang imong pag-respondi, mga suking tigpaminaw. Mayroon nga, gamay pa lang, ato na aksyonan.
1: Sentro.
0: Diba?
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:30, alas 9:30 na sa buntag. Sa ato pagbalik mga katropa, tangin ninyo mga suking tigpaminaw, mga tala sa Gapon, mga igala, dire sa Jansan, sa Rangani, sa mga nakabsans kinabuhi, ingon man mga katropa, mga apektadong pamilya. O siyempre, uban pang mga impormasyon, may kalabutan ni Ining Linog, ning nakalabayng Hunyo 8, dire sa Jansan o sa Rangani mga katropa. 9:30 na, ining maubay na mga katropa, atod ganato, siyempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
5: XFM.

ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium Day 3. Ang bago.
5: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit kung tabang na ako ang pag-inom sa Premium Day 3. Karun pa to normal na akong pamati.
4: Mas ipag-usog, mas ipa-epektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: 56 minutos sa kalabayang takna sa alas 9 sa buntag balik na sa programang Sentro. Kalabayang buntag dahil diyan sa itong mga katropa sa bay Big Margos Glan sa Rangani Province nagatanaw sa itong live karon. Kamusta kamo di antawon kay Sir Edwin Alfonso. Kalabayang buntag diyan kay Sir Edwin Alfonso. Sir, kamusta kamo di sa bay Big Margos Glan? Kamusta ang kahimtang diyan sa inyong mga kababayan diyan sa inyong lugar? Sa mga nagpaminaw diya, mga katropa, ha? Atong ginaampo kanunay ang inyong fast recovery ni ining maong linog, mga katropa, ha? Ingat-ingat ka mo diya, mga katropa, maging alerto lang kita kanunay, magbinantayon sa palibot, mga katropa. Ilabi na, dili lang sa, kuan, ha? Dili lang sa mga aftershocks, kundili sa mga kawatan.
1: Okay.
0: Nabitig at tuan dito gahapon sa may lagaw, mga katropa, nga nalinugan na gani, wala gani mapuyan, mga katropa. Dito na lang sa pagpayag o mga tent gani nagapuyo, mga katropa, gikawatan pagyod o kwintador sa tubig.
2: Sentro.
0: Wala na yun kay mo, naunsa naman mo.
2: Sentro.
0: Wala na yun, pigado na yun kayo.
2: Sentro.
0: O, nga nung mga awat pamanggyod o kwintador, ang sauna ninyo, ibabuti bakal?
1: Atay.
0: Mga katropa. Dugang pa sa mga balita, mga igala, ato lang lakbitan kining death toll sa Sarangani. E nagpabilin, mga katropa, sa 31 ang kumpirmadong namatay sa lalawigan sa Sarangani gumikan sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa validated report hangtod alas 6 kagabi, Hunyo 17. Sa datos, 22 ka mga biktima gikan sa Glan ug Siam gikan sa Balapatan. Kinaganan, mga katropa, sa mga namatay na tabunan sa yuta ug debris. Gumikan sa landslide, samtang aduna usab na lumos o naigo, mga katropa, sa nagligid nga dagkong bato. Samtang sa General Santos City, 22 usab, mga katropa, ang kumpirmadong namatay o 508 ang naangul. Gumikan sa maong katalagman, samtang basis sa assessment sa mga responder. 37 o 35,013 sa mga kabalayan ang nadaot. Sa Jensen, diin 3,347 ang ingpit, mga katropang naguba. Kung 31,666 ang adunay partial damage. Kapin 174,746 ka mga food packs sa usab ang napangapunapun nga to na sa mga apektadong pamilya. Padayon ang search and rescue operations sa lakip na relief, distribution, medical assistance o mga programa sa rehabilitasyon. Aron matabangan lagi, mga katropa, ang mga komunidad nga naapektuhan sa maong linog.
2: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:39 na. Salamat daw di ay ingon ni Chief Bibot sa DSWD kay ang sana to oras kagabi, Chief, alas 11. Alas 12.
1: Okay.
0: Alas 12. May tingala daw siya nga nagsigig ganabang paghut ang iro. Abi daw niya na ay rambol sa gawas.
1: Okay.
0: Dahil ito magkatropa, ayuda! Imbis masuko daw Chief Bibot. Ah, salamat.
1: Okay.
2: Sentro.
0: Di ba? So, but pasabot, anak, Chip. Kumbaga, wala'y ginapiling oras.
1: Atay.
0: Nakaservisyo kami 24 oras.
1: Ayoy!
0: Sa tunga-tunga sa imong nindot nga damgo.
1: Atay.
0: Manghatod mig ayuda.
2: Ayoy!
0: Alas 9:40 na, mga katropa. Sa lugang pa nato mga balita, mga suging tigpaminaw. Karigido. Doon ay pipila ka mga paborito ninyo mga kagapon. Baya mga katropa, gigisaulog ang World Crocodile Day. Diba? Nya, kaga, dito sa may Butuan Manggod, na tanggong karon, tingkagol karon mga kaigalaan, ang pipila ka mga personahe sa Land Transportation Office o kun LTO Butuan o man nga nadakpan, mga igala, sa gipahigayon Joint Law Enforcement Operation. Ang maong malampusong operasyon gipangunahan sa Regional Intelligence Division PRO 13 o man ang koordinasyon gikan sa LTO National Patay Good Regional Mobile Force Battalion o kun RMFB 1 o Buena Vista Municipal Police Station, mga katropa.
2: Sentro.
0: Sa pagkakaroon pa manggod mga kaigalaan, wala pa gipagawas sa mga otoridad ang opisyal nga detalye kalabutan sa saktong gidaganon sa mga nadakpan o kung unsa nga mga kaso ang ilang giatubang mga kaigalaan unsa kahano.
2: Sentro.
0: Muna, ibilin lang nako sa inyuhang hint mga katropa. Ano, nga pangutana di ay. Unsa kaha ang ilang gihimo nganong gidakop man sila? Padayon pa nga gipaabot ang dugang impormasyon samtang nagpadayon ang lalom nga imbestigasyon sa maong insidente mga katropa.
2: Sentro.
0: Bitin man gayong balita katropa nga iba. Ana man na siya pabitin man tadri mga katropa. Para nga kanabang kuan ba kanang maglagot mo. Naglagot na gani mo sa kining binuhatan nila mga katropa, maglagot pag yun mo kay bitin ang balita. Dele dele. I-update na to na unya mga katropa sa atong Facebook Live. I mean Facebook page. Pero ato ning tan-awon mga higala, usa namang good usab ka dakong painumdum kining pagkadakop sa pipila ka mga personal sa LTO. Usa bay kasagaran mga katropa nga ginahimo nining pipila ka mga LTO enforcers nganong makasupak man sila sa balaod mga katropa. Pinakauna diya mga katropa kining pagpangutong mga kaigalaan.
2: Sentro.
0: Naani sila sa kadalanan diya yung dakpan sa banin, namara ni sila, nangutong ni sila. Na kuan sila na gi-entrap sila.
1: Atay.
0: Mga katropa.
2: Sentro.
0: Nay nagpakaron ingnon nga walay lisensya, nay nagpakaron ingnon mga katropa nga kulurom ang sakyanan. Onya gi kuan gi para didto sa plane mga katropa gipalayo-layo. Ha? Dong kanang kining imuhang kuan ba? Kining imuhang kuan ba tikitan tika? Dili sa tikatikitan. Daplin-daplin sila sa dito sa kilid mga katropa. Na siya nga kanang dili sa tikatikitan dong. Kung matikitan tika, murag dako-dako yun yung immobilization ba? O kung kaan, pwede man nato na istoryahan lang dito sa daplin, no?
1: Atay.
0: Pang kuan lang dia, pang merienda, on siya ba? Ikaw na ibahala dia.
1: Atay.
0: Ipit lang dia sa kuan, ipit lang dia sa ano sa lisensya, ano sa ticket.
1: Ayoy!
0: Ipit lang dia sa may lisensya nimo.
1: Atay.
0: Yung pila may available diya. Dili ka ha. Giparan niyang sakyanan. Sir, nakay lisensya? Yes, sir. Sige, kung nakay lisensya, siyempre, muagi man good kag-drive, no? Asa man ang permira? Ali, sir, permira.
1: Atay.
0: Mayo. Asa ang segunda? Kani, sir. Very good. Asa ang tersira? Aripod, sir. Maayo. Asa ang kwarta? Nadia sa lisensya, sir.
2: Sentro.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Diba? Masi ba? Matakabalo mga katropa. Kaya update pa nato ni Tantaon. Unta mo kapunta ni nga. Pero short mga datong oras sa itong programa. Isa ka oras lang magod ba?
1: Atay.
2: Sentro.
0: Asa man ang kwarta? Na, dia sir, naka-ipit sa lisensya. Ay, nako, magbago na kayo. Gapon lang gani ang gigi-celebrate kining World Crocodile Day. Nagpadakop man dayon mo, sa Manuel.
2: Ivan Colona.
0: Ana si Migawan Cabrera. Asa ang kwarta?
2: Sentro.
0: Nadia daw sa lisensya. Kuya Oba, paunsa to no? Paunsa to siya mag shift sa another gear sa kwarta. Kwarta marcha man guna.
1: Atay.
0: Mga katropa. Kung ana gani, kung mangutana gani sa inyo mga katropa, kung asa ang kwarta, ang imuo nimo, dili nimo ikuan, dili nimo i unsay tawag ani, dili nimo i kambya sa kwarta. I-reverse ang imong sakyanan. Joke lang na, ayaw ninyo sundan na. Maluoy mo. Dili man tanan nga mga LTO officers, mga enforcers, mga ingunana. Narugi pipila man gud mga katropa. Natakdan ra po na sila magkauban. Baga, napasubo na lang mga katropa. Kana bitawng kultura sa Pinoy nga pakikisama bitaw mga katropa. Bahalag dautan mga higala basta in the name of pakikisama.
1: Atay.
0: Pare-parehas naman ta dre. Medyo dili gid maayo. Dili gid maayo nga binuhat na mga katropa. Kanang pagpangutong mga katropa ha. Kagi gani ko masuging tigpaminaw. Nga nadakpan ko siya kining nakalimot na lagi dugay na kayto. Nadakpan ko aning MPU Dres Jinsan. Kani adto pa to, bata pa ko. Okay man, ako'y lisensya. Na ako'y ristro. Updated po ng ristro, magkatropa. Walang lang ito, bago lang maguna ko ang motor. O niya, ang helmet pa nato ni ato, magkatropa, kay kanang nutshell pa, bitaw. Gitigitan, bitaw, magkatropa, nga wala daw ko nag-helmet. Bata-bata pa man itong mga suking tigpaminaw. Nagpatikit. Nga, pag-abot dito sa LTO, gibayaran ako. Nya pa natingala ko mga katropa pagparinyo na ko guan, pagparinyo na ko og lisensya, ngano na 10 years man.
1: Atay.
0: Oh? Di ba once ko may violation, 5 years lang. Di ba, chef? 5 years lang dapat. Pero ngano na 10 years?
1: Ayoy.
0: Ana sila. Pasalamat na lang gud katropa nga iban, na 10 years na. Pero dili dapat i-tolerate ta. Ana lang gyud. 9:47 na mga katropa sa pagpadayon sa itong mga balita. At ito nasab ka na ito mga katropa. Kining maubay na sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Na kay high blood mga katropa? Or na kay symptoms sa high blood? Dili ka, kada bang na kay symptoms sa diabetes? Symptoms mga higala sa kidney disease? Nasa comment section ang link.
1: Atay.
0: Dili. Nasa Santon Plus Gold ang tubag, mga katropa. Gano man, aduna na siya yung mangustin, mga god. Napagi kamunggay, napagi garlic, napagi palaya, napagi spirulina, mga katropa. Mauna siya, hindi na ako na-explain pag-research mo.
1: Atay.
0: Matapulan kay mong dako. Pag-research mo, unsay maayong benepisyo ni ana sa tung lawas, mga katropa. Labi na ng garcinia, mangustana. Ganang mangustin, mga katropa. Mo ng queen of all fruits, mga suking tigpaminaw. Niya na pa'y kamunggay, mga katropa, makatabang na sa ato ang blood sugar level nga mabalansi, mga katropa, para dili ka magka-diabetes. Niya na pa'y ang palaya, mga katropa, nga makatabang sa atong blood flow. Mga kaygalaan, limpiyuhon na niya ang atong dugo. Niya na pa'y ahos, nga doon ay alisin, mga katropa, aalisin talaga ang simptomas ng high blood. Niya na pa'y spirulina, mga katropa, pampakusog sa atong immunity, mga katropa, para dili kita dali-dali nga magkasakit, dili ta mag-ubo-ubo, dili ta mag-sip-on-sip-on dia, dili ta kalinturahon, mga katropa. Santon Plus Gold gani. Tungol-dungol kagi daw. Santon Plus Gold. Mapalit na na, mga katropa, sa mga butika ingon man Shopee o Lazada.
2: Ivan Polona.
0: Sa dugang pa na to, mga balita, mga katropa, ang DILG o PNP. Isalikway ang mga report, mga igalang adunay ICC warrant batok kang Senador Bongo. Isalikway sa Department of the Interior and Local Government kung DILG o Philippine National Police kung PNP. Ang nigawas ng mga sulti-sulti nga adunay matudnay kamanduan sa pagdakop o kon warrant of arrest. Gikan sa International Criminal Court kung ICC, batok kang Senador Christopher Bongo o duwa kakani opisyal sa kapulisan. Hindi yung manggibutsag ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Sa iyang social media nga matod pa sa usak ka masaligang tinubdan, ipagawas na ang maong dokumento. Alag yun. Siyempre si Congressman Polong Duterte, usak ka public official, mga katropa. So dapat maging maingat siya, di ba, sa iyang impormasyon nga ginapagawas mga suking tigpaminaw kung tinuod og dili. Kay ginasaligan ba sa katawhan mga higala o sa ka public servant o public official. Nga kung nagpataka-taka lang ni si Pulong Duterte mga katropa, sulain kaayo. Dili kumbaga maayo ang iyang credibility. So dili ni basta-basta di ay mga katropa nga impormasyon kining gipagawas ni Congressman Pulong Duterte. Usa ka katinuod kini mga katropa. Di kumutuo mga higala nga usa ka public official magpataka-taka usab-usab ka kanabang peddler sa fake news mga katropa. Pero sumala ni DILG Secretary John Bicrimulya iyang sa human matud pa sa iyang pagig-istorya kang Justice Secretary Frederick Vida. Giklaro ni ini nga walay bisan unsang formal nga pahibalo kun dokumento nga nadawat ang kagamhanan gikan sa ICC. Basig late lang sa inyo.
1: Atay.
0: Gipadayag usab mga katropa sa PNP nga mibarog nga ebidensya ang ilang pagsunod sa saktong legal nga proseso ug dili sila mag-una-una sa aksyon hangtod nga walay opisyal nga kamanduan nga moabot sa ilang buhatan mga katropa.
2: Sentro Ivan Polona. Sentro.
0: Ani na lang, mangutana na lang ko ninyo mga katropa. Nagtuo ba mo mga kaigalaan nga duna na gayoy warrant of arrest, kun arrest warrant si Senador Christopher Bongo? Mga kigini mga Ilunggo, sini ba? Kaya nga aman, parintini ni kwa ni Bongo ang mga Ilunggo daw.
1: Atay.
0: Ang mga na ginapasiaw ni kwa ni Senador Bongo sa iyang mga pagbisita bitaw. Damo daw siya mga parinti daw sa Iloilo. Kaya dire sa ano, kaya damo mga Ilunggo. Pareha sila apelido, Ilunggo, Bongo.
1: Atay.
0: Pero kamo diyan, nagtuo ba mo mga katropa nga duna na'y arrest warrant nga gipagula mga kaigalaan ang ICC batok kang Senador Christopher Bongo mga katropa? I-comment na diyan sa comment section mga katropa.
1: Atay.
0: Ana lang. Ha? 9:52 na mga katropa. Sa dugang pa na to mga balita karong buntaga, nagpirma na sa usa ka interim ceasefire agreement ang Estados Unidos o ang Iran. Aron nga humanon ang ilang gubat o gatagan o 60 kaadlaw kung 2 ka bulan ang 2 ka habig sa pagnegosasyon alang sa permanenteng kasabutan.
2: Sentro.
0: Layo ni ini mga katropa. Layo matod pa ni ini mga suking tigpaminaw. Nagpasidaan si US President Donald Trump na mahimong mabalik ang pag-atake kung dili mutuman daw ang Iran sa mga kondisyon sa maong kasabutan. Lakip sa mga probisyon mga katropa sa memorandum ang paghunong sa panagsangka, pag-abli, pag-usab sa Strait of Hormuz alang sa maritime traffic, pagtangtang sa pipila ka mga silot sa Iran ug plano alang sa rehabilitasyon sa ekonomiya niini. Ipasalig ko sa mga katropa ang Iran nga dili kini maghimo og nuclear nga armas. Gidawat sa mga leader sa G7 ang maong kasabutan apan nagpabilin ang tensyon sa Lebanon diin. Adunay mga bagong airstrike sa Israel o mga drone attack nga gituang gihimo sa Hezbollah. Batod pa ni Trump mga katropa, mahimo niyang ipadayon ang kalinaw kung mutuman ang Iran apan andam usab siyang mubalik sa militar nga aksyon kung mapakyas ang kasabutan.
2: Sentro.
0: Okay, okay. Ay, condition da ito, condition. Okay, Trump. Okay, Trump.
2: Ivan Polona. Sentro.
0: 9:54 na. Wala tayo oras. Sibilin sa itong pagparagubanig programang Sentro, mga kaigalaan, mga katropa. Sa ngalan na lang, mga katropa, sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa. Ingat po! Kalinaw, Pilipinas. Wassalam.

0: Kix FM.
1: 95.9 Kix FM Jensen.
0: Kix FM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santo Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ko nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
5: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gusto niyo
6: soft or hard?
5: Gusto niyo kong hard niya, soft. Soft-soft pag gano'n.
6: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuna ako, aday. Aday, kanang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
6: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's a

0: di kapon po ang tuhod mo.
1: Yes, mga maring, kamusta? Mayong buntag, welcome. Uy, ako ba nagigpukos sa camera, uy? Lahiran, mga maring, uy. Welcome, diriya sa tuang tulumanon. Kini ang, kung ako ikaw, mga igalang, ikan diriya sa studio. Lahat niyo mabatig ka, paingon sa inyo mga radyo. Ako ni si Maring Inday Erika. Dili gwapa, dili mistesa, pati makapiansaan, tungod ka, mangunay og siringan. Saan mo ko na mga buwan? Puso pa ka na yung mga headset din na mga maring.
2: Mga, marami sila mga bungol.
1: Marami mga kanang kuhan, marami mo ka mga buring.
2: Marami lang si Jolina sa iyong kuhan.
1: Isang Angelina.
2: Jolina. Kuhan, kahis. Jolina kahis.
3: Asa ka na kuhan, kanak na
1: asa man mo di ako ang gudang. Ay,
2: dili na. Oh, dili na painayo. Oh,
3: yeah. Ako manong sa konti.
1: Kento.
3: Ay, wala. Alam kami, katong baglis din yung baga. Kaya baga, baka na. Kana, diya.
1: Hilig juga baga, no?
3: Like, yung nipis. Nipis man kaya itong panudlanan.
1: Hoy, mga, kung anong buta niya? Pag ano ba tanago? Ano mo yun? Ay! Isa, very,
2: usan mo, nausa mo.
3: Live lagi mo, di amari ka. Flat.
1: Ayaw daw, uy.
3: Burag wat na bulkit.
1: Makakuhan ko, ano yun, uy. Kay...
2: Talawa.
3: Sa muna ka...
2: Ala, uy, grabe. Grabe naman na, uy.
1: Pakita ay tagpuson.
2: Pakita ay tagpuson. O, isa man. Pati, pakita ay tagpuson. O.
1: Nagarat lagi niya.
3: Usa man na yun. Buramag na yung kaprito.
1: Buramag ay basig na yung kuhan di, ha?
2: Basig na yung mga diliing na ato.
3: Lain ka.
1: Dilihan na di Aljong, basig. Wa mang kakabalo.
3: Si Luther mang gunto, sir.
1: Si Luther, sir. Naka mga maring, ito talas 12 sa auto karang adlaw nga Webes. Thanks God, it's Webes. Mga maring, honyo, 18-2026. Siyempre, kanya ito ang programa. Ah, pa-ilay-ilay, sila ako din ako mga kauban, oi. Kayo, mga pamilya, mga buring biyan, eh. Ladies and gentlemen, wala na yun ang pinakagigagubtan sa Bisayan.
2: Yes?
1: Tia Daria!
2: Hello, low. Son!
4: Mga katropa, kumusta mo? Yes, my people, my friends.
1: At syempre, kining tirador o kupra sa Agdao. Wala na yun mga marin.
2: Yes, Master Inday Tanini as useless. Good morning. Nagagreet ako kanina, mga tulo na ko kagreetan.
3: Kuya kay DJ, kinaraan. This is a song from L-O-B-O.
2: L-O-B-O. L-O-B-O, bubu. Gusto ba rin ang dangis?
1: I-fix mo ka na ni Paringgawa. Mga katropa, tangin ninyo ang toang mga pasalida today. Nakalit kayo may mga balon ng mga pasalida. Kanon mga buntaga, mga maring, ang toang tila greetings. Siyempre, ang toang Marites and Friends.
2: Yes.
1: Nakatong kina ito mga maring sa mga produkong gigaba sa Yesu Health sa Masa.
4: Santon plus gold.
2: Og Santon.
4: Santon vitamin C.
1: COC.
2: C. Acid C. Kananga CC. Para di ka mag-CC, mag-Santon vitamin C.
3: Para lami imong isi.
2: Yes. Okay, siyempre ang atong Santon Gold Coffee Mix. Thank you.
1: Thank you kayo sa alam niya, ganyan kapiha, oy. At nindot kayo, ay.
3: Ano siya pa manamabot, Maring?
1: I miss him.
2: Yeah.
1: Mira kay katulm niya po mata, oy. Apis ka, panguro ni.
2: Naman siguro mo yung mga, alay, grabe ang atngal ba? Ayan, ayan.
3: Makita di ay.
2: Grabe ka ay.
3: Pwede mang lang.
2: Mga panunlog gawatan. Naman ko'y pinom naman ala, oy.
3: Ay manunloghan ba? Kaya burag hantakan. Lapad ka ayo.
2: Pero dalawa. Oh, dalawa. Oh, di ba? Mga panunlog gawatan.
1: Da. Ikihat ka mo ron. Inyo kong gikuan. Inyo kong gi... Nabi na sa bawal bastos lo.
3: Sit-sit mangod to, oy.
1: Apil mangod na inong ka. Lamian mo. Apil mangod
3: na isa. Di ka kanahan na. Lami kayo. Mara ba na ingon ni Madil Gapon? Lami daw. Lami good
2: siya. Grabe kayo ba? Ang ganakay ko, oy, Marie Erika, kanang kabalo ka. Na ako'y nag-chat sa kung amara ka. Doon sa CR.
1: Kencha na.
2: Para kano na sa CR.
1: Pag-anabi kayo, pamilya kong...
2: Nani, Sako, anak ko'y kailang nga mga panunog kawatano, pero pilihon siya ni mo.
1: Nabali pa rin ako wig, mare. Nabali rin ako wig, kasi rin yung lakihao
2: eh. Uy, grabe. Pilihon mo si Maring Daria. O talaga, Maring Daria, mura na siya ka ng Lucy Kapok anak. Mura ka na ka. Mura ba rin siya ka ng slave, oy? Kanaga ni nga Ulion Rasmano niya, kulatahon niya pa kuman, Jirjiron.
3: Ito, Duster. Ang bigyan na ako ipro ni Duster mo dahil eh.
1: Bilang tayo ka ng 100 o parang ano.
2: Ay, dako.
1: Ang mga mani, live sa karababati diri sa XFM Mati City.
2: Yes!
1: Og sa
2: XFM, diri sa may XFM na kuana Bukidnon.
1: Og sa
3: San Francisco Bayuga.
2: Aba, abdikas de Viana, oy.
3: Oo, siyempre.
1: Og siyempre, mga maring pilihala sa ito ang mga beauty kay mababati sa tumakit Andrea sa XFM General Santos City, mga maring.
2: Ay, aga, siyempre, tanang nga XFM sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na nato sa Baya Facebook Live.
1: Yes. Basta i-comment na inyo ang gusto ipaabot yung mga mensahe mga maris ito ang Facebook Live. Comment na diha, no? Aron nga.
3: Kita nga siguro itong maris sa YouTube. Dapat YouTube siguro.
1: Wala tayo YouTube, oy. Kaya
2: mamahang kayo di mo maring Erika.
1: Ayaw na po. Ano ko niya ako ang ko?
3: Dahil lagi mong dukhan ay parang ni Ulbo.
2: La oy, grabe talaga. Makapanunod na yun siyang kawatan.
1: Labi lang, anaon man. Katya Daria, kaya mong gitanggal daan.
3: Dili, mahulog yun siya maring, oh?
1: Mahulog siya?
3: Mahulog siya.
1: Amis mo kaglikod, oy, murag likod sa pangitan.
2: Talikod na bi, maring Daria bi, talikod na bi?
3: Ayaw na kay Borag, tantaran.
2: Asa na bi, amis mo na siya likod, murag hantakan.
1: Murag tantaran sa jansan. O, ito yung titayag mayong buntag di
3: aya. Pero kantuna siya.
1: Sa mga nakaroon niya, Dria, namati sa jansan, sa mga nakaroon sa mga ilang mga merkado publiko, sa ilang mga... Ay, lami kayo ng mga isda diya sa Jensen. Gusto diyo kumana sa Jensen.
2: Ay, phrase no kayo na diya.
3: O, saan ang mga isda na liya diya, Maring?
1: Ay, mga salmonitis.
2: Mga salmonitis, mga bunog, mga kuan, bugaong, mga gisaw.
1: Hoy, diya niyo makita ng mga barilis. Oy, takarap.
2: Ay, mga audio, siyempre.
1: Mga barilis, mga talak.
2: Yes, mga talakitok.
1: Talakitok.
2: O, oh, ana.
1: O, oh, napag-iikuan diya. Naas sila yung mga isda sa bato, katong... Ah, katong ni itom sa to.
2: Ah, kwarto siya.
3: Pakol mangod.
2: Pakol. Kadong muputol og nylon.
3: Riyawan ni mo diya, Maring.
1: Tapos sila is da diya Maring nga katong
2: buriring.
1: Ano mo ginabisa na asa? Ang
2: sa pertris pa na.
1: Liplipan.
2: Liplipan.
1: Sempre doon na po itambasakan.
2: Tambasakan. Okay, syempre. Oy, ang mga tangigi di ha, no?
1: Uy, lami kaayo Maring ang bulad sa Jensen Maring. Uy,
2: lami kaayo. Uy, kay.
1: Nakilaw ko sa bulad giga sa Jensen. Lami ang Diyos kaayo. Ayaw ay.
2: As in, lami pa siya sa Jerjer?
1: Lami mo ganyan, Jerjer. Hindi mo ganyan naman.
2: Hindi mo ganyan kayong panghatag yun.
1: Hindi mo ganyan panghagda na. Kaya ganyan Maring, alay pa ato Maring ba? Kanang taas mo ganyan itong oras eh, pero doon ako yung chika ba?
2: Kunya na doon yung chika siguro, oy.
1: Kanyan na lang siguro, oy. Kaya nga.
2: Sa Marites na lang na, oy.
1: Anyway, ay kayo maghawa mga Maring, mabalik mo yung mga aning kantaha. Siyempre, kanyang kantaha to din ka nato sa mga brook ng higaman sa Yes to Health. Ang sa'y binisaya sa Crying in the Rain.
2: Aba, naghilak nga.
3: Nag-ulan.
2: Gabunok ang ulan.
3: crying in the Rain?
2: Naghilak siya, bisa gabunok ang ulan. Nasa sa tulay niya, nidagandangan siya dito pa sa ubos, pasaka na saan, ana.
1: Kung naghilak, taliwa sa ulan, unsa kay possible ng mga problema.
2: Gibiyaan siya sa Turko, kay wala siya karinyo.
1: Or di ba ka, naghilak siya, kaya di na makontak, kaya sige, 5 minutes.

0: ng Sudan.
1: Yes. Siyempre mga maling, welcome sa tuang The Meritus and Friends.
2: Yes.
0: Kasi mga tatabi,
3: sisura na po siguro.
0: Ayaw, lakit ako yung kantong-kantong usurun. Kala pang TikTok. Okay.
4: Fox,

0: I talk to my
1: Bagong hindi na.
2: Ayok kami maring.
3: Ayok kayo pa, hawaon na.
2: Maring kayo.
1: Ganahan pa mga musin yung trabaho.
2: Morag dili na takabot, December maring. Ayok ana, maring.
3: Ato sa'yo, pangutan sa'yo masulti sa toang kanta. Pangutan na si Ika Master, sa'yo masulti niya sa
1: toang kanta. Masulti niya sa toang kanta, Mr. Baby M.
0: We
3: Ah, salamat.
4: Ayun,
3: diba? Yung sa kuyaw, dito kayo tamang kanta.
2: O gani. Pero mamawar lang siya itong manok na gitook. Sige, Dope.
3: Ano siya nga, kuyaw, tamang kanta, pero last na lang.
1: Last na lang mo, ha?
2: Paisuri, itong manok na nimo ra, Dope.
3: Manok, pero itong paisuri. Ano sa'yo, mama, sulti sa mong kanta, nok?
1: Galalis na sila mga igala. Kung sa bagay ng tagnok, bagay daw na ukuan na otitun. Sige.
3: Otitun,
2: o. O, sabihin ka may sa otitun?
3: Otitun. Ay, naka mga maring, ikaw, doon naman daw kay Chikay. Kamatay ka palit-galit ganyan, doon na kay Chikay.
2: Kasabot na atin siya?
1: Hindi, katong ngayon sa matay mo nga.
3: Gahapon mo na kuha.
1: Ay, katong ngayon sa niyo nga silingan ninyo.
3: Oo, naku na yun to. Kanina ito kuha nito. Ito siya, hindi ko kompleto mga experience yan.
1: Kanina mo siguro isa. Kanina mo siguro isa.
2: Wala ka, nakalimot yun ka. Ano kasi mo silingan ka siguro.
3: Uy, wala kayo mga ito mo sa
2: amin. Ay, kaya mo yung masagin lang ha. Ipagawas na marin kay. Maunahan kasi mo silingan na na marin.
1: Bitaw, bitaw.
3: Uy, ngayon ito si kuhaan gahapon si... Si Giselle Ann Guno ni Agi Sabay.
1: Yung
3: sabi nga, uy, gwapo siya kayo na si Tia Daria.
2: Ay, ay, ay! Ay, maramaro kayo mo na mong gibali.
1: Ay, ba, marag na eh.
2: Ikaw rin ba'y patilaan, priminti.
3: Ay, kumakaanin lang na si Tia Daria.
2: Ay, ay, Mirian, pantay lang ka ni Ganggang niya, buga.
3: Kasi Mirian ba?
1: Kasi pala Mirian.
3: Kasi na Mirian.
2: Ay, si Guno, good.
3: Paminaw din sa to ang mga silingan din sa may La Filipina.
1: Ay, good morning ninyo talan diha, mga soaking ting panubay.
3: Labi na sa Lapukon nga bahayin sa Brook
2: Size. Ha? Kung siya nga Brook na ninyo diha?
3: Size? Brook Size, manunay ilaha diha.
2: Ay, ang ilaha.
3: Ganun din ko taga diha. Uy, kay...
2: Tagasa manday, taga mong kayo manday ka.
3: Taga diha.
2: Taga Rizal manday ka, uy, katong posporo.
3: Ya, di ako sa kuan sa Purok 101-8.
2: Ha? Sa
1: Purok? Tara inyo, Adi, ha?
4: Ayaw naman.
1: Di harap, basta kay Jarang Dapita.
3: Yang kanibalin man ko.
1: Asa man kanibalin?
3: Sa Purok 101-E.
2: Das-E.
1: Nasa na, I nga sa igul o I nga kuan ka na nga elephant. Tasa man?
3: I nga ay good. Ano ko mga maringgoy, kabaw mo maring?
1: Oo, saman.
3: Gabi iba.
1: Oo. Kini.
3: Kanang, sama gila yung mga ingon maring, na kanyang butaan nga, gede ka pangagda maring.
1: Oo! Ano ka kayongon makaana?
3: Naiusak ka babae.
1: Oo.
2: Kisa ba na?
3: Na-emergency maring ang yahang kumari.
1: Ano emergency? Daka pa lang klaseng emergency?
3: Emergency call. Plus, karon maring. Si panuktok ang kumari nga, hey Marie, kung emergency, by emergency, ana. Sus, karon Marie. Natunong man nga katong ang babae kay ga-Georgior sa siya. Bagong uli na
2: dito.
3: Bagong uli sa abroad. Ay, wadjir, gipamati Marie, ang nanuktok ang kumari, bisag emergency Marie.
1: Uy, ginuok ko?
3: Bisag ka, Marie, kung na-need you, kaya Marie, emergency, tubag ako ka ng ablihi, kinimportahan.
2: Saan nagtubag itong mali nga bukay magkatuwang hangok? Nahangok siguro siya.
3: Uy, nandiyan naguok rito. Uy, mura doon ay gagiok sa sulod
2: na rin.
3: Muna nga, anak itong babae nga, ingon itong kalang laki nga, uy, tubagas siya nga. Ayaw, uy.
1: Di siya patubang? Sili niya patubagon? Ano man?
3: Ay, kikikuan man maring. Ipatungan man siyang balang gigan sa abroad.
2: Ay, wala katingok.
1: Aba.
2: Ay, katingok to. Naipit ang ubul-ubul.
1: Anya.
3: Ay, ang bahana maring kay Uhapas Kamil kay duman sa Saudi gan abroad.
1: Ano
3: ba? Halhal pa sa... Maragi, kutasan ang maayo. Pag-abot na sila, huwag pakabutan sa malita.
1: Anya?
3: Ani takbang daw oi.
1: Smag na. Kabalita na pa dito sa na coral giving yes. Gin.
2: Nilupad na siya.
3: Nalustan ang zipper.
1: Naharos.
3: Naharos ang zipper.
1: Hello, eh.
3: Shirt nga, Gransler.
1: Hello, kabungga good.
3: Shirt? Siya ba rin, baka umas ma rin. Gibalikan sa kuan ma rin, sa kumaring. Ano mo?
2: Hoy!
3: Wala man ka nang uan mari, wala man ka nang...
2: Wala nang invite?
3: O, emergency man mari, wala man ka nag... Kabalo dyan ko na ka na sulod ba rin, gitok-tok ka na, wala dyan ka mamina mo rin. Ako na doon, nag-uok lang sa sulod ba rin, ano, ang mga abri mari.
2: Ano sa maingon?
3: Wala ko yung nag-Bible study, mi.
1: Ah, nag-Bible study, di ay sila.
3: Ay, dili daw po, hindi pa. Kung hindi pa, di ba? Bawal pa rin, disturbuhon ma rin.
1: Uy, bawal na, gina.
3: Bawal na, uy.
2: Dapat, ibutan ka lang sa portano, the doctor is in, don't disturb.
3: May kuan na may karatula sa portahan.
1: Asaman.
2: Asaman.
3: Ah, sorry, we're full.
1: Full, pulo-pulo sila. Nagkanda yung sulod. Nag-enjoy ng party.
2: Sa ato, fully booked.
3: Yes. Yeah. So, dito na ako na sa ilang marin sa kuang pagduki-duki maring. Kaba mo si Tuyo sa kumari?
1: Asaman.
3: Panghira mo na ibayinti kay patad sa last two.
1: Huh? Aba, swertres.
2: Last two nga eh.
1: Last two kay Duhara. Swertres. Pwede ba siya swertres ka last two? Kalangan ako yatang number 555. Abinan mo ka ng swertres? Last two. Ano ba yung last two ron? Kung ano ba yung last two siguro eh? Lagi-lagi mo ay...
3: Ay, last two, oy.
1: Ano ba yung last two ron?
3: Napala, tumoy sa swertres. Bonus niya. Kana na yung mga butanga mo rin. Hindi ko rin nagpangagda.
1: Mama.
3: Ako si Daria, o. Oh. Nakita yung mong likod.
1: Nakita yung mong likod, oy. Balikwan din rin ba? Ay, ayaw makita yung mong guwan, o, Didi, o.
3: 911, please. Ay, nako. Moto-moto mga maring ato ang Demerites and Friends. Ay,
1: ano sa mga... man, wala pa yung guwan sa imong GC. Wala pa yung, wala pa
3: yung... Uy, minus pa ang GC sa Bible. Wala pa yung mga... Wala pa yung mga update.
1: May mga update.
3: Okay, mga update. But anyway, mabalik may humanang anikantahan. Diri sa ito ang programa. XFM!

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: hammering at ang pagbalik ay
1: yes,
0: Tila Greetings.
1: Yes, Tila Greetings.
2: Sa mga to ang mga viewers din ha, no, Dre? Hala, sige, comment na mo, comment na. Kaya na ang link diha sa comment section.
0: Sa mga ikala, lahat kaya punta karoon sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon.
2: Yes. O Dre po sa Matis sa 99.1.
0: Ayan. Siyempre, mga maring, ito ang text line 09663069569.
2: Uh-huh.
0: Sa mga ikala, mga katropa, 09663069569.
2: Yes.
0: Kaya ang Tila Greetings sa ito ni Kanato sa Turbo.
1: Yes. Okay, ang Turbo, no? Malaysia nga, usaka magpagahi sa inyong hanga kusog sa mga mister. Magpagahi sa inyong mga baruganan, no? Inyong mga center stand, yung mga side stand, mulukot na. So, ayaw mo kumpiyansa, ha?
2: Yes.
1: Yes, wala nga. Imanin nyo ng Turbo.
2: Pwede na pang ligwat, pwede pang bangil. Pura po na siya, Crocodile Jack.
1: Okay, yes, para siya crocodile. Pwede sana siya organ ng nakailusog, pwede mo nimong alho.
2: Okay. Yes, pwede, pwede pa pang bunot.
0: Pwede kina sa gamitan pa muspos.
2: Puspusan ang dimasugot.
1: Puspus sa mga kwan. Mura mo na siya kagingking gahi.
0: Naihistorya na kanya ang tupa.
2: Parang yapon?
0: Naihistorya na nga. Ang naiyo sa katigwang ba nga, kanang wala man si kanang balo siya ba? Niya, sige, sag-inom mong turbo, kaya bisag balo siya, kaya in case of emergency lang ko din, kasi makasugat na kayo dito, man siya diwalawal ka puyo. Sus, karoon kayo, kita mo sa mga hubog na mga gamaoy.
1: Mga ba?
0: Hapit ko siya madamay, ay, kunya, kwan-kwan, ha, kaya ko mga, sus, karoon kayo, kwilyuhan man siya.
1: Kunya?
0: Abrihan ito niya ang iyong diri bakos, ingon itong kanya. Ah, salig may naman bakos, gamay yan naman bakos.
1: Siya na, ana, ah.
0: Ang mga tambay.
1: Ang mga tambay, ana, ah.
0: Di pagawas ito yung tambay dito, ipamuspusan ang
1: bakos. Uy, ah.
2: Nagamit yung DI?
1: Nagamit yung iyong, aso yung gamit ito, katong automatic, katong inigsaka, bubalik rag iya, ha?
0: Kanto. Basta gikan sa diwalwal, abot sa dipo, dinaginay ang kwan.
1: Ha?
0: Dinaganay ang mga tambay.
1: Okay, siyempre, pinig mo na lang, init-init mo yan, ha?
0: Okay, mga paso-paso ilang likod. Kaya nagahapos sa tigwan, kaya maabtan na lang kung... Sabi na
2: mga mga... Murang naagayag, bintusa ma rin.
1: Ay, gana. Ay, ginawak
0: ko. Mutilan at ang mga marin.
2: Yes, yes, yes. Kaya dagandahan na bayan ni Dira Diri ay. Nilabi na si Ronald Limsako Giyapo noon, ang champion diri. Ano sa pagkasiksi sa mga katropa?
0: Aba.
2: Nilabi na diri si Alvin Gook. Ano po si Alvin Gook, ha? Mga maring. Patila ako diri ha? Kang alias, ay, taas o dila. Maramaro ka, Alvin, ha?
0: Yan sa pag, ingon pa si Gato ka, ingon siya, kompleto na dyan akong adlaw watching from Digos.
1: Maba.
2: Bisan pa diri si Den Lona. Ano siya, hello ninyong to, Loren, ha? Akong anak, KPWD, maulian, good siya ay, maminaw ba? Sa ganahan siya sa inyong tulo.
0: Maminaw ba?
2: Nilabi na kang Erika, slim daw kayo, pero naay biguti.
1: Ay!
2: Ang si Tia Daria pag pinasagdan sa kusina. Ang ikatulo po, hamis kayo o nawong. Lingaw kayo na si nawong.
1: Nawong, sige.
2: At saan na yung pananaw si mo nawong, puro sagda.
0: Ano si hamis o nawong, pero upaw daw.
1: Aba. Kasi yung naging wala na. Kasi yung naging wala si...
2: Si Din Luna.
1: Din Luna, ha?
0: Anak ni Din Luna daw ni siya.
2: Anak ni Din Luna.
0: Pati ama mga silingan, lingaw kaayon ninyo diri sa tipas. Ay! Sa mga taga-tipas.
2: Ay, taga-tipas din siya.
0: Silingan naman ito niyo.
2: Kompleto na yun akong adlaw. Watching from Digos.
1: Aba.
2: Si Gatuka. Sige. Ipanuhot ba ya midri? Gani.
0: Ipanuhot midri? Saan? Panuhot midri? Kinatawa ninyong tulo? Nawala dyan mong problema ninyong tulo?
2: Tatlong itlog. Oy!
0: Sa TV, may katanaw, nakablutot pagyod sa ang speaker. Okay, kayo ang mga maringa
1: mo. Salamat kayo din, Luna.
2: Patila ako, Dre, sa Juanillo family, Borlat family, Sako family, watching from Purok, Singko, Andili, Mawa.
1: Aba.
2: Ay, hello sa inyo, ha? Kaya saan ito makabalik atong mga katukay na nanagata dito ang tilapia?
1: Ah, dito, oh, mamalik sila dito, ay, mga
0: kang Ma'am Bibing Mirapuente.
1: Ah, mga siguro na dito, Ma'am Bibing.
2: Ma'am Bibing, imbalita na po siguro, mi, oh.
1: Ano iba iloko? Pwede ba natin na itong presyonan ko? Magdala na tagtaga. Di ba?
2: Si Kapitan, kanasama na ito presyonan?
1: Si Kapitan, ito ang ato o na ito.
2: Si Kapitan.

0: Isan Marie, shout out Marie.
1: Hoy, mayong hapon.
0: Kaya dag ko na kayo yung manok.
1: Barangay Nueva Versailles.
2: Ang mga Bisaya na to di Akap.
1: Kapitan.
0: Kabalo na kaya mo istorya di Akap. Kaya pwede na bulgulon.
2: Isa to Marie si
1: Kapitan Willie Arcaina.
0: Hello, Kap.
2: Good morning ni mo, Kap. Mabuhay ka. Lami kay. Tuwing ko pong sabaw nga ka ng kwan. Papay ka na mag-yilo-yilo gani, Kap.
0: Kabalo ka, Kap. Katopista, Kap. Nga andin mga ugarnin. Nangaon, good, Kap. Buhay bawal-bawal, basta gutom.
1: Tungod sa kalami.
2: Yeah. Kusa man yung mga kanahinapon, wala ko kailan eh, ibutang ang imuang state your name. Grabe si Tia Daria ba? Hugot man kaayog si Pete.
0: Si Pete.
2: Mog yun,
1: ha? May pagka-birok mo rin. Anyway, dada pa yung mga gukod yan sa ilang mga mensahe. Kaya, uy, lahi lang ganyan ako natuplo. Kabalita lagi rin ni Paribubong. Kasi Paribubong rin gibutang sa
2: gukod. Okay, kwanda ko ka lang. Malakos na siya kaya wala siya lingaw diri. Pagdua-dua, nagagpanit niya.
0: Ay, matagilingawan.
1: Di ba siya sa imo, kaya halos malanin mo siya kung anong daw.
2: Di ba siya ganahan ako, kaya dito pala siya ganahan ni Kenneth.
0: Ano naman siya kayo? Ang sila ay kasi master ko, kuso kayo mangumot. Ang Kenneth ko, kaya pagilap-gilukan lang daw.
1: Kaya ka na ni Kenneth to, kaya bisag dili na kaya siya, dili kayo na siya kanang bigaon, pero nasapyot na bilang siya.
0: Ay!
2: Tutunado ng likod o kang lubot. Ay, alam ba si Alvin Coco, lami silaan si Maring Erika. Aba!
0: Pamatod ina, Alvin, ha?
2: May imagine na ako na gunitan kag joke kalaki na Maring. Pag-isigisi ka.
0: Ayaw!
1: Ana, Maring ba? Wala, pabiyan yung kumailati suka.
0: Ay, so na pa nga yung mga pag-virginitize.
1: Napay mo lang guto, eh.
0: Ano lang guto?
2: Napay mo paka.
1: Tangko nga, gikot. Lala?
0: Uy, mutakla ka pag-IDI?
1: Correct.
2: Parang bato nga ka ng gagumkom.
0: Lahay mo ito, bato ka. Luyat. Ay, parang nalawo sa kainit.
2: Mutila na tabi. Unahan tabog tila. Be, kay maraway mga kabata. Uy, ako ng bugan, oy.
0: Matura, upload, oy.
2: Awa, di ba, kaya ako.
0: May mga mga pinya nga panos.
1: Ayaw, lagi pa ko na, be. Kaya mong ulo ako matila.
0: Ayaw, di ba? Ima man itong ilok mas te.
2: Ay, nakon na ni Mio.
1: Ay, nako mga maring, mo totoo ang tila. Greetings sa tugan sa Turbo. At syempre, sa mga pagbalik, ito ang live nga
2: drama. Yes!
1: Apans di pa, usa kakanta sa ito ang ipahinungod sa inyo, mga maring, ha? I hope you like it.
2: Yes!
1: Except,
2: exciting!

0: Yes, mga maring baligtas, ito ang Tulumanon.
1: Alright.
2: Ako.
0: Yes, kabigapan ka ni mga maring inyo ha, mga anchor woman today.
2: Yes.
0: Saka si maring Erika.
2: Kabigapan si Tia Darya.
1: Yes, Master Inay Tanini.
0: Mga maring, ano nang sa mga kamot ang suat, usaka suat papel? Apan sa di, paanto sa mga pagtimbaya sa tuang mga binati ng mga tipamina sa tibo ka Mindanao!
1: Oo, so napay nag-text sa kwadre na Mindanao ni sa tua, to amigo. Amigo lang ko din, shout out din sa may Santa Cruz. Sa may Santa Cruz.
2: Yeah, sa Kapilat.
1: Shout out ang Kapilat din sa Santa Cruz. May pamudya kay wala mo yung mga problema, sige. Kira mo katawa.
2: Sa imuhara ng
1: pananaw. Imuhara ng pananaw di ha, Guryo.
2: Paghuman, ano eh, manghilakay naman eh.
1: Doon, kabala ba kayo nga, kanyang mga ito mga listener, gato, gito sila o kanang malipayon ta. Ato yung malipayon man ta. Inighuman na lang, malipayon may inig... Grabe naman yung nani, oy.
0: Kabawalan. Yung kabawalan sila nun, ako...
1: Kabalo lang mo.
0: Nani ako da. Mga problema lang yung isguta.
1: Kabalo ba mo nga? Daghan na kayong mga chat o mga text nga wala mo kipag-reply. Kinaglibog na may kusao na mo napag-explain.
0: Libog na sa mabahin.
1: Among kao pa dyan, kaya flight mode na niya yung... Cellphone?
2: Walang mo kabalo nga. Naglagot ba yung mini Martin?
0: Oo. Isa ka Martin.
2: Si Martin. Si Kuan.
0: Martin Collins.
2: Si Martin Collins.
1: Martin Luther?
2: Si Martin Collins.
1: Amin ako si Martin Luther.
0: Mga katropa dito, maglangay ito ng sayo na ito ang grabe ka nga drama sa XFM Network Philippines.
2: Mabuhay!
1: Ang kinaboy sa tao na susama sa gingon ninyo itong isang adlaw. Master! Maring Erikang, Maring Darya, mga maring... Ako sa kasuking tigpanubay ning inyohang tulumanong kung ako ikaw. Ako si Amanda. Nagpuyo dini sa layong dapit. Dini sa may Mamakaw, Dabaw, Atib Asa? Atibalog? Asa Atibalog? Mga maring, nakoy ba na nga si Froylan? Ang among panginabuhayan dari pati yung paitag yun. Kung usahay among pagkapagkaon dari, usahay kung balanghoy, usahay kamuti, usahay mga talbos. Tungod sa kalisod sa panahon, karon bisag asa ta panulong mga maring pati yung lisura sa panahon. Muna di masabdan sa uban, ngay gatuo sila ang panahon, dalira kaayo, dalira kayo makakita og kwarta, pero diri lang sa among lapita, sa among lugar, as kagiyong lisura. Pait pa sa paliya ang among sitwasyon diri. May nalang gani kay nakoy apuhan si Lolo Sidoy, naman ko din siya'y talent. Para itong masabdan ko, kung sige, bot pasabot, tinay akong suwat. Sugda na to sa sinugdanan o ginani mga panghitabo.

0: disudah kini panahon run fry oi.
1: Sige lang, laban lang ko ta. Ngayon mo.
0: Lagana kayo tag mga
2: crisis mo.
0: Crisis kayo, gagana kayo tag mga problema karon ba nga din atuma. Ang mga bayron nun, ang atong mga mapalit patag mga solar diri, magbayad pa mapalit pat na pa solar imong ipalit nga tulo ra ka adlaw na wala na may pa may sugaan ni ay lamparaan ni oy.
1: Sige lang, mubawi ra ta kay matudpas pundultihon kung upload karon ba sig matamis na sab.
0: Abot lang, may ang tako ga gusto kang signal kay ma-upload.
1: Ayaw po pasabot na ako ka ng paipait ba? Kung makatagamtam tagpait na ginabuhi, ug madamlag, tamis na po na. Sige lang, maglaban na ito. Makakuhan na ito, makabawi na lang ito. Makabawos na ito niya itong nasinating na krisis sa panahon. Tungod mga pulis mga korupsyon.
0: Lakang kayo, grabe, buta kayo ang Senado. Bugupot na pag kaya ito mga silingan diri.
1: Sige lang, ayala, di lang ito.
0: Kita nagagupot sa takay, watay, wala na tayo kaunon.
1: Wala na tayo bugas dyan, wala na.
0: Wala na tayo bugas. Magkutkot sa ganito kuhan, gabiro, no, di ba ka nang balanghoy yung itong kuhan, kamuti.
1: Paita ni.
0: Nay, kuhan na, Lo, Lolo Sidoy.
1: Lo, my morning, Lo.
0: Nag-istorya lagi may Lo, tungkol lagi aning panahon na ito, at yung sitwasyon din, Lo, nga pwede yung paita, Lo, eh.
3: Bot pa siya, bot, yun. Ngita mong mga solusyon na ron. Magkalingtawa sa pahit na panahon.
1: Murag, anak,
0: anak. Anak, yun, Lo.
1: Anak, Lucidoy, anak yun.
0: Anak, yun, Lo.
3: Ay, magtabala ka. Doon ako'y nahuna-hunan.
0: Usa ka na, Lo?
4: Oo.

0: halo? Lima ko mixture jag mga baka. Sa to pay ko may pinaka champion sa unang mo kwanan o ganang kwan? Lungon?
1: Sultian.
0: Mabuhat o lungon?
1: Sultian ko kamo ikaw proilan, sultian taka.
0: Sige lang. Papaminaw di aprilan.
2: Mati Milo, mati Milo.
1: Kaliyan to dong 1936. Na siguro sa Dimobo sa mga sintuhono ka mga Hapon o Amerikano akong gihimuan o lungon.
0: Hoy, Prilan, paminaw di aprilan. Kaya ikaw rin magiging laki ba kaya ikaw rin maminaw ano, Prilan?
2: Si Kuyawa gada eh, Luno. Pating Kuyawa gada, no?
1: Kuyaw, kikawa pala gigida sa iyo eh, si Douglas. Ako siguro ay mabuhat o lungon na to.
0: Kuyawa ko ni Molo. Kuyawa ang lulo si Doy, oy.
1: Kumpare na ko si Douglas MacArthur.
0: Ay, mo rin tungkol na si Douglas di ay, mo itong uyuap kumpare ni mo? Ano kumpare mo ato lo?
1: Kay kanang na doon namang goingin eh.
0: Saman.
1: Doon na may mga Amerikana kanan to na masama kita sa ako mabuhag sila. Gusto nila nga kanang i-involve ko sa threesome.
0: Kuyawa, Prilan, kuyawa kita ni kung ano yung mga
2: lulo
0: sila. Nyalo.
1: Wa ko mo sugot sa threesome kay maulaw man ko kay

0: Nenek Nokto. Abri. Mayong gabi, bossing.
1: Ay, bi, gabi naman. Usumay, do, usumay ato.
0: Bossing, nakuwi ka oban, bossing. Aga, nangita lagi di kay, namatay mangudiyang lulu, bossing.
1: Namatay? Ay, usumay, magkalagad naman.
2: Kay nabalaan mo ko na mo nga imo ang lulo may kabuhat o may mo buhat o lungon?
1: Oo, sakto. Grabe, kuyaw ka ng boss lulo.
2: Nga ba?
1: Oo, kuyaw ka na. Kanang yung lungon.
2: Usa mo na yung klaseng lungon?
1: Puan, kanang ligon na yung lungon. Ligon, kawayan naman na yung lungon.
2: Kawayan?
1: Kawayan.
2: Pero ligon siya.
1: Ligon siya.
2: Pero karoon po ko dungo ng kawayan gagawin mong lungon.
1: Iyan man ang ituyo rin nga kanang dili igangon ang minatay ba?
2: So, para dili magsingot?
1: Lapos-lapos raw.
2: So,
1: kisa man sa ikaw, sir?
2: Dili ako. Dukay pa ko, mga 2,000, mga 200 pa.
1: Okay, sir, eh.
2: Ako ang uyuan.
1: Uyuan?
2: Oo. Pila kay mga damage sana ang kuhan?
1: Sige, sir. Kakarkulo, sir, pero akong lulo.
2: Pero, kaya, abot kaya naman ka.
0: Ako'y gandagaw, dili ako baka.
2: Good
0: evening, gentlemen. My name is Lolo Sidoy.
2: Lolo Sidoy?
0: I am the maker of logon.
2: Iyawan ti kuwanga.
0: Kasi may ko ikaw boss, ikaw.
2: Iyawan, mga asun mo ti kuwanga. Ano napaka ni kusog mo dok-dok?
1: Kuwan daw sila, pahimo daw sila. Namatayan mo daw sila, lo.
2: May gabi liya sa malo.
0: May gabi.
2: Taas-taas ba ito kong uyuan, lo? Mga six-footer?
0: Six-footer? Dito yung uyuan, sir?
2: Oo, ma'am. Oo.
0: Namatay mga variety, pwede mga sumayon lo nga, lo. Ano mo lungon nga? Namay may kawayan, abod may ka na sinasa, lo, bi.
2: Ano? Saan ko pa na sinasa, ma'am?
0: Oh, kalang ko lang, ha? Kanang, kwan lang kayo. Magod may materialist, rin.
2: Slab?
0: Oh, slab lang ba?
2: Wala
0: siya kanina. Naka-design man siya, sir. Naman yung mga design. Native style, mangun niya mo.
2: Wala ba yung mga sample niya, ma'am?
0: Natay mga katalog, diri. Nadari. Pakita lang, ha? Napili lang. Nami ka na nga 12-in-1 nga lungon.
2: 12-in-1?
0: Oh, nami 12-in-1, diri.
2: Unsa man ang klase nga 12-in-1?
0: Ang kahoy ani kay dahon ang kahoy sa kamunggay. Kuan lang, patindugon lang. Ang dosi kabuk patay, patindugon lang paglubong. Mula 12-in-1.
2: Murag rin yun, tama? Murag ka na akong kuwan, ma'am?
0: Sa dapat kita ilain nga mga kuwan, diri.
2: Dapat kita, usa?
0: Usa may mong gusto nga.
2: Kaya makadaginot, daginot. Ngamay ka na mga medyo barato-barato.
0: Ah, barato-barato. Sige, kuwan lang, panahon sa lamay na, ninay, kuwan na naniduwa ka.
2: Package na?
0: Package na, naniduwa ka club DJ, matugtog, ani.
2: Uy, nai, kuyawan.
0: Oo, ana,
2: ma'am. Kuyawan na ilang kuwan, may pro.
0: Nanay mga lens dancer samtang naglamay.
2: Uy, pwede din na anak?
0: Ana.
3: Dumdug kayo man kayo ka makadesign sa presyo do.
2: Lo, ikaw may pala may hang angin sa tani. Parang mahal man kayo itong...
3: Kag zero interest, zero.
2: Zero interest?
0: Kala, namagin na siya ikuhan lo. Napada siya ka ng... Di ba lo, naman na siya warranty? Na warranty na nga...
2: Warranty. Din eh.
3: Kanya mo, mukuha ka kay... Tagahan siya kag libre, pero ikaw akong isyon.
2: Uy! Pangas ka! Ayaw, di ba?

0: Tak lama dia tersunah lo dengan kaya. Apa kaya pagi pintu rasa emang lungun lo?
1: Apa mulut aku?
0: Masa perilan! Perilan!
2: Oi, apa diri?
0: Diri rata selayu. Tak lama. Oh, di ba?
3: Mengkabi, ma'am, sir. Mau dia aku ya, anda zero nya. Mau ni sila nak buat dia sakan yang lungun ni, Tio.
0: Mau ba? Mau ni bang yaan ni ba?
3: Oh, yaan lah kok.
1: Dajib
4: ni.
3: Tia, mau din nang nagbuhat. Kasi si Lolo nagbuhat ani day. Si
4: ay, ikaw din nagbuhat aning amuang alungon ng amuang kuan di ay. Amo ang minatay.
5: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ayo.
5: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Gudo, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
6: Exciting!
0: X FM.
7: Eh, wala na sa at tagtungod, tagtungod, tawagan nung tagtungod.
8: Ay, sir.
9: Boss.
10: Sir.
9: Banga ni boss, oy.
8: Siguro mo nag-appel po.
9: Boss,
8: maraming kawisyon, oy.
10: Masig-survivor, lo.
9: Dali, oy.
10: Survivor, ne.
9: Boss, pangutahan na. Kanihin mo, boss, ba? Kamong may tagakuan, boss? Kamong may nagkakuan ang lungon, boss?
10: Oo, oo. Ako, lolo.
9: Lolo, ni mo. Lolo, ni mo, ne.
10: Oo.
9: Boss, mission ko ni mo, boss. Ako rin nagtawa ka to, boss. Ganyan, patay dali, boss.
8: Buti ni boss, ante, mag-lo.
7: Sige lang, no. Ala lang, tagay lang.
9: Ah, pamugas lang, Brad, boss.
7: Pila po ni mong, pila po, Brad.
9: Ah, kwan mo na, tulong man ni Kabog. Oh. Mantayan ni, eh. Ako na ko, 3% na kwan eh.
10: Lord, ako na ko, kailan lang, 3%.
8: Ah, wala problema, boy na, Lord.
9: Ah, boy.
8: Sige, men, karga na na siya.
7: Ay, karga na lang yan, Brilani, karga na.
10: Ay, ame.
7: Karga na yun na.
8: Skabaw.
7: Hoy, Donato, si Donato. Alala na lang to.
10: Abre, saan akong portahan sa likod?
7: Ikon, saan ako?
10: Abre, bro. Aglag, karaan na kinimportahan na niya.
8: Sige, let's go, men.

maring abdi kayo may nakakuha sa katong na namatay. Ang lolo mo na nga ganahan kay may na yung mga matay rin sa mong lugar kay na gawas nga walay laing madang para mataw rin sa kululo ragyod mo na nga makakaon yun may o ganang lami. Buto nga dagan mga adlaw plaster na dito buwata naglungon sa kululo. Yaki wala may budget na kain hot na mag-budget itong tagtungod mo ito nga sinasa ng lobby na lang ang butang sa gimong lungon. Matay lagi mga maring makita ka sa amin natay lagi magsigpangutkot sa kwan kaneng likod kay katol kayo kay lobby ramanggot mo ito nga pilakan lang amo nang hato dito sa minteryo ang minatay gigamitan nila itong ang amo ang giritan nila itong among top down kanang kwan ba kanang payong-payong ba. Dito kimutang ang kuan ganing lungon gato nga minatay. Pag dinhi

0: rin lang doon kayo taon.
1: Lagi? Saan may hanam mo gina?
0: Hanam gina kina boys tao yun.
1: Pahita no?
0: Asa mo na, nasa mo na nga, kuha na nga na gaya, traba na nga tingog to. Asa mo din tingog?
2: Saan yunong lagi ni?
3: Sir, ang ligil sir, buslot, tapos kayo bang ako? Buslot sir!
0: Kuha na sa dito, kuha na sa dito, brila nga, taro nga sa dito.
3: Tira ka na gan!
2: Asa na minatay din, nawaman!
0: Asa mo na nga, kuha na rin. Naman mga, asa mo ito nga, binatay din eh?
2: Basta yung nakabuhi.
0: Uy, isa ba itong nabagtas nito?
3: Muma na! May nabagtas sa layo!
1: Ay, nabagtas sa lang ko eh, kaya nabunog na ko din eh!

akong problema mga maring. Kay wala na magpabuhat og lungon sa kong lulo karon niya. Karon saon mga mora lagi sa liga namo para makakaon mi. Minus sa yung kaayo rin ang pangwarta diri sa mong lugar. Kaya, bisan galit itong among silingan nga, kanang pait na yun kaayo, kanang wala yun, kanang dili na siya mo, dili na mo salik sa kong lolo. Una kong problema ron, saan alam mo pagkaon na nagtarong ani, wala na may kwarta, kaya wala na magpabuhat ng lungon, nabagay mo ninyo, be? Makarecover pa ba ako ng apuhan ani? Makarecover pa ba siya sa iyahang kanigipang buhat? Mga maring, tamagi ko, makuha pa man mo ang mga katong warranty? Maluoy mo tambagi ko ninyo, be, kaya naglibog na ginmian.

0: Alright, sa moto no, ang suwat ni Amanda.
1: Talag sa all, maling sulata, mga maring, uy, ganyang gabi. Kuya, kaya siya, baka, medyo ipit ilang panginabuyan, tungkol lagi kay Watnay, kung ano, alay, nagapahimo, o ganang, kuan na ataol, kung tungkol silang tatay nila, kay, kanan nireklamo, kay, gabok lagi niya ka na. Dili kayo presentable ang minatay sa sword, Mary.
0: Disod na mahinala ang mga sitwasyon. Oy, kay labi nagpait kayo muno niya. Mora na inyong gisaligan niya. Mora na inyong hang source sa inyong hang mga... Kala siyempre, di ba? Ang mga panginang lanon niya. Karoon, wala na eh. Grabe po itong naitabo nila, no? Anong sinasa nga lubi na yung mga tablon.
1: Napagay ka ng... Napagay ko
2: ang... Napagay ilahang service nga ka ng payong-payong.
0: Top down?
2: Top down.
0: So, ano, no? Nakasakay na ba mo mga payong-payong, Mari?
1: Sakay na ko.
0: Ha?
1: Kasakay na ko. Kanang kuwanan siya, kanang doon na sa'y payong.
0: Mari na ko yung amiga sa mga... Share po din niya sa kong amiga. Mari, kato ko amiga kay... Kwa matulog ka ng rich kid, magod doon yan. Sakay siya payong-payong. Kitaan siya rin sa turil.
1: Sa turil?
0: Oh, tigiat niya lang. Gising-isi pa siya niya. Goods na kay siya.
1: Mm.
0: Nakitaan siya sa amiga sa yang papa. Mora po ka lang... Mora po siya. Naka-experience po siya. Nindot ako kayo.
1: Ang payong-payong. Wala na sa turil.
0: Nindot ako kayo sa payong-payong diya sa turil daw. Abot lang sa katinood na.
1: Mga mugbo ay lang mga pandako nila mga payong-payong diya. Niya kauban niya, ginasundog na sa lain niya mga kwan, pero di makasundog sa turil gid ani not mga payong-payong.
0: Kay mga grabe kana yung mga payong-payong diyan kay mga kana mga grabe cross guard.
1: Yes.
0: Si tawag kana kana nga
2: Finders.
0: Yan na yung uban baso ang kato stainless
2: ay gibutan. Pero kuya na kana sa turil kan di kurinti naman ang uban.
0: Oh, kana mga kwan niya mga payong-payong diyan.
2: Nana di kurinti.
1: Di na sila mo puga magansay na timo na.
2: Wala na sikat na.
0: Aba?
1: Wala, uwe.
2: Wala na lang na, kanang pusbuton.
0: Oo, oh, kadya kayo sa may ubaldi ganyo, kitaan ako, halos tanan diya, kanang ilan ni Mel. Wala, kanang si tawagan ako, kaning electric.
2: Electric
0: guitar na ilang mga payong-payong diya.
1: Mao pa, ma, dapat tayo, nga na po si...
0: Ang ilang bangko nito kay electric chair.
1: Si Lolo Sidoy, dapat na po, nga na siya.
0: Dapat tayo na.
2: Dapat mag-upgrade sila.
1: Ilang-deliver sa minatay, ba, dili ba unsa kay... Para atong karong last on, eh, daga na lang
0: ang minatay. Daga na lang, kahinay kaayo.
1: Hinay daw kay kurbada ang payong-payong. Ay nako mga marin sa to ang sa inyo masulti karon sa mata mga viewers. Kasi angay pagkabuhaton ani ato ang litter sender na to kay na medyo ni failure na malang panginabuy-an ba.
0: Ay mga ilana no kay siyempre karon panahon na pretty lisura gid mga mari.
1: Ang sa ilisod nga pretty lisura gid oy.
0: Pwede grabe ko sama sa magingon nga sa to ga kuno ka sa to kana paita jud kayo kana kasampila na gyud do. Dakang kayo tinuod man kay, ang uban magul gato sila nga kaya ay kayo ana siguro ba sa ilang kaimtang kanang kuan kanang dali ra kayo ang kabig ba.
1: Yeah.
0: Pero sa sitwasyon na nila ni kuan ni Lolo Sidoy o gani ni Amanda og ni Freeland.
1: Pait
0: gyud. Pait gyud to ana ba.
1: Oy kay ako na koy amigo nga kanang tiga tigko ano ta nang tiga sana tigko ang ganig minatay tig hinlo ana mga minatay. Ano sa'yo?
2: Oh, kanang kuan, kanang...
0: Sa mga sa'yo, kanang Sportrero, yeah. Sportrero?
2: Lahat mo ito, Embalmer.
0: Ah, Embalmer?
2: Ang Sportrero sa... Dito sa
0: Cementerio
2: man ito. Sa pansyon naman
1: ito. Ano ko siya nga, sir, kumusta po din yung pinabuhi nga... Ano siya nga, payat kayo, ma'am, boy?
0: Ay, payat daw kayo?
1: Payat kayo? Sa'yo ko na, hindi na malikayan nga, bisag sala doon na, pero hindi na malikayan, mag-ampus lang nga doon na mamamatay kayo.
0: Okay, mo rin lang panginabuhi yan.
1: Ay, kung why mamatay, di mo kisila ka-court
0: lang. Di sila ka, di ba, Samar?
2: Porsinto lang sila.
0: Oo. Kali, kato ka din, kuwan, na po isang katong diya sa may, kuwan, interview dito sa mga lugar, sa Bohol. Doon sa Bohol, ang grabe kayo dito, kay, ang interior dito, kay Karaan naman kaayo. Yung trabaho sa masalingan mo dito si Sidro, kay Kuan man, ka ng Sportrero. Naibog siya kay siya, baya na yung magkuan na, no, siya baya na yung magkanang, manghinloan ng mga, mga kanchon, ana ba, magpintura, ana ba. So siya, pipamintura, tingala siya sayang luyo sa, luyo dito sa panchon. Sayang give kuan, rin si Paniltil, na siya, Silva. Unya, alas 6 na sa gabi eh. Kasi, hindi ko sa manin, namay tao din gisilsin, yung giduol. Kaya na, Brad, ganun yung managisilsin ng Lapida, Brad. Ano siya nga, para na ako ingilisa, Lapida, may kay wrong spelling, may ako pangalan, ano yun.
1: Uy, kong, guys.
2: Ayun, ma. Gatot ito.
1: Panginabuhin yung involved ang patay. Sa'yo po daw, kung ano na, hindi lang, sa'yo po, pait, gila. Napunin yung mga higayon nga ka ng, okay, po, guys. Nakoy, kailang, imbal alam mo, babae?
0: Oo, oh, anya.
1: Babae, maring, isok kayo siya, uy.
2: Adi ay?
1: Isok kayo siya sa single mom siya.
0: Aba, wala yung anak isa. Single mom nga na yung anak.
1: Oo, oh, natunong man, maring, aminatay nga, nakainan mong turbo ba?
0: Uy.
1: Nawa pa mong hapas ang turbo.
2: Nagbarog pa, nagbarog.
1: Pag inom niya og Lunes, namatay mo sa Merkulis.
0: At least nag-enjoy pa siya.
1: Napay ko anya pag hinlo.
0: Napay resiko.
1: Pag hinlo sa kanang embalmer ng babae, gusto mo niyo, oy ka. Pag anya kay bago, saya na pa ano, yakan niya, oy.
0: Yakan niya.
1: Yakan niya kanya.
2: Ayaw naman.
0: Sayang sad. sayang sad ni mga inani na mga
2: kinanak. May nalang nagkasa wala.
0: Ay nako, namin inana ng mga factor dito eh.
1: Hoy, don't try to your own life.
2: Yes. Don't try this at home.
1: Don't try parental guidance.
2: Yes. Only the professional.
1: Yeah.
0: Only the
2: professional.
1: And do it.
2: Action lagpot.
0: Walang sa lagpot ang mga marpil di ha. Saan na lang.
1: Ato gusto tambagan ni si Kuan. Uy,
0: tabangan na to, B.
1: Tabangan,
0: So, well, no, Amanda, kung namin ang mga karunday, asa nila lugar sa...
2: Mamakaw.
0: Sa Mamakaw, no? Kala Mamakaw, ito sa mga na, tawa ka na Mamakaw, kala Mamakaw na siya.
2: Ha?
0: Mamakaw, ang kinilaw dito sa mga Bakaw, maguna.
1: Bakaw,
0: tawa ka na dito sa mga sa Puerto Rico de Cruz Oriental. So, diya, Mamakaw na ninyo, hadiya. So, sa buhol natin dito, di po na siya, Mamakal na.
1: Mamakal.
0: Okay, kaya bunawan dito sa bol, kay bunawan man na. Nakakalang kanal, kay kanaw.
1: Sa amu dito sa Kamigin, kay kanang bunawan, kay bunalan na.
0: Bunalan, bunalan ka nila dito, kanang bunawan, bunalan man na dito sa kwan. Sa Bukulsad. Kanang buajang, ang buaya kay buaja. Nga nakugtidyan.
1: Buaja nga nakugtidyan.
0: Ang nagbuhi kay si Jojo.
1: Ay, nabagwang ito.
2: Delis Jongjong.
0: Delis Jongjong.
1: Alay mo to ka Jongjong, di mo to ko niyang ibuhi. Wala mo to balangga. Ay, nako. So, ikaw, kay ikaw mag-iikuan na nga nag-iimo ato
0: well, sa istorya. Well, yes. Ako na mag-iimo. Ako yung magtambangan ni Mike. Siyempre, ako na may bright din yung tuntulo dyan eh. So, Amanda, kung naminaw mang kaday, walang naday, pangita lang mong lai nga panginabuhi, ano, kaya murag minus man yung kaayo ang kuhan niya, buhat o lungon sa mga nga lolo. So, ka na pagpamuhat o lungon, di sila basta-basta nga propisyon, no? So, ano lang, ka lang, inunan mo na yung bala nga si Froilan nga, pangitag trabaho dito Froilan, ato kagtagong baron, ato pa ka o ka ng asa na pita diri sa kuhan, ato pa ka ka San Fernando. Ato baka bukid nun, ato baka mga patabang baka nila ni Inday Marie dito, di ba? Magsabay-sabay ka ni Jonathan, kaya apil kang pangganot dito. di ba? So, ala lang, ala kayo, kuna, nila kayo, ala magiging na kinabuhi. Karoon pa na hunar yun, karoon Amanda. Pero yung lisura yun sa mga parehas na itong mga sampila. Pahit yung kayo, mura, kumbaga, mura kita may nabunutan sa kahigayunan karoon nga, ikaw mo may nabunutan sa kahigayunan karoon nga, mura yung pahit yung kayo yun. So, ay, apahin nyo lang, kuna, enjoy lang, ay lang ka-stress kayo, nga malam ka, kung ma-stress ka, kanang mapareha ka tong sa tong vlogger nga ni super ka stress na kirig. Ana ba? So kay alcance makakamo may ikaw na stress diha kay ba may mutabang niyo diha kay pwede may mingawas niyo lugar. So enjoy life and follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you.
1: Correct.
2: Tama.
0: Okay, sige.
1: Anton, umapon, mga maring kita pagkaoban dari agapan sa mga ipanggang istasyon sa Tibok Mindanao, ang XFM.
0: Exciting!
1: Ako naman.
0: Sige.
1: Ako si Maring Inday Erika Deligo, palilumiste sa panimakapiyasa Anton Kutke, panguna yung silingan.
2: Kailangan niya po na yung iyaan sa kanuna yung panabang, kini si Tia Daria.
0: No? Master Inday Tanini!
2: Ano?
0: Thank you for watching.

0: X FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Uy, katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamat yan ato niya.
7: Ay, ugsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga. Dati ay testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Malacanang igirit na hindi ginagawang weapon ng administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
4: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Senator Erwin Tulpo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
5: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
4: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
5: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
4: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nilang Arirang concert sa Pilipinas.
5: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas Pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM.

0: 21st Asia Summit dito sa Maynila. Natropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dedy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Wing Gatchalian. Narito ang report. Kakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Wing Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
3: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
4: Gusto ko yung style ni Senator Chis. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mapango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko saan yung supplier niya ng pabango, no. So
0: ang tinig ni Senate President Wing Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutor, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rod Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerrybel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Natrillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.

0: po ng Philippine National Police, mga katropa at ng Department of the Interior and local government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Gid din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandali magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
1: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y bay nauna ng kaukulang waran. Gate ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito'y matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP, ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gid pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang maghasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa investigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
3: Kung matatang sila, bumating sa Blue Ribbon. Tama. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka ma-contempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
4: Tsaka magigisa.
3: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may sama, pinapakain naman sila.
1: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money flood control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalanang sangkot sa kaso.
3: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
4: Kailangan eh.
3: Ma-scan muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung muso ka lang ng muso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuhan siya na may binigyan mo maleta.
4: Tama.
3: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulpo, katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Baleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiti Tulfo na tila minamalit umano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga maumahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala umanong sapat na ebidensya.
3: Nila lahat nila dahil inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabi nila, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin. Dahil sa flood control.
4: Ang masakit nun.
3: Siyempre masasaktan.
1: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm. Habang mahigit, 81,000 na katao na tiri sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santos City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis na tubig, servisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa

0: Ito naman katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman ng XFM Mega Manila.
1: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, particular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dedy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya, sundalo, binaril ang asawa. Bago po binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Tagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live Report.
5: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman, katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
2: Live Report.
6: Ituloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilagan City. Kabilang ang Dinapige, Divilacan at Palanan Isabela sa Divilacan Fault Line, habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyang diin ng PGI ang mahalagang pagtugod sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanika. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
4: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng illegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction, kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 million pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media, para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Existing Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
8: Ng mga tulisan ang salabi na kakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver, alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor, at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspect. Rex na nakasakay sa Ford Ranger wall truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsano matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsigawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Cordino, XFM News!
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, maranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section of Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maranas ang isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan po ang Davao Oriental.
4: Katropang body, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ang US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdana ni US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain.
0: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Bumalik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man ang sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanusyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
4: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
0: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan! Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
4: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News

0: Isip.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
0: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maka at

0: Day mga katropa, welcome na usapan ninyo itong programa The Secret of Health. Anya na sabang yung health consultant si Jane Druda. Sa gihapon na maghatod kaniyog informasyon alang gayod sa pagkahimsog pagkapiskay sa lawas. Siyempre atong hatagan o pagtaga din yung atong programa sa unsang atong matuldukan ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural gayod mga katropa. Welcome asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usap kita karon na din sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening mga katropa sa tanan nga di na nagkapaminaw karon. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta mong tanan din ha? Oh, kamusta ang ato ang adlaw? I hope and I pray nga di na nagkamu karon sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. No, kung sa man karon ang inyong gipang asikaso din ha, no? And hinaot ang tanan nakakauna karon no tungod kay oras na gayud sa tingkaon no, mga katropa. And sabtang nagapaminaw no nining atong programa The Secret of Health, welcome po. And happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati. And 101.7 XFM Bukidnon. 91.3 XFM San Francisco. Live karon madug ang ato programa mga katropa. And welcome kamong tanan. O banino sa bako ninyo nining ato ang bagong adlaw, bagong edisyon, bagong pagtuon na sa gihapon mahitungod gayud sa ikalambo sa ato ang panglawas. Welcome ang tanan na mupadala sa ilahang mga mensahe. Pinaagi gayud sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbun ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato ka ng hatagan o pagtagad unya, no? Ang inyong mga ipadalang pangutana human gayon sa ito ang health in the formation. Live usap kita karoon na pinaagi kayo sa ito ang XFM Facebook page. No, makita nyo na mga katropa, isearch lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usap ka mo din ha mag-comment, no? If you have concerns or questions, pwede mga katropa and you are very welcome. Gani, no? Kung aduna ka mo'y buot, hatagan o pagtagad. O halimbawa, kung aduna mo'y gusto nga i-topic na to, no? Hatagan na to pagtagad nga balatian. Or unsa may gusto ninyo nga ato ang paghisgutan na dinigay sa ato ang matag programa sa The Secret of Health. Pwede usab mga katropa na. Pwede ninyo na i-text or pwede ninyo i-comment mismo sa ato agayong Facebook Live. Para sunod program, ato ang hatagan o pagtagad maugay ng ato ang paghisgutan. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And ayaw mo gawa tungod kay adunan na sab kita'y pagatunan unya hilabi na. May tungod gayud sa ato ang naturan kahapon na nining gitawag nato ga fiber usa sa pinaka importante o gagikinahanglan gayud sa ato ang lawas kada adlaw no. Tungod kay ato ang natunan kahapon grabe day kining fiber, grabe ikahatag ga beneficious lawas o grabe usab ang mahimong problema sa lawas sila binagpila ka bulan tuig nga din wala tay fiber nga ginasulod sa atong lawas dakong problema sumala sa atong natunan. No? Unya sa ato ang health information, ato ang usap pagatunan mga katropa, no? Mga basic foods, no? Mga simple foods nga available sa palingki, nga din pwede na ito mapalit mga katropa o maghim o magsilbing kauban or apil na gayon sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkakanon mga katropa tungod kay kinisagana sa fiber. O, tudluan tamo unya unsay mga simpleng nga mga pagkaon nga pwede na itong kaunon, ha? Para matabangan gayod ang ato ang lawas, ilabi na sa mga katropa na ito din hang adin aduna na gayo problema sa digestive organs, digestive system, or ilabi na aduna na kondisyon nga gitawag gayod na ito constipation. Mas maayo, ayaw mong hawa, no? Tungod kay atuan ng pagatunan ng mga katropa. Ang programa The Secret of Health hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ilabi na gayud ang atoang mga produkto ngadiin na padayon ang paghatod kaninyog kaayuhan, oh, kanindot sa paminaw, mga balatian, oh, matabangan ang lawas para gayod makaangkon o paspas nga kaayuhan. Mauna'y pinaka-purpose sa ato ang matag-produkto mga katropa, mapugngan o malikayan gayod ang mga problema sa panglawas. Silabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C ang pinaka-the best and the perfect combination. Pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold, gadiin na sagana kini sa sustansya, antioxidants, vitamins, minerals, gadiin gikinahanglan sa ato ang lawas o para kining tanan, magamit sa ato ang lawas na ginahanglan usab ug vitamin C mga katropa. Tungod kay ang vitamin C, mutabang ka na para gayod mukusog ang absorption no, sa lawas mga katropa. Kani sumala sa pagtuon, without enough vitamin C in our body, sayang lamang ang mga sustansya nga ginasurod nato sa ato ang lawas. O, tungod kay maglisod po dahil atong lawas pagsuhop, no? Or pagsuyop or pag-absorb gayod niini mga katropa. Mo nang matingalang uban, Dok, healthy mangko og mga pagkaon. Wa man ko gakaon kayo ano mga tambok doon, no? Mga mantikaon. Hilig dyan ko gulay, Dok. Pero nga nung pwede maghihapon, sige masakito, no? Sige maghihapon o sakit mga katropa. Base diyan, nasayang lang itong mga sustansya. Tungod kay, kulang og vitamin C ang lawas. Ilabi na kay ang vitamin C, problema raba niini. Tungod kay, dili di ay kini magpundos lawas. O human nga diin nasulod kini sa ato ang lawas, ipagawas rapod ni, no? Sa ato ang lawas pinaagis pag-ihi. Amo nang kinahanglan matag-adlaw. Aduna tay igo nga vitamin C level kay kana dakong gikinahanglan sa ato ang brain area, no, respiratory area, even our digestive area mga katropa. Mao nang pag-inom Santon Plus Gold kauban sa Santon Vitamin C, the perfect and the best combination of a food supplement mga katropa. Available ha ang tanang produkto nato sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Kauban ang ato ang premium D3, kung ato na pay budget mas mayo kining ultimate trio. Gani mo ni pirmi ato ang gina-advise to have a strong and healthy body. No, kini ato ang ultimate atrayo mga katropa, usa sa pinaka-epektibo nga kombinasyon. Available ka na ato ang premium D3 sa tanang butika nga dool sa inyong lugar o mismong Yes to Health Wellness Center. Sa mga kape, usab na ito. Siyempre, available gihapon ha. Labi na ato ang lamian o healthy nga kape. Santon Plus Gold Herbal Capsule. I mean, Santon Gold Coffee Mix. Heray mo manong capsule, no? Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Lami o healthy nga kape. Gusto ka, mahimong alerto, pirmi. So, wai, kinato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ha? Kaya kung gusto ra ka o balance, labi na if you have digestive problems or issues, labi nagduna kay ulcer din, ha? No, sige, hapdos ang kuto-kuto. Pero gusto gihapon ka magkape, ang pinaka-ma-advise na ko, kinato ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Tungod kay nindot kaayo kinino, very friendly. Even 3 years old nga bata pwede gayod makainom, no? Inanakabutan kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Minugna sa malunggay, mangustin, no? Kini ato agayong and the soya bean, mga katropa, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Available usab ka na sa Yes to Health Wellness Center in a very affordable price, no? Ilabi na sa ito ang mga senior citizen din, ha? Ay, ramang kalimot, ha? Pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayon maka-avail sa ito ang big discount ang mga katropa. Vision X Plus also, padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan. May tungod gayon sa pagka-problema sa inyuhang mata. Kini adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. No, mga antioxidant vitamins nga din gikinahanglan sa ato ang mata para gayud kini maproteksyonan ug matuldukan kung aduna may pagka problema niini, no? O kung kana, no, kana ato na i-combine, pirmi na to na ginapasabot sa tanan, hilabi na kung kamo aduna gitawag na tog problema sa mata. Maliban sa pag-inom sa Vision X Plus, kinahanglan o banijud pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ang pagka-problema sa mata, bisag unsaon nato gitawag na itong inom o Vision X Plus, Matingala tang ano nga murag wa may improvement, no? Wa may alibyo nga din hetabo. Okay, basic ang pagka problema sa imong mata pinakahinungdan di ay nini is a poor blood circulation. Or ang pagka problema din na sirkulasyon sa imong dugo. Oh, kaluoy pod taon sa Vision X Plus kung maoray mong saligan o nang kinahanglan inumi jud, no? Oh, partner jud na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold mutabang nga mahinuan ang agianan sa dugo. No, matanggal ang mga nagbara din ha. Mahimong nindot, mahimong kusog ang pagdagan sa dugo nga din ang dugo mo ay nagadala og sustansya gikan sa imong giinom nga Vision X Plus paingon sa imuhang mata. Di man na diretso dayon ang sustansya gikan sa Vision X Plus moadto sa mata, maagi maginas dugo. No, maagi pa nagtransportasyon mga katropa ang dugo mo ay modela paingon sa atuang mata. Ang problema kung lagi adunay pagkabara, hilabi na kung ikaw adunay high blood, adunay diabetes, mo nang dugay jud ang alibyo mga katropa kung ang imong imnon Vision X Plus lang. Mo nang kinahanglan partner jud na Santon Plus Gold Herbal Capsule, na tod ka na mo yung pinaka the best combination usab kung ikaw adunay problema sa mata. Gani atong giawag atalan, ha, tungod kay laganap na usab ang pagka problema sa mata mga katropa, mo nang gikinahanglan always jud ta magpa-check up, no, para mahibaluan na to kung unsa jud pinakahinungdan nganong aduna tay problema sa mata, no. Welcome ang tanan, hilabi na sa mga katropa nato nga din duol sa ato ang Yes to Health Clinic para maka-avail sa ato ang libre nga check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na kung aduna na mo yung mga result or any findings sa inyo hagayong mga doktor mahitungod sa pagka-problema sa inyohang mata, pwede usab ninyo na dalhon, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic para makita nato personal kung unsagid ang inyohang health problems, okay? But if you have a common eye problem and then gusto mo hatagan o pagtagad in a very natural way, pwede ka na hatagan na itong pagtagad mga katropa. Bisita lamang, no, ang Yes to Health Clinic. Makita na ito na mga katropa through the iris of your eye. Oras, alas 12:50 yung size na. Grabe kapaspas, no, ang oras mga katropa. And bago ta mo ato sa unahan, labi na sa ito ang hot information, no. Usbon ko sa mga naminaw karon na pwede ka mo muhabol, huwag mo padala sa inyo ang mga mensahe. If you have concerns and questions mga katropa, gani aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mensahe. Ay maghawa tungod ka ito ang basahon unya, ha, human kayo sa ato ang health information o sa gusto pa mo padala. You are very welcome. Just text your concern and messages sa ato ang text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, atong nang hatagan pagtagad unya human sa ato ang health information. And you can comment also sa ato agayong XFM Facebook Live. Mga katropa, makita ninyo na live karon ang ato ang programa. I-search lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa. And you can visit also our official Facebook page ng Yes to Health Dinikid sa Davao Region. No, pwede nyo na i-search mga katropa ang Yes to Health sa Wellness and Pharmacy Tagum. Live usab karon ang ato ang programa The Secret of Health. Oras alas 12:57 na. Balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinumdom, hilabi na mamina usa kita og maanindot nga testimonya nga diay na magahatag kanatog inspirasyon kung ikaw adunay balatian og musuway sa ato ang mga herbal og natural nga mga pagpanambal. Atong kumustaon ang usa gayud kaavid client ng Yes to Health Clinic.
1: Kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako di bati, ito, nakita nga akong mabaga. Ako ito, ako heart. Kung tuhod, bro, lelay, okay, kusok.
1: Uy, niya, kumusta man tatay? So di nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Wala po. Murugwa na yung gagawin, makarang puyoy.
1: Puyoy, gagawin na kayo?
2: Nagkawin na kayo. Sa nangaminaw ka ron, sa parihan ako diferensya sa akong lawas, musulta lang mo din sa Yes to Health Clinic. Wow. Kaya sa nangyutang sa Yes at Bag sa

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The

Balik kita mga katropan, ining atong programan The Secret of Health, inyo sa gihapong magkauban yung health consultant, si CJ Nedruda, og oras na to Cebu, Pilipinas, alauna nagayod mga katropa. Kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Cough Mix, ang pinaka-healthy o galamian ng kape. Available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available o sa bismo sa Yes to Health Clinic. Inyong nadungog daw si Tatay. Pagka nindot sa testimonya na din gihatag ni Tatay. Gani, nahinduman ako. Si Tatay, taga Davao ni siya na itong client sa itong Davao branch. Siya mismo ani nag-offer sa ito ang pwede ba daw siya mahatag kog testimonya, no? Tungod kay lagi. Dako kayo ihang kalipay. Tungod kay lagi dugay na ni taon niyang gadadala ihang problema. And nakadungog sa radyo nga din, aduna tayo libreng check-up konsultasyon ni Suhay sa ito pagpanambal sa dali nga pagkasulti by God's grace and help. No? Ato aga yung natabangan si Tatay o siya gayod na ayos sa iyahang balatian. Mo nang pagbalik niya, gusto gid siya mahatag og testimonya para po daw bisan tuod inana nga pamaagi makatabang man lang siya, no? Alang gayod sa iyahang mga katawhan sa tanang tao nga din adunay balatian, ilabi nagdugay nang gidala-dala, ayaw kawalas paglaom tungod kay aduna ginay kaayuhan mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, ha. Welcome ang tanan, bata man o tigulang, basta may problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. Ato ta sa ato ang health information. Ay mo gawa ha, labi na sa mga katropa nato nga di nagpadala sa ilang mga mensahe tungod kay aduna na yung nagpadala at wanang basahon nunya human guide sa ato ang health information. But ato sa nga tapuso ng ato ang natulan gahapon, no, may tungod gayo danining kitawag na to fiber. Balikan nato sa kadali unsa ganining fiber. Ang fiber usa sa pinaka-importante o gikinahanglan sa ato ang lawas every time we eat sa panahon nga diin kita mo kaon. Asa man ni makuha ang fiber? Ang fiber makuha na diha lamang sa mga plant-based foods. No, mga lagot mo na mga katropa di na makuha sa karne, mga pasta, no, mga pizza. Sa palas mga spaghetti, wagin na yung fiber mga katropa. No? Tungod kay ang fiber, makuha lamang sa plant-based foods. Kung sa ikatabang sa kalawas, nining gitawag na itong fiber, dako kayo sa ikatabang mga katropa, hilabi na sa ato ang digestive function. No? Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, no, og even our blood pressure and our blood sugar level usa sa nag-regulate or nag-control is the fiber nga din ginasulod nato sa atoang lawas ang mga katropa. To have a healthy heart, fiber is one of the important nga din kinahangla kini anaagayod sa atoang lawas mga katropa, no? Dagantag na isgutan gahapon ikanin ikatabang or mga benepisyo nga din ihata kanato kung kita pirmi adunay igo nga fiber sa ato agayong mga pagkaon na mga katropa. Inintak na atong hisgutan unsa nga mga pagkaon, no? Mga simple nga mga pagkaon nga din available sa ato agayong mga palitanan, especially sa palingki mga katropa. Di na taatong mga social nga mga pagkaon, mga mahalon, dinhiratas mga simple, no? Mga simple ragod para dali ra nato makita. Unya kini di ay adunay daghan nga mga fiber. Unya dako kay gikatabang gayud mahitungod sa ato ang lawas mga katropa, no? So unsa nga pagkaon? Number one, sumala sa ato mga health experts.

Ang gitawag na to legumes. Unsa man ning legumes? Amo ning mga beans. Ha, mga beans mga katropa. Unsa may naa sa tuwa kanang kasagaran na makita? Munggo dayon oy parting lami arabas munggo. No, munggo unya mo reklamo. Amang kuy arthritis doc. Bawal man kog munggo. Amunggos mga katropa hansultian ta mo or any kinds of beans. Kung aduna gani kay arthritis, dili man gid unta mahimong kalaban ang munggo sa may mga arthritis ato aning sugitan kadali tungod kay lagi ang uban na imbis nga ato ang i-advise sa mga beans magmugot man tawo noon ang nahon kay lagi hadlok sila tungod kay basing musamot ang ilahang gitawag nga arthritis pero ang beans sultian ta mo bisag kana mga simple lamang nga munggo mga katropa dili gid unta na siya mahimong kalaban sa gitawag natog may mga arthritis na tungod ang arthritis lagi it is also distributing factor kining gitawag natog uric acid unya ang munggo or any kinds of beans taas siya og gitawag natog amino acid nga din pag sulod sa lawas mahimo pud siya nga waste product nga gitawag natog uric acid so makadungag siya sa kondisyon no nga gitawag nato nga arthritis. Pero dili siya ang pinaka main culprit of having arthritis mga katropa. No, tungod kay ang protina nga naa sa gitawag datog beans manggod sumala sa pagtuon in a healthy body in 24 hours kana nga protein no that will turn into amino acids and will turn into uric acid kana nga waste product ipagawas ra pud na sa ato ang lawas in 24 hours. Subot pasabot, dili gid unta siya magdala og problema. Ambon ang dili gid na mahimong kalaban siya sa may mga arthritis tungod kay ang uric acid gikan sa munggos ipagawas ra pud na in 24 hours. Ang problema, kung ang munggos nimo gihaluan nimo nag baka, gihaluan nimo nag isda, gihaluan nimo nag baboy unsa pa nagihalo nimo dinha nga karne, diha na himong number one enemy ang munggo sa atuang mga katropa nga din adunay arthritis. Pero ang pinaka problema dili dito sa munggo kundi dito sa imong gihalos munggo. Ay nako po kay amo ang karne munggo sultian ta mo ha. Ang protein nga naa sa karne labi na sa manok, baka. Ang pinagkaiba ng protein nga naa sa karne og sa baa og naa sa munggo or any kinds of beans. Ang munggo baliko nato no 24 hours in a healthy body, ipagawas rapod ang waste product nga gitawag na to uric acid. Ang problema nga, ang protein nga naa sa karne, mga katropa, sumala sa pagtuon, 2 to 3 days bago siya mapagawas sa ato ang lawas. Inana ang kahimtang sa protein gikan sa gitawag na to animal products. Saon na lang kung naa kay arthritis, hindi dugay kay ni mo ang tuson. No, kay dugay kay makagawas ang gitawag datog dugay kayo ang conversion of from protein to amino acids to uric acid. Mao na nga di kaon ka karog karne. Unya mukaon na pug kaugma wa pagay na paggawas ta duwagan na noon. Mukaon na pug kasud adlaw. Auto abaldado ang lawas mao nang bation jud kining gitawag natog arthritis mga katropa pero usbon ko ha kung aduna kay arthritis ayo pod kayo himuang kaaway ang munggos or any kinds of beans tungod kay in 24 hours normally our body ipagawas ra jud na mga katropa para safe undergo og cleansing ato ang hinluan ang lawas pakusgon ang agianan sa dugo no especially our urinary system pakusgon labi na ato ang kidneys then you are freely to eat any kinds of beans mga katropa hilabi na ang beans mga katropa munggo red beans white beans sagana kay na og fiber no ang fiber mga katropa dako kay nagikatabang no mga lentils no usa-usab kini ka dako nga makuhaan nato og duha ha soluble and insoluble fiber available ining mga lentils sa mga katropa mga peas number one, kining gitawag nato ga green peas mo ni available sa atoang lugar mga katropa no whole grains unsa man ning whole grains number one, oatmeal ay grabe kataas og fiber ang oatmeal mga katropa no
gani sa mga katropa na ito nga din naglisod o pagawas o hugaw, di ba kay mag-oatmeal dayo na. Protect na ta sa mga nagagamit o oatmeal, pagbantay po mo, ayaw po mo atong palit sa mga oatmeal nga diin dali kayo maluto. Okay, kita lagi Pinoy, labi nag-atakihon po tas pagkatamad usahay, palit rata atong humulan nag-init, adritso na eh, no? Ako ba, di na gani, pwede di na kailangan humulan nag-init, pwede na dayon, no? Butangan rag-tubig, pwede na dayon, no? Ako ba, pwede halo sila ang mga smoothies. Buot pa sa buot, grabe na nga pagkaproseso ka na nga mga oatmeals, mga katropa. O sumala sa pagtuon, ang grabe na ang pagkaproseso, some of the fiber, wala na gayod sa ilaha, no? Wala na din ha sa mga gitawag na to, grabe nga proseso, grabe na kapino nga mga oats, ay naku po, wala na po kayo siya igo nga fiber. Ang gina-advise sa mga eksperto, kung magamit man lang mo ga oats, dito mo sa mga rolled oats. So, mangkita niyo na ka ng mga dagko kayo o mga tawag nini, mga lugas. Dagko kayo pagka-slice ba, no? Mga dagko, makita niyo muna, kailangan pag insyag pabukalan mo na healthy, natural, and organic oats, mga katropa. Pero kung mapalit ka ito mga pino kayo, paspas kayo maluto, wak na po ka na siya yung fiber nga makuha na ito, ha? Tungod ka ang oats, usa sa pinaka sagana gayod sa fiber, especially soluble fiber, mga katropa. Brown rice, no? At wak na niya pirmig na remind. Kung gusto kang dili lamang ha ang fiber ang makuha nato sa brown rice, sagana po siya sa mga B vitamins. Vitamin B1, B12, sagana kayo kining brown rice, mga katropa. Especially if you have numbness and tingling of hands, both in your feet and your hands. Mas maayo, ilisin na inyong white rice din ha o brown rice, mga katropa. Diba kay makita ninyo ang tawag ninyo, makumpare ninyo ang inyong pagbati, no? Ang inyong kahimtang sa panglawas kaniadto o karon. So, wala ilang, no? And then, duwagan pa dyan dato, ang brown rice, sagana o fiber. Diba kay nindot kayo ang pagflow sa hugaw, mga katropa. And panglima, whole wheat bread and pasta. Mo nang wapo tagabawal nga mukaon mog tinapay, ha? Alam mo, iraban tinapay, labi na kung hili ka minom kape, saw-saw ni muna din, ha? No? Munya ulan-ulan ng panahon. Tuwa, magtukong rodain sa bintana o sa pultahan. Saw-saw din ang tinapay din sa kape, haperting lami as paminaw, no? Pero mas mahimong nindot ang paminaw, mga katropa, kung ang imong kape, Saturn Plus Coffee Mix, o ang tinapay nga imong gisaw-saw kay whole wheat bread. Tinapay nga hinimo sa trigo, mga katropa. Ay magpatintal anang sigig tuyok nga sweet pandesal init pa, no? Cheese pandesal init pa. Ayaw sa mga katropa, hilabi na kung adun na mo'y pagka-problema sa inyo ang bowel movement. Ay naku po, ayaw ha. Tungod kay ay kana mga minug na magina sa puting harina. And that white flour, wa magiday fiber, of course, edi wa gintay makuha niyang binipisyo ni anak, kundi kabusog lamang o kalami ramang sa panlasa. Pero pag sulod sa tiyan, ang mag-suffer mao gayod ang atuang tinae o ang atuang digestive system. Usa sa contributing factor of having constipation, and then later on, mapasagdan, mahimong diverticulosis and diverticulitis. No? Mga problema ka na sa kulon, mga katropa, pag mapasagdan pa jud, ay naku po. Mahimong social nga sakit, colon cancer. Diba? Simple na nga nga mapagkaon. Pero that is one of the contributing factor again. Ha? So, kinahanglan, usa sa pinakataas o makuaan na to o fiber, whole wheat bread, mga katropa. Mapalit na sa mga dagko nga mga tindahan. No? Nanay mga whole wheat bread din ha, mga katropa. Yung mga pharmacist, na sila yung makita. No? Kanang gardenia, aron ang pilian ng adunay mga raisins, kaya tamis-tamis po na. Ato ka sa whole wheat jud, no? Kanang pure jud siya, mga katropa. And pang pito, of course, fruits, mga prutas, sagana kayo na og fiber, mga katropa. No? Kung hilig mo, hilabi na sa mga katropa na to karon, nga din adunay mga tinanom nga mga prutas, perting haya-haya ninyo eh. No? Kay hapit na rabating season sa durian.
mangustin, apil ba mangustin ron, malansunis, aperting haya-haya tungod kay August ata September, no? So pila na lang kabulan na, diba, diba kay tiba-tiba na pud na og mga prutas ang atuang mga katropa nga din adunay mga tinanom, no? Kaon mo niya na permit tungod kay kana mga katropa sa gana kayo na og gitawag na tog mga fiber. Labi na kini mga berries, ha? Pero kay mahal-mahal man eh. Waampun tayo sariling tanom din sa atuang lugar. Mudang halos pinalitra jud mga kadropa, mga mahal-mahal jud, pero kana taas kay ano mga strawberries, blueberries, taas kay nag mga fiber mga kadropa. And syempre apple, taas kay na ilabi na kumukaong kag apple, hugasi ra pag ayo. No, para matanggal ang chemicals mga kadropa tungod kay ang fiber na as panit. Ang uban man gud ginatanggal ang panit, panigurado matanggal ang chemicals, pero ang fiber na amang gud panit mga kadropa, no? Mga pears. Oh, sagana kay na og fiber mga kadropa. And of course, vegetables. Di dyan na mawala. Mga gulay, mga lagot mon, syempre, maugin na usa sa pinaka makuaan gayud na to o fiber mga katropa. Kung ato ang isa-isahon, ang gulay nga pinakataas og fiber, syempre, maugin ka na mga broccoli, mga Brussels sprouts, no, mga cabbage, repulyo, mo na available sa tuwa, and then kaya rapon, ma-afford rapon siya, kahit kung ato tas broccoli, mahal-mahal man, no, mga cauliflower, dito lang tas cabbage, kaya doos tinood, no? Sagana na og fiber mga katropa, ha? Mga green nga mga gulay, no? Mga alugbati, hilabi na, kining gitawag na itong saluyot, grabe kataas na og fiber mga katropa. Sway so, ganin nyo, hilabi na kung ado na mo yung mga problema sa inyuhang bowel movement, diba kay magsaluyot, gani mo, diba kay danlog, ayun na. Okay, grabe ni kadanlog yung saluyot bitaw, no? Pero taas kasi siya og fiber content. Okay, duwagan pa dyan na ito, unsa pa. Nga mga green, ah, malunggay, of course, di gina mawala. Ah, basta mga green, mga dahon na sa gulay, mga katropa, kana, taas, kaayo, og fiber. But take note, ha? Kung magamit ta og mga gulay, ayaw mo pagkaon og mga dahon-dahon nga gulay pag gabi. Okay, basi mong kaon pag mong mga dahon-dahon, unya gabiin yung kanon, di ba kay pag-ugma, magkita ra gihapon mo. paggawas hugaw, buo gihapon ang gulay, di maayo. Tungod kay ang gulay, nga mga dahon-dahon, lisod siya tunawon, especially during night time. Okay, matulog, rabata human, og panihapon pila ka oras, edi naa sa slow down rate ang atuwagay yung digestive system, dili kayo makafocus pagtunaw sa mga lisod tunawon. Mo nang gina-advise, kung magamit taog mga gulay nga mga dahon-dahon, buntag or ulto mo ay pinaka-the best, especially morning, no? Ang gina-advise dyan sa itong eksperto, right after you wake up, especially you will eat your breakfast, ang gina-advise dyan, kinahanglan sabaw. Sabaw yun ang pinaka-the best. Dili kay pagbuntag pa lang, prinito dahil mantika dayon. No, ang pinaka-the best is sabaw. Labi na kung ang imong gisabaw, mga gulay, okay? And avocado, of course, one of the best source of fiber. No, very friendly kining avocado mga katropa. Sagana siya sa antioxidant, sagana sa fiber, sagana sa B vitamins and omega 3 fatty acids. Grabe, kompleto kayo kining avocado mga katropa. Ato kag palingki ang kilo po diha ta magka problema. No, and halos di po mababag 200 ang kilo sa avocado, ay perting mahal pod. Pero grabe kanindot ning avocado mga katropa, ha, sultihan ta mo. Pero pagbat kun rapod, kaya ang uban mo gamit ang avocado, haluan man po taon o condense, butangan o daghang ice, operating lamian, no? Avocado shake ang resulta, ayo po, no? Kinahalan fresh and pure avocado, grabe ka na ka, nindot, sagana sa gitawag na toog, fiber, no? Mga katropa. Nuts and the seeds, no? Almonds, walnuts, peanuts, sagana na o gitawag na to og fiber. Mahal man kayo ng almonds o walnuts, Doc, no? Matubito ka sa mga mall o mga dagkong store. Pila ka grams of walnuts or almonds. Grabe, perting mahala po dano. Makaguba man po og bulsa mga katropa. Dito na lang tas, gitawag na to pumpkin seeds. No? Lisos kalabasa, basta mga liso-liso, diha na lang ta, dolce tinood, no? Okay, sagana kayo nag-fiber mga katropa. Kung bitaw, magluto mo og kalabasa mga katropa, suway ganyan, ayaw niyo ilabay ang lisos kalabasa. Liso puds nang ka, ayaw niyo ilabay. Basta mga liso-lisos, mga gula, ayaw niyo ilabay. Diba kay, inyo na hugasan, ibulad ninyo.
Oh, magamit din yun na mga katropa. The best, no? One of the greatest source of fiber kanang gitawag na itong mga nuts and the seeds, mga katropa, ha? Pero kung doon naman lang ika-afford, hindi, palit good ta, no? Kaya yung mga almonds, no? Pumpkin seeds and the walnuts. Hilabi na kini gitawag na itong chia seeds. The best kaya na mga katropa. Gani ang chia seeds, usa sa component or compound nga naagayod sa ato ang Santon Gold Coffee Mix. No? The best kayo, kaya na siya chia seeds mga katropa, muna mutabang po na sa ato ang gayong gitawag nga bowel movement. O ang uban pa nga sa gana o fiber, no? Kini mga whole grain snack, no? Sama na lamang sa popcorn, no? Mga mais. Kanang mga mais bitaw, baligas palingki, o ilabi na makita din mo kanang mga sweet corn, no? And then basa kanang nana GMO, the best kaya na mga katropa, and then labi na pag bisaya ang mga mais, taas po kaya na siya gitawag na itong mga fiber, no? Potatoes, mga patatas, taas po na og fiber mga katropa. And last of course, our own Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, taas kaya na og fiber. Diba, makapangutanan na po ta, grabe pa kuyawa diyan ni Santon Plus Gold, no? Dili lang mga antioxidant na apo dahil siya'y fiber. Yes, mga katropa, hilabi na ang Santon Plus Gold, doon na siya'y gitawag na itong mangosteen. And naturally, taas kayo o fiber ang gitawag na itong mangosteen. No? Kaya ang mangosteen manggod, ang gikuha na ito, dili ang liso. No? Dili ang unod, kundi ang panit mismo sa mangosteen, mauna ang ato ang gikuha. No, og diha daghan kaayo, taas kayo ang fiber, ato ang gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Mo nang taas kayo ang fiber, no, ang ato ang Santon Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa, no. Duagan pa gyud spirulina, di ba kay napajoy gitawag natog ang palaya. Mo nang taas kayo ang fiber content ang gitawag natong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang di katingalahan, dako kay tabang para sa atong kasing-kasing, sa atong blood pressure, sa atong blood sugar, even our gastrointestinal and our colon condition. Inanakanindot ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, sa mga katropa na ito, nga din ang nagka-problema sa ilang bowel movement, nagka-problema sa ilang blood pressure, blood sugar. Suwayin ninyo, no? Sugdin na ninyo mga katropa every time you eat. So way gani, no? Imagine or isipa pag ayo kinahanglan kining pagkaon ba na ako karon nga ihungit na ako sa ako baba na aba ni fiber. Kana so way ba, no? Pag-experiment mo sa inyo ang kaugalingon. Ay kung wala gani fiber, syempre kabalo na mo kung sa resulta. Pero kung adunay fiber, di ba kay magisi mo tungod kay nasayod mo nga kini adunay ikahatag nga ikaayo sa ako ang lawas. Daghan salamat mga katropa sa mga naminaw. O gamaw ka na ang ato agayod nga gamay nga health information. Alang gayod sa tanan, very simple. Nga din na pwede, bisan si kinsa, may kwarta man or wala, pobre man or dato, pwede niyo nang himuon sa inyong mataga panimalay mga katropa. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. From 267, Sir, maayong hapon. Akong papa, taas na BP, unsay ipainom para mubaba ang iyahang BP. Doc, salamat. Ang BP, mga katropa, or blood pressure, no? Bago rata nag-isgot blood pressure, usa sa nag-regulate din ini kining fiber content. No, kung ang imong papa, ma'am or sir, no, sa ato ang texter, taas ang BP, basic, number one, basic, ato na siya hypertension, ato na siya gitawag na to diabetes or kidney problem, liver problem, heart problem, daghan man gud ang hinungdan nga nung adunay pagtaas sa blood pressure. Gani every 10 minutes pwede mag-change ang blood pressure sa usa ka tawo. Pero kung nakitaan jud, nagpa-check ang imuang papa o nya nanagid sa pagkataas ang iyang blood pressure, I highly advise magpa
check-up dayon and then mag-undergo dayong medication. Welcome kang moato sa atuang Yes to Health Clinic. Sa atuang texter, kung gusto kang hatagan na itong pagtagad ang imuhang papang din adunay pagtaas sa blood pressure. Hilabi na kang bago pa lang nagsugod o bago pa nahibaluan. At tuwi ang Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi, aduna tayo programa in a very natural way. No? And then hilabi na kung wa pa nagsugod o maintenance ang imuhang papa. So ay pagbisita ang Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi nga ma-resolve. No? Ma-correct pa nato ang problema kung unsa may hinungdan sa iyang pagtaas sa blood pressure. Okay? Kung samtang naapakadin ha sa inyuhang panimalay, ang imuhang papa, pwede nimo na painumon o pure sayote juice. Okay, delikado rabaning pagtaas sa BP, no? Or hypertension, gitawag na siya silent killer. Okay, delikado. Basig kampantira taon niya, ilabi na kay perting inita niya atong panahon. So, mas kinahanglan na magmatngon ta. So, samtang naapa mo din na sa inyo ang panimalay, ang imong papa, i-juice na siya o pure sayote juice. Bisag usa lang ka sayote, kung dako, no, kung gagmay duha, ah. Banggura, unya, pag humagbanggod, pugas sa tela, ang pure nga juice, pa inuma usa ka baso ang imong papa. Diba, kay bubalance na sa blood, the pressure mo paubos, hilabi na kung adunay emergency nga grabe kataas ang blood pressure, okay? And then, ayaw sa painuma o coke, ilimnon o kape nga dili natural lang imuhang papa o mga parat kay musamot gina kataas ang blood pressure, ha? And then, syempre, pangita po daw, Santon Plus Gold, hilabi na kung dunay parmasya nga dole din na sa inyong lugar. Sabayi ang sayote o Santon Plus Gold, 2 kapsula, buntag o gabi. 30 minutos, human ka mukhaon. From 352, Doc, maayong hapon. Ngano sige man, hapdos ang akong chan, Doc. Bisan nakakaon naman ko o nabantayan. Apod na ko, Doc, pag mukaon ko bulad, muhapdos. Daga salamat. Uy, nagahapdos ang chan. Maayong di kay honest ning texter mga katropa. No? Ganahan ko aning mga texter tungod kay sila rapod mismo muhatag og solusyon. Ano na kayo tag sila rapod mismo muhatag og solusyon? Kasi siyempre, ingon man good niya, o pag makakaon daw siya og bulad, musamot kahapdos. E di na dito ang solusyon. O, ay nagkaon og bulad. Kaya kinimago paghapdos sa atuan siya, hilabi na kung dugay-dugay na nimunang gidaldala, ha? Kana paghapdo sa imuhan chan unya wa pa ka kapa check up mas may pagpa check up kay basig na na kay ulcer o, ang ulcer mao magunay pagkaguba diha sa lining sa tuang tiyan hinungdan sa gitawag datog H pylori bacteria unya ang problema bacteria gani no ang hinungdan nga din adunay pagka problema din ang imuhan chan gidungagan pa jud imong bacteria nga anaapod sa bulad. Labi na mukaon pa jud ka ginna mo samot ginna kahapdos. Imbes nga imong tabangan imo hamang gi duagan ang problema so kinahanglan no. Likay kas bulad unya likay pug ka sa mga spicy ha mga halang bawal pug kay na sa may mga adunay problema sa ilang chan labi na gahapdos. Labi na kung ulcer na jud bawal ginna ang mga mantikaon, mga halang, mga bugnaw. Mao na'y pinakabawal sa gitawag gayod nato nga ulcer or any kinds of gastrointestinal problem mga katropa. And then high in sodium and artificial sugar mao na'y mga pinakabawal. Ang dapat kaunon ana nga mga tao kana lang mga balanced foods. Mga balanse ba, no? Bahalag tabag-tabang basta kay dili siya sobras parat, dili po siya sobras tamis. Mao na'y balance para sa mga katawahan gadi ano na'y problema sila ng gastrointestinal. And then of course, ang pag-juice sa pure nga gitawag na ito, kamote juice, one of the best. Sa may mga ulcer, mo ni akong ginarecommend, dilabi na grabe ka sakit sa ilang kuto-kuto, paghapdo sa ilang tiyan. So, why ganyan ninyo, kanang gitawag na ito, pure kamote juice. Kanang kamote, ha, ay nang nilaga ang kamote. Anang hilaw pa ka ba? Sige. Mukha o nang layo kong kamote, Doc, no? Yan, naka-barbecue pa dyan ang kamote, punog asukal, di hata problema. Kanang hilaw pa, no? Inyuhagya po ng banggurun or i-blender. O niya, pugas sa tela ang pure nga juice sa kamote, inuma o sa kabaso kada alao na imidya sa hapon. The best kain na mga katropa. O niya, atong klilik, tungod kaya doon na tayo charcoal, probiotic, and we have also
specific no nga mga pagpanabala para gayod nining gitawag na tong ulcer mga katropa ha. Welcome ka hilabi na sa ato ang texter. Kung ikaw taga-Tago mga ato ang Yes to Health Clinic nata din sa M Central Building Magugpo West tapad gayod sa Mr. DIY Palengke. Abrido Sunday to Friday alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi mga katropa. Last nga itong hatagan no, pagtagad no, sa ato ang Facebook Live. Good PM Doc. Aslang ko unsay hinungdan na musakit ang hawak from Salvacion Santo Tomas. Uy, happy listening no, sa mga katropa na to, sa mga taga Santo Tomas, especially to Ma'am Sir Bani, no, Sir Bem Rada Dalisay. So ang iyang concern kini pagsakit sa hawak no, asa ba nga bahin sa hawak ang kasakit na sir no, sa ubos ba or sa taas, gilid sa tuba or sa wala ang kasakit no. But anyway, asa man niya na nga bahin, either left or right no, tungod kay diha man nakabutang ang duha na to ka kidneys mga katropa. So wala, so pagtuon ko adunay pagsakit ni ini, ilabi na ko ang si Sir Bem ang imong trabaho, dili man kapoy, wa man kagalsa-alsa, wa man kagaduko-duko. Pero nga nung kasakit ang imong hawak, basig ka dun ay pagka-problema sa kidney. Better to check your kidney, ha? Magpa-check up gapon para ma-sure na to kung sa yung pinakahinungdan anak. Kaya usahay, ang pagsakit sa hawak, pwede na po na hinungdan niya ng gitawag na to muscle strain or muscle sprain. Ang bawa kung imong trabaho, pirmi kapoy, sigig la duko-duko, sigig alsag bugat, or either sigig kaglingkod the whole day, or sigig po kagtindog the whole day, pwede po na, no? Magitawag lagi nato na og muscle strain, labis na pagkagamit or pagkapwersa sa muscle din hagayon sa ato ang likod, no? Pero lagi, kung relax raman ang imong trabaho, nga din, dili mapwersa ang imuhang likod o dili makapoy, pero nga nung kasakit, mas maayo ipacheck ang imuhang kidney. Kaya basig doon na kay problema sa imuhang kidney, Sir Bem, ha? Kanya, kung doon na ka sa ito ang clinic, taga Santo Tomas man ka, better to check our, better to visit our Yes to Health Clinic para ma-check na to personal. And I have a specific program and combination of food supplement para gayon niya ng kondisyon. And sa ito, napakal din na sa inyong panimalay, pwede po din mo himuon, sir, mag-hot seat bath. Para ni sa tanan ha, ang hot seat bath dako kay nagikatabang, especially if we have muscle strain in our lower back or any kinds of back pain. Ang hot seat bath dako kay nagikatabang, it promotes a good circulation, boosts our circulation in the back area. Unsa paghimo ani, pabukal mo og tubig na. Ang tubig, butangan ninyo og dahon sa bayabas or gabon kung dunay available, mga pulo ka dahon. Haluwi og usa ka luya, no, dukduka sa ang luya bago ibutang sa tubig. Unya, butangi dahil usa ka kutsarang asin. O, kanang tulong, bonay kombinasyon, ha? O, inyuhan ang pabukalan, hantod naglahi ng kulay sa tubig, unya, kuha ang pinabukalan tubig, ibutang din sa planggana. O, kanang planggana nga ginagamit na itong mga labak, kung na'y bathtub, o, pwede po, no? O, ibutang dito ang tubig nga pinabukalan, haluwi og normal nga tubig, padi kayo init, sakto lang nga makaya nimo ang init, unya, lingkod ka dito sa planggana. No, ang lubot na as sulod, ang tiil na sa gawas mo na gitawag nga hot seat bath. Pag naglingkod na gani ka din ha, Sir Bem, ang imong himuon, higda ka gamay no, para ang tubig mo atos likod. Unya ang likod jud mahumol. Unya ang tiil ha, na as gawas, magsugod na din kag ihap 15 minutos. Imo nang himuon every 2 nights. Or alternate you know, for just 1 week or 15 days. So why na, Sir Ben? 15 minutes ka magbabad. After 15 minutes, tindog dayon. Trapoy kuga nga tuwali. Nabasa nga parte sa lawas. Haplase, munya magpahuway na dayon. Gamit po kag santon oil. The best kaya na pang haplase. Silabi na inahin na ang mga gipangbati. Okay? And Santon Plus Gold. Santon Plus Gold herbal capsule. Dako po kayo nagikatabang. Particularly kung adunan na G-Pro ka pagka problema sa kidney. Santon Plus Gold. One of the best. No? Nga din ipainom nato niya ng kondisyon. Dagan salamat mga katropa. No? Hilabi na sa ito ang mga texter. No, wala naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat sa inyong pag-uban. Og hilabi na sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Og manon sab, mao sa gapong orasan, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang inyong health consultant, si Jeannie Truda. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon og mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Tula Clarence, Ana. 90.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya yung bakos. Ayoko ilata sa hangat.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Na sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Kadwayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Labi na sa mga laing-laing dapit ni ining Visayas ug Mindanao. Kining suwat, tampong agipadani ni ato programa. Nga itong hatagan o pagtagad. Kining usa ka babae nga taga Zamboanga del Norte o kiniyang suatampo. Bahin kini sa iyang kaminyuan. Sugilanon sa usa ka 24 anyos. May tago na to ang pangalan nga Susan. Pero mas maayo o kung masabtan o mas dali masabtan na to ang kanyang sugilanon, mas maayong hatagan o kinabuhi. Hataga kinabuhi niini nga tong programa. X-Rated Drama. Og maokini, ang nahita po.
1: Palikot na pa. Aron inig ka human. Makakao na ta. Gutom na rapa ko.
2: Alagi.
1: Mauna di ha. Dugay mangug ka na to, kapi. Milaag pa manggod ka.
2: Nalingaw mo ko sa among istorya.
1: Sige na. Kaligo na. Kay aron magdungan ta og kaon.
2: Lagi.

0: man nata og kaon.
1: Sige na. Ato na sa sala kay ako na ning hugasan ning mga plato.
2: Akong tapuhan una ning lumisa.
1: Ay, ayun na uy. Ako na, okay na.
2: Sure ka?
1: O lagi. Sige na, lakaw na dito.
2: Oh, sige.

0: kau ni motivis menggerak.
1: Kenaan kau lain posisi.

0: tan og trabaho. Og magsugot ka na, ugma.
1: O, Susan?
0: Dong, di na ka magpabadlong nga to, ha? Sa mong trabahoan, unya.
1: Basta ikaw ga, di ko magpabadlong. Aw, di mo ko magpabadlong, kay di mo ko padlongon. Ikaw din, eh. Ayos yung pabadlong, ha? Kaya hagkang hindi kagway, undang-undang, puni mo ng buhatan, ha?
0: Kay bao kagyudugon sa tika kamahal. Maong di na mahitabo nga magpabadlong ko nimo.
1: Nga kong sawa.

0: Susan, kanun sa amin ka mamabdus?
1: Dong.
0: Taldaod na tang nagpuyo, pero hangtod ka ron, wapang magiging ka mamabdus?
1: Ambot pa dong, uy. Nga nung hangtod ka ron, wapang minggita buligig, anak.
0: Hapit naman kung magduha ka tuigig ka sa itong kasal, pero wapang magiging ka mamabdus.
1: Sige lang ga, paaboto ng yun na to kung kanus ako mamabdus.

0: si Shirley, anak. Papag-check up, uy. Aron mahibaw-an nimo kung doon na kabay diperensya.
1: Ma, ang problema manggod ako, ma. Kwarta.
2: Doon na may tinigom si mama nimo. Gamitan ako lang to aron magkapacheck up ka sa doktor.
1: Pa.

0: Shirley.
1: Ganong naghila ka? Di ba karong na nang imong gingon nga wato ka sa doktor? Kumusta na? Ganong naghila ka?
0: Tinibahin sa papacheck up na ko. Ang kagila ka, Shirley.
1: Ha? O, saan di ay?
0: Ang bahin ka ni Belly.
1: Ha? Kaya nga naman di ay, ha?
0: Ako siya nakitaan niya doon ay kuyog. Nga may kaubang babae yung sret kay sila.
1: Ay, Susan, sigurado ka?
0: Sigurado ko. Walang kumaka ako sa pagdoon nila kay ma'am. Namugnaw ko. Huwag ko makasabot sa akong kaugalikon. Dahil, giloiban ko sa kumbana.

0: Gano'n kayo mo magkukingon, Ani, ha? Gano'n naging relasyon ka man sa kauban mo sa trabaho?
1: Ay.
0: Gano'n di ka mamutingog? Suntihin ko!
1: Suntihin ko! Ay, sayop na ako. Saan pa man ako sa pagsulti?

0: ako pa ni mo, no? Tiyin mo ng buwagan ang imo bana. Aron mo tagam na.
1: Dili dahi. Naibaw ka gito sa ako kamahal lang akong bana. Dili ka na maisulbad aron mahusay kini problema, ha?
0: Oo, saan?
1: Akong ipaglaban ang akong pag-asawa.

0: paminahon, uy. Nga dugay kayo nakadesisyon ang imong bana. Nga buwagan ang iyang babae.
1: Ambot ng tahi.
0: Anong imong pamanang giantos tawana, uy, Susan?
1: Dahi.
0: Biyain na, ha? Ikaw rigibo ang anak.
1: Mahal ang kid na ko akong bana. Mauli ko makahimo sa pagpiya niya.
0: Ay, ambot na nilang mong babayana ka.
2: Usaman, ha? Kulatahon ko ng imong bana?
1: Manoy, Manoy, ayaw lang.
2: Ay, ayaw lang. Murag sige mo na sa pasakit ni Muda. Kamusta man ka? Maluwi ka pong kaniya?
1: Pisagusaon, Manoy. Bana ko paghihapon.
2: Ah, binoang. Bisag kay ba o ka nga, binoangan ka, sige, naghapon ka.

0: Ampo, paghihapon ko manoy nga makaamgor ra siya sa iyang nahimungsa nako. Og mabalik ra sa normal nga mo pagpuyo.
1: Ah. Ako gani maglagot anang tawana. Katilaw gina nako ba?
0: Manoy. Manoy ayaw lang lagi. Irigalo lang siya nako. Bala nako siya. Amo ni problema. Ayaw lang pagita og gubot. Pasagi lang nga akong bana. Maluoy ka, Manoy.

Sa tinood lang, DJ. Sa mata sa uman, kuba na among pamuyo. Apan ang kami niyo na ni Belly, ipanikamutan na akong di maguba. Di ko gustong mawala ang akong bana, apan unsang angay na akong himuon. DJ, isa-isa ko mga pangutana. Tumanon ko lang ba ang tambag sa akong amiga, mama, papa o igsuon nga biyaan sa hingpit ang akong bana? Sa may angay na akong buhaton. Sa may angay ng suyban ining akong problema. Kay gipangutana na ako si Belly. Kung kinsa iyang pilion. Ako ba? O siya? Ako si Susan. Ug mao kini ang akong X-rated story.

11 in the afternoon. Ako ba o siya? Kailangan ba talagang gawin yan, Day Susan? I mean, kailangan mo ba talagang ipilit kung ano ang nangyayari? I mean, well, it's not my story. It's my not my decision after all. But, kailangan lang maging maabot sa punto nga ing anak ka karon, Susan. There's more in life, but, well, again, anda mga to ang mga listener. Nga muhatag sa ilang mga Swiss join, ilang mahimo ang dili yung tambag, but all about suggestion lang. It's up to you man at the end of the day if you're going to follow or not. This is all guidance from insights nakuhaan ni mo, Susan. Open ang atong linya, mga katropa, 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. 2:12 in the afternoon, mga katropa, ha? O, gano'n natin isa ka linya. Nga 0928-55-08727, mga katropa. 0928-55-08727.

ato mga shoutout and greetings sa ato ang Facebook live stream. Good afternoon, Chinira. Uh-huh. Watching and listening from Abolo Vic Enterprise. Gikan kay Roland Manglangit. Hello si inyo ha din na. Randy Artiaga Santisas, magpagpaminaw. Jonalyn Emia, may pagpaminaw set sa inyo ha din ha. Sa ato ang pika sa Facebook live stream. Ako na po ning Leon din he. Kay ato ning Ganiron. Elmer Ugay, buwagin na oy. Iskandalo walay na higugma sa iyang baga ni Pis. Baga tapos ni Pis. Sama ni Elmer. Unsa man jud Elmer, sakto Lodi. Okay, Lodi, katropa ta diri. Shout out sa Tatay Carlos, kinagpaabot sa imong drama, gikan kay Wilfredo Tamay. Pasharot ko dira ma'am sa JP Morgan Chase and ko, sa ko sisters and friends. Gikan kay Balani. Sharot ko CG Motorbike, Margin Lapis. Ayan. Live ni Ron. Lodi Margin Lapis. Taod-taod pa ni. Taod-taod pa ning live. Kasi sunod tuwig pa ni. Actually. Pwede na mo muhatag sa inyong mga suhestyon, no? Unsa inyong matambag ni ining problema ni Susan. Yara man ta ni problema. Yara ni problema pero na-appeal kita ani so subaron nato ni mo nang pwede mong manawag karon dayon sa 0928-55-08727 mga katropa 0928-55-08727 0995-994-6868 at wala pa nanawag ni ato mapila ka mga sunata ano na tay sunata giandam din he kay para gihapon ni mo dayon. From Khalil Ramos, kung ako ba siya?

0: Sino ba talagang mas mahalaga sa'yo, Belly? Sino ba? Sino ba ang nasa kabilang linya? Sino ka? Sino ka?
1: Isang magandang Reyna Chin.
0: Ito yun eh. Corrected by. At dahil dyan. Ano ang masasabi mo, Kang Susan?
1: Para sa kuwad, Charles.
0: Para sa imuha lang?
1: Buwak na kayong kasintasin, Charles. Ibuwak pa ngayong pag-ibagay. Buwak tayong kasi. Kaya ko nga, halos na mga problema rin sa mga hindi. Martyr na mga kayong babae ka.
0: Yes.
1: Dapat sa imuha, Charles, na paminawa ang iyong pag-ibagay or ang imuha and guys, okay. Lagi naman kayo mo ang sana. Patili, di tayo siya. Di mo siya makatubag.
0: Yes.
1: Ang mas ingot, di na kuwan.
2: Hindi ko siya ginagroom. Wala sa qualification. Ikaw, yan ang nangyayari.
1: Hindi kayo imong bana, imong hulat ng tigdula kasi mo. Ikaw, kay grabe naman ang ipakita ko sa mga nga. Ipakita ng mga niyang maayos. Kuman kanya dalari ko sa tigdula, kita di palamian lagi ka, pero sakitan mo puga. Yari po, ang iba na puga, hindi ko siya kakakuan na. Sabi tagod nga maka buong anak, hindi kayo pinidalin sa anak na kuan na yun. Maabot rin kita sa mga mga anak mo, pero ang umuha mo ko di ako. Kita naman ka, nakita naman mo ang lima, ikaw lang ang solusyon, ikaw lang ang magpa maka-stunty o kung tindawan na mga may kusa nag-antos ka na imong problema pero dapat yung sakitan. Hapit na kayo masumbagaan na isang kuya ganito.
0: Kani, mahapit pa siya nang inawayay sa iyong magwang tukod kay lagi.
1: Oo. Bisa ko naman ako bisa. Ilano ako parang isang hindi lang yun. Ilano lang yun. Ay lang ang kusin. Itong papay ni kuya.
0: Suko ka?
1: Lagi na kailangan yung buhat siya sa akin.
0: Magsuko na ang yun ba?
1: Pagpapamarkero. Yung langin na naimong pagpapamarkero sa tao ka.
0: Yes.
1: Puro na binuwang sa inyo, ha?
0: Drop.
1: Magsakit na. Saan siya na?
0: Yes.
1: Para nga. Tundangin na gina.
0: Trap.
1: Yay.
0: Yes, Marvin.
1: Mag-antos ka? Ay, matagal.
0: Sabihin mo lahat, Marvin. Ilabas mo yan lahat ang gusto mong sabihin sa kanya, Marvin.
1: Mag-antos mo na ko na ni Jesse. Isukukay ko ng
0: yes. Ito
1: natin na din mag-antos siya ng target.
0: Yes. Yes, yes, yow.
1: Wala ayo ang pagkalalaki ang ipakita sa iyo mga sila. Tinood dyan na higit na sa mga dito ikin may manaon. Dito sumugas ang sa kalitong bayo.
0: Wala. Sukuan niya eh.
1: Ah, hinap.
0: Ay.
1: Problema rin.
0: Ay! Okay, relax lang sa ginawa. Wait lang, ginawa. Inhale. Exhale. Sige, salamat. Well, ni kalma naman ka, no? I guess, I really understand. Makasuko dyan ang mga decision sa uban, labi na paghisgot sa mga...
1: Wala nga, Diyosin, madami din yung mga laki. Sabi nga na sa buwan.
0: Sige.
1: Ako ba, madamay yung niya na kapag naman niya yung taro.
0: Gamay na lang. Ang uban manggod kay... Pag masamang dabo, matagal mamatay, so...
1: Masamang dabo, matagal mamatay, di ko matuwa na.
0: Dili ka maapil, no?
1: Saan ka mo, dali mo matay.
0: Sipat rao. Sipat rang agi.
1: Ayaw. Madamay.
0: Madamay ka, madamay.
1: Ang sa pagkibilis, madamay ka na.
0: Oh, dili. Butan, butan to si James.
1: Ay, ako na lang gano'n na hibilin. Ako si James and JJ.
0: Ayan. Sipsipa ko ni mo, Nuk JJ. Sipsipa ko ni ba? Maraming pabilib. Salig yung kawagay ba? Dungog ka niya ron ba? Grabe naman. Anyway. Bitaw. Actually, no? Kanang, dili magin na ito. Mahibal. Kisa magin mag-istorya. Ako ikaw. Di ka maminaw, ha? Di ka maminaw na ako. Oo, oh, gini mga lalaki. Di maminaw. Basta babay na mistorya. Asa tayo mong chika? Asa tayo mong chika? Padungga ko sa yung chika.
1: Wala na sa chika, Jim.
0: Ah, wala na.
1: Wala na lang ito. Wala na lang nahibiling.
0: Muna, talawa. Wala naman dahil siya chika. Hindi ko niya pa istoryahin. Ito anyway. Dili kita mo nang giingon ni James nga. At the end of the day, di sa pag-usa itong iingon kay Susan. Wata kay bagun sa iyang mga hugot. Nga nung mo ka na iyang mga desisyon. Nga nung ganang ka na iyang gipili nga mga dalan. O na yung sa kalisod sa iyang giagian ang pangutana. Nga nung diha siya ni Agi.
1: Dili na gina tumabalaan. Wala po pa kabalot kung sa idagan ko sa lalaki ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala nga, love is blind. Hindi ko na ito matagla kung saan na ako siya. Abot yung ginatanong ako, abot ang tana. Wala mo na ito naging pili. Kung saan na ginagin sila. Lumalan pa lang. Wala na lang ginagin padayo.
0: Tinoan. Love is blind. Abot lang, ma'am, anami, ito o ka, love is blind daw. Si ma'am anami, di man, basta wala presyo, di. Wala, di usa sa amo, Adre. Ako, ang admin, ako. Dili na, tida tinood. Di na pagkaon, ma'am, eh. Kuan. Ay, ka na, o.
1: Ang babae, hindi siya napasaran.
0: Inaano lang? Ay, yes, oo. Pinapasarapan, totoo. Ana. Mas pa may itabi ni mo. Pwede nang tamundang ani. Anyway, katropang Marvin, all the way from Davao City. Katropang Marvin, ay, ha? Tanawa, mag-shoutout pa rin ka, dugay ka. Taas ka kang airtime.
1: Shoutout sa rin ako si Ann, si Rumbling, si Miss G9, si Dexter, si Jessa, si Rachel, si Jumar, si James nga taga-sama, may hapon siya. O, katulad si Jersey, ang guys na lang.
0: Ayan, katropa mo!
3: Exciting!
0: Kanigit si Marvin, nagkain kaig dyan ng tabi akong amigo. Ay, anyway. Anyway. Mga katropa, para sa ito ang X-rated drama advice. Isa pa kung saan tambag ni si Susan. Inout ko Susan nga, gamitin ni mga amo ang mga giya din niya. Ah. Kaya kanina bang tambag sa uban din, bisag utro po rin tambaganan, i-guidean po kini, kinahalan po ni guide, pero ambot lang. Matunong ba yapod ba sila? Oli ka, open ang ating linya, ha? 0928-55-08-727, katropa. 0928-55-08-727. Gani ugma na gani istoryahan murag liso jud tambagan ikaw jud ang maka desisyon Susan hati og saging ila asani ilalan si ako na may patog saging ako ana biyaan ko biyaan oy kay masakitan ra ka oh, ba Then Choi, hello, shout out sa imuha, DJ RC, shout out po sa imuha. Tinood biya dyan na. Yami kaakad, kaayo ka DJ, mawala ang akong cubs sa work diri sa office. Sa yami kay ko eh. Yami daw kaayo ko. Hello, may hapon.
1: May hapon.
0: Kinsa man ni eh?
1: May hapon.
0: Kinsa man ni
1: eh? Si Richard.
0: Richard Poon? O Richard Gomez? Sabi si Richard. O, di ko. Think of Richard. Yami kay ka DJ. Mawala akong cubs. O, say cubs, o eh. Di ko ba ang scab, kabalaka, kakapoy, unsa man. Anyway, DJ Ingon Tate Carlos, ang asawa dili biyaan punan. Tinood ka na, Tate Carlos. Oh, garaon na kay Tate Carlos ba? Pinamahadlok mapusilan sa iyang ba asawa? Oo, nagsalig kay hapit na mo abot sa finish line. Hapit na mabot sa finish line. Garaon na kay si Tate Carlos. Kapugiro, kina na niya. Okay, wanda. Di lagi daw nabiyaan. Dungagan ra daw. Oo. Mayong adlaw, DJ RC, mabusila ko ang adlang webes, guwapang DJ sa XFM. Ayan, of course. Yes, correct. Ganon, pak ganon. Ay, bitaw, oy. Oo. Kita, ang ato yung unang masages din, no, buwagan ay ang asawa, ay ang bana tungkol sa gihimo. Ambot lang kung sa'yo natunaan niya, ani. Hello DJ Gops, good afternoon. Pasara naman from Saya Dugyan, Dalaget, ang akong ikatambag buwagi na lang jud na. Oo. Ayaw na pong sa ang tao nga wala na igugma nimo kay ikaw ri alaot ana imong bana. Happy na sa lain pero ikaw nagpingit sa kasakit o kaguol kana lang DJ RC. Thank you. Mayong hapon, Madam Guapa, pasarad ko nila chok-chok o gichin-chin suelo gikan ni Liz Suelo. Hi DJ, shoutout from Bulacan, Barangay Hall. Gikan kay My Mots. Hello sa inyo, hada sa Boracay. Bulacan! Bulacan! ang Bulacan, gihimong Boracay. Pagkamaay. May pagpaminaw nyo din ha, Suelo Lee. Ang lalaking badlungon, ayaw hilaki. Antusa kundi ilisi. Pangita og lain na ay dagang laki. Pilia ang buutan. Dagko na mo. Nagkita unyag sakripisyo ka para niya. Ha, dako na kay kag sakripisyo para niya. Moto ang kuanya, Sim. Alright. Na pa nato din comment kaya na pa mang Aaron Abakita, hello DJ, lamoy on man di ay ka. Uy, dugay na kain na oy. Pila na ka tuig ganing istasyon karon pagkakabaw. Makasapot man sa ka Aaron oy. Ang tagal na po nito Aaron. Sobrang tagal na po ito. Good afternoon sa mga from Mavolok Vic Enterprises. Ayan. Wala tayo another caller? Kay ako na yung mutambag niya. Dito na tap music ani Ron. Kay ako na yung palungon din yung linya. Here's another song from Between Escalante. Bagay, gibisi mo tanan akong ipili. Ay, nade tayo caller di. Ay, abi ko wala na kay... Matugtog na lang ko. Mangluod na ba dahin ko? Ayan. Hello! Okay. Tayo caller, Sir Doc JJ. Anawa man. Nanachika pa sila. Ayan. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Sino ka? Sino ka?
3: Jules Pandoy.
0: Sino?
3: Nang
0: Mandawi.
3: Jules Pandoy ng Santa Cruz.
0: Ay, Santa Cruz, Davao.
3: Yes, po.
0: Wow, maka-proud. Abotin ng Santa Cruz. Grabe, agi-agian naman ako na pauli kinapawan. Karoon nanawag naman taga Santa Cruz na ako.
3: Sala kinapawan, Mega Idol.
0: Yes, basta kinapawan, lamion. Yes, yes, gwapo. Eh. Kita rin ka na ako sa live. Tanaw ko sa live kaya para ma-prove good yung gwapa ko.
2: Ay!
0: Mahog naman ko rin tumulong.
1: Aliko, eh. Makagkisangat ako, ah.
0: Eh, naman ko tanawang ko sa live. Babo ko niingong ang appeal ka sa live. Uy, klaro, oy. Kung saan Santa Cruz, init, lino, kung sa pamay, nung sa may gibati nyo karon din ha, inout ko nga okay pa mo din ha.
1: Ano, sige, gulan din eh, dal.
0: Ah, lagi daw, sige daw gulan, ya. Yeah. Kamusta ma, ang panginabuhi?
1: Okay lang, panginabuhi. Layo na itong lino sa mo.
0: Ah, layo raw, pero wala mo ka nakasuway diya o ka ng mga pagtayog?
1: Nakasuway, oy. Kasi kusog mo yan.
0: O, kung sa may gibati ni mo, samtang katayog na din ha.
1: Parang kulbaan eh.
0: Kulbaan ka? Naong nasa kulbaan, be! Ako, anday, kanahadlok, kanakibati, gimo kahadlok. Anyway, nakadungog ka sa atong drama diha sa Santa Cruz, naabot mo yung Santa Cruz. Kung sa may...
1: Oo, oh, dungog.
0: Kung sa may masultinin mo sa kaagi ni Susan, kaya ako galagot mo ko din eh.
1: Ako may katambog yung Susan.
0: Ayan, Susan! Listen!
1: Ayan lang, bulagay mong banat. Kundo lang kasi mong balay, guys. Babae man kaya, kasado pa yun. Muli na lang ito, yung banat.
0: So, antuso lang niya?
1: Ano to? Antuso na saan niya?
0: Anong inana na siya? Anong kinahanglang pa antuso ang tao? Anong inana?
1: Mahugin ang realidad na siya, I don't.
0: Realidad ang magpasakit o isig kaingon?
1: Normal na na tao rin. Huwag niya ka anak rin.
0: Sala ba so, niya nga, di siya ka-anak?
1: Ang bana niya, kita itong anak ko rin.
0: Di salain na lang, eh. Mawagan na lang niya, eh. Kaya mangita maglaglain.
1: Depende na siya, idol.
0: Bitaw. Kaya
1: siya lang desisyon niya.
0: Bitaw, it's not something na we normalize. Ako, ang imong asawa, di ka-anak. O imong asawa, imong bana, di kapagawas og anak. Hindi mo normal, no nga. Ah, okay, kaya man ikaasawa akong asa. Kani akong bana, di makapabuntis. Akong asawa, di mabuntis. Ah, mangita na lang kong layan niya. Ah, dahil lang siya. Murag, di, pangit man paminawan niya. Himuon siyang normal sa mata sa ato ang mga, sa mga tao ba? Murag, himuon siyang normal sa ato society. Murag, wala na human decency. O, kana bang kasabot mo human decency? Tama ra ba na siya ngayon, anak?
1: Kung sa ko ay idol, kung ang asawa di makaanak, okay na sa ko, di na ko na siya kung ang biyaan, ako na siya ang dugangan lang.
0: Dili di mo biyaan, dungagan lang. Oh, anak, pero manangid ka.
1: Alam nga, yung manangid ko kay, kung ano bang mga di magkakaanak dahil, makita kong lahi nga makaanak, eh, di makaanak na mislahin, pinili mo ni ang kuno niya yung buha karat.
0: Ang problema, anak.
1: Huwag nga ay magpanak.
0: Moo.
2: Ayaw!
0: Tumpak. Maura po lagi na. Og ang ibuhi, anak.
1: Ang problema ay doon, ang ipakao na po niyo.
0: Gani, oh. Kaya di rabagin na responsibilidad sa mga bata nga sabton nga huwag mong ipakaon. Dili, pwede mo. Sa tinuod lang. So, di ba na problema sa mga bata nga nigawa sa aning kalibutan, nagmaingon mga anak, antusa lang kay walay kwarta. Kaluisan sa mga bata. Gidara niyo.
1: Kaya naganak niyo mo, pwede na niyo itugwe sa kumpayan na, naga mga kumpay.
0: Oh, lisod man sad. O saan ni kanding? Paita, oy. Mayroon na mag ka nang ikumpay sa nilito niya, oh, hapon na. Kalo, oy. Diba? Munang,
1: if I'm... Pwede ko mag, plant your thought, Aydan?
0: Pwede ka ayaw, oy. Nga no gundi. Sige, go, shout out.
1: Ang may, lahat akong amo nga si Gus Victor Casas.
0: Kasas, oy. Kasas, taga diha madagan, kaya nasa Digos po ng Kasas ba?
1: Oh. Sila si Lupita Casas.
0: Ayan.
1: Mark Mr. Casas.
0: Ayan.
1: Dundung Gonzales. Og si Lumer Villamor. Og sa akong asawa nga si Gina Bautista Aling.
0: Ayan. Alim?
1: Aling.
0: Ay, Alim. Aling, ay. Mali, di. Bungol ko. Salamat kayo. Sige, pangalan, ano niya? All the way from Santa Cruz. Grabe, taga Santa Cruz.
1: Go, Fandoy.
0: Joyce?
3: Oo.
0: Babae lagi yung pangan.
3: G-U-L-S.
0: Jules, the I. Uy, bungol-bungol yung RC. Jules, thank you kayo, Jules. May pagpaminaw niya sa Santa Cruz. Davao del Sur, di ba na?
3: Okay, ma'am.
0: Ah, grabe naman, naabot ang Santa Cruz, oh. Nag-iagi naman ko din sa una, karo madunggan naman na ko din, ha? Ay, naman sa taan niyo, eh.
3: Kasi kayo yung accept ang ma'am?
0: Ah, mo ba? Salamat ka, ayaw ko mauna. Salamat ka, ayaw niya. Madunggan pa yun ko din, ha? Wala na. Mga taga Santa Cruz, yung mawuli ko, ha? Sugata ko niyo, kuan, bi? Sugata ko niyo, pa... Sugata ko niyo, kuan?
3: Atin lang sa kuan, ma'am, pa. Starwood. May kanaran diyan, kadako kayo.
0: Ah, sige, sige, sige. Puhon, puhon, paguli na ko karong Disyembre.
3: Pagdala pong kalamay, ma'am.
0: Di mo ko taga-buhon. Nama kong Cebu.
3: Ay, kong Cebu?
0: Nama kong Cebu, oy. Nama ko sa Queen City of the South. Patuon mo, patuon mo ko na mong Cebu daan, oy. Bago mo uli, oy. Mama ko, ayaw, Jules, oy. Thank you, Jules.
3: Thank you, ay,
0: pagpaminaw. Sige, katropa mo. Eh na, ingon, exciting.
3: Exciting!
0: Ay, wala to no. Anyway, salamat sa itong mga tigpaminawan niya. Labi na sa, madungog pa na ako siya, Doc JJ. Madungog na ako siya sa air. Ayan! Anyway, wala man taigong oras ka, tropa. Ako nang tambag nga kung kinahanglan iingon. Kay, mahot na ang dirig oras, maabtan tag programang asintado. Sa imuha din ha, Susan, daga naman ka nadunggan nga mga pagtambag din eh. At the end of the day, it depends on you. Unsa may imong tumanon. Ana, dili mi kabot. Tungod kay, ikaw ragyod ang mag-igo. Aduna kay tulo ka mga pangutana. Isa dinhi ang bahin sa imong bana, nga antuson na lang ba nimo siya? Personally, I do not normalize such thing. Dili na to kinahanglang i-normalize nga antuson nimo ang kasakit. Tabaw ba mo mga katropa nga there is more in life. Do not put yourself in one box. Sa Bisaya pa, taghan pang pwedeng mahitabo sa inyong kinabuhi. You could be better person. You could have a better life. Ingon pagay nila, tanong kasakit nga mahatag na to. Aduna na'y kalipay sa ulahi. Kadili binapirmi nga anata sa babaw, anata sa ubos. Kung parin naman naka sa ubos ka ron, aduna nga gipang naging mga sakit, there will be time na you will be uplift po. Mabutang ka sa, malift po. Ikaw po na maging magmalipay. Sa imong sitwasyon, manggod ron na, dahi Susan, imong sitwasyon ka ron, nakadepende sa imo ang mga desisyon. Nahigugma ka sa imong bana, normal na siya. Walay daw ta ni Ana, nahigugma ra ka. Pero dili pod pasabot nga tungod kay nahigugma kaniya. Imo na lang itugyan ang imong kalipay. Imo na lang isakripisyo ang imong respeto diya sa imong kaugalingon. Ang paghatag o katungod sa mga tao nga pasakitan ka, sinyales ka na sa walay respeto sa kaugalingon. I know, whether you like it or not to hear it, mapaminawan ni nga statement, but yes. Sometimes, a situation nga nahitabo multiple times, it's a consider of self-disrespect. You have the chance and you have the choice not to do it or not to experience or not to allow it. Ano na kay higayon nga dili siya i-allow nga mahitabo, i-allow nga buhaton nga to nimo apan imong gihang yatagaan o higayon ang buot pasabot, wa nimo respeto ang imong kaugalingon. Pero kung ikaw adunay limitado o adunay boundary sa imong kaugalingon, nga to sa relasyon nimo sa imong isig kaingon, ilabi na sa imong partner, kaya ang partner dili buot pasabot nga bana ni mo na siya, it doesn't mean na wala tayo respeto sa usag-usa. Namuingon na uban niya, antuso na lang daw, kaya mabalik na daw na. But please, there is no amount of money can pay for your sanity. Kasabot mo, walay amount sa kwarta nga makabayad sa peace of mind. Kung ingon mo nga pait kayong kinabuhi o unsa man na, sometimes kinahanglan lilion ninyo o ganong pait akong kinabuhi. Unsa man ang kasakit nga gihatag sa mga tao sa palibot nako. It's because sometimes wala nato nakita nga kani mga tawhana ginahimo nila na ngadto diri nato tungod kay ato silang gipasagdan nga buhato na dinhi nato. We have the chance, we have the choice not to not let them do it. Para nimo mo ka na ako masulti. Ang tambag sa imong ginikanan, guide lang gid na nimo. Again, bisa pag unsa mong istorya dinhi para ra gid na nimo. Inuod na higugma ka sa imong bana, aduna kay gipanumpaan, pero naay kahangturan ang tanan. Kung siya pilion niya ang babae nga nabuntis sa niya, think of it. Murag dili po siguro ni mo deserving nga mugukod na lang ka sa atensyon. Dili di mo deserve nga imo na lang apason ang pagbati niya nga to sa lain. Nga di niya mahatag sa imo. Dili na siya kaminyoon. Ay kung mingon mo nga dili na tugubon ang kaminyoon kag ipanumpaan, kung nanumpa siya, nga nung wala man nakabarug ang iyang bana. Pero kay tanan dili man absolute. Panila, there's nothing in this world is absolute. Pagpasabot, dili tungod kay mo na niya itong nasabtan mo, ni dapat mahitabo. The same sa akong mga gipangingon karon. Kung sa man akong gihingon diri, it doesn't mean nga applicable dahil sa sitwasyon ni Susan. Morning, akong gihingon nga it's just a guidance perspective nga pwede niyang timbang-timbang sa iyang mahimong desisyon. Sa imo, Susan, it's up to you. One thing I want to say is love yourself more than you love anyone. Tinuod, igugma na to mga partner. Pero kung wala kay gugma si imong kaugalingon, I don't think that is right. You could never give love if you don't love yourself. People do not love themselves. Actually, sometimes they don't give the love that the person needs. They end up hurting people they love. Bisaya ang paginako. Ang mga tao nga nasakitan, walay gugma sa ukaw-galingon. Usahay sila ang makapanakit sa ilang hinigugma. Ilang mga tao nga nasa ilang palibot tungod kay unknowingly, we are emotionally deprived. Ako man ang i-enlighten sa inyo ha, apan wala na ko'y oras. Pero kay mubiya na matas kanginan. Daghang salamat sa itong tipaminawan. Yan na sa ito ang Facebook Live. Anapod sa ito ang mga radyo nga nagpaminaw karon sa 88.3. Sa mga istasyon sa lain-laing dapit. Diri sa Visaya, sa XFM Gihulgan, Canlaon. Anapod sa Bukidnon, 101.7. XFM Bukidnon, 92.9 Gihulgan, 101.7 Canlaon. 95.9 General Santos City. 107 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. And of course 99.x XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Katropa. Wala ko igong oras, 2 minutos na lang una mo abot ang alas 2:50. Masunod na po ang programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait mga Katropa. Paspas ra kayo ang oras. Yes. Out na ta 10 minutes before the program. Okay na ako mo exit. Hindi na ako basahaw. Sorry ka ayo. Sa ito mga kaubanan sa istasyon, o nga ito ang technician nga sa Picas Law, katropang Doc JJ, o nga ito ang station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Hey, bao ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi

0: Tanggi niyo bilid sa tinda Playa Davao City. Naalik may tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na 95.9
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Santo Blas Gold.
8: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.

0: XFM.
1: Santo Blasco.
2: Ako dahi sigari, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted. Hey, at Emu Year, Western Union is supervised by the

0: FM.
1: Exciting!
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
4: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
5: Excel by 33 anyos taga Mako din. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Balay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting, kol? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy?
2: XFM.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: May vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SOAP.

0: palit na kubra. Uy, bra.
1: Magbra bra pa ka nga.
2: Hmm?
1: Pura magag nagkugtutoy nga. Masker magamaya ni magtutoy.
0: Wow. Wala po guni mo, no?
3: Nani?
0: Brief, brief. Huwag ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.
4: Exciting!
5: X FM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: ang imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: matag adlaw?
1: Ani na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic,
0: imong partner sa beauty, wellness ug self-care.
1: Modern aesthetic services,
0: relaxing ug elegant facilities,
1: safe ug skin-friendly treatments
0: ug quality care nga imong masaligan. Kay sa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence
1: among prioridad.
0: Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4,
1: Barangay City Heights, General Santos City.
0: Call now
1: 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Dagang kog nooyab nga Haponesa. Guwapo gugo sa unang panahon.
4: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
4: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
4: Kanang cute.
3: Oh, akura.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santong Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anapong Turanga Body Duro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, putol-putol, may video nga di matulog.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Creatine lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, o tira kayo. Gano'n na creatine, 94 lang itong nakapaminaw sa kung ipang multi-car.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Kini mo'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Jesus Kristo nagingon, gawas kong ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya magkita sa giharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon.

Okay, so maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Okay, kung man usab sa atong mga katrupa sa nagkalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. So, subon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kahigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Ato na usab nga hisgutan ang mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. O ingon na usab sa naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang ato ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy. Maying gabi sa imo diha, Doc. Huwag nasab sa iyang pinalangga nung kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy. Huwag nasab ang ato ang General Manager, Sir Arnel Edwin Garing. Atong istasyon manager, Sir Arnel Cortez. Ingon man usab sa ato nga mag-abtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. So maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, sa ato, sa inyong pagsuporta sa atong programa nini nga kagabion. O alang usab di ay sa mga kaigsunan, mga kaigalaan, na suki na itong tigpaminaw kung aduna mo'y mga pangutana, mga clarification sa atong pagtuon, ang pwede ninyo nga makontak ng number, money, 0956-160-3092. Osbon ko, mga kaigsunan, 0965-160-3092. So makini ang number, then pwede ninyo kontako, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung aduna mo yung mga pangutana sa topiko nga itong pag-aisgutan ini nga kagabion. Huwag alang usab di ay sa pagpanimbaya, no, sa itong mga kaigsunan, mga kaigalaan, asukit ato usab nga tigpaminaw sa mga istasyon. Maayong gabi eh, no, ng mga kaigsuunan, no, dinhi sa Tagum City, atong padayon nga nagasubaybay sa atong programa, Sister Wilma, diha sa Visayan Village. Maayong gabi eh, kanimo sister. O ngayon usab sa ato nga mga kaigsuunan, dinhi sa Garciaville, Sister Kuni Plinios, uban sa imuhang mga pamilya. So maayong gabi ikan yung tanan. Nasab sa ato nga kaigsuunan dinhi sa Pagsabangan, maayong gabi eh, Brother Oliver Lumando, yung nasab sa imo nga panimalay. Nasab sa ato nga kaigsuunan dinhi sa Maximo, Doc Manny Dumagit, maayong gabi eh sa imo diha, Doc, yung nasab sa imuhang panimalay. No sab sa ato nga kaigsuunan, no, dinhi sa Santol, no, si Brother and Sister Masangkay. No sab ato ang kaigsuunan dinhi nakapuyo sa dool sa La Pilipina, no, unsa ni siya nga lugar, no, Brother Rudgen Rubino. So maayong gabi kanimo dia, brother. Uban sa imo usab nga pamilya. Ang usab sa Sinangguti, no, Sinangguti 1 o Sinangguti 2, no, na itong kaigsunan usab si Brother Happy, no, taga Pulot. Maayong gabi kanimo, brother. Uban sa imo nga
pamilya usab, no? Huwag yun usab sa ato nga kaigsunan rin sa Sinangguti uno, no? Ato ang pinalanggang asawa na adya karon, no? Sa balay, sa kungugangan, no? Karon nag-subaybay usab, no? Sila sa ato nga programa. So, maing gabi kaninyo diha, no? Mga Rubino family. Yun usab sa ato nga silingan, Uyuan, so Gabaton family, no? So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan, og salamat, no, sa inyo nga pagsuporta, pagpadayon sa pag paminaw, no, sa ato nga programa. You know, sab din hi sa Public Works, no, aduna tay kaigsunan usab diha nga diay nagapaminaw, no, sa ato nga programa, Brother Jasper. So salamat, brother, no, sa imo nga padayon usab sa pagpaminaw. O ginusab sa pagpadayon sa pagtuon may tungod sa pulong sa Ginoo. O ginusab sa itong mga kaigsuunan sa nakalainlain nga dapit, no? Mga kaiglisyahan di sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, ginusab din ni sa Lupon, ginusab din ni sa Pantukan, no? Maingabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. O din hiusab nga banda sa Laak, no, Mabuhay, aduna tay mga kaigsoonan usab diha karon, no, nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kagalaan sa mga nagpatalinghog, no, karon nini nga kagabion. So ang atong isgutan mga kaigsoonan, katong topic no, ng atong nga gisgutan gabi tungod kay na utdan ta sa oras, no, wala ta na, wala na tiwas, no, wala na human ang ato ang topic, no, the temple of the Holy Ghost. So mo ni ato ang padayonon mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagtuon aron nga masabtan nato kung unsa ka importante day kining gitawag og templo sa Dios nga atong pag-aampingan, no. So sumala sa atong natun-an kagabi, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang atong lawas, no, mao ang templo sa Dios, no, templo sa balaang espiritu, ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya matud pa sa gisgutan usab sa ni Apostol Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga ang atong ang atong lawas nga mao ang templo sa Dios, balaan, no. O bisan kinsa ang mulaglag o mudaot niining temploha pagalaglagon usab sa Dios.

0: FM.
1: X FM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C. I kinda
6: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag-adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic.

0: ang kita ay mga idol.
1: Si ano si Iggy?
0: Ano si Washinigger?
1: Ano si Sisnigger?
0: Iyon sa spelling daw, B.
1: Ay, kwan, pitaw, si Chichliman. Ako ay idol.
0: Si Chichliman ako din mong idol?
1: Oo, si Chichliman ako ay idol.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amigo.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Santon Plus.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Palit sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Uy. Wake up!
8: Hala, tapa dito ang kwarto?
7: Kani, no.
8: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
7: Damanunon pag baya ko, Kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.

0: Solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas Pinat Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health, Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Textile by 23 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagihalos kaayo hangop ko. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Sa inyong mga lugar.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast by everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna.
8: Sige!
7: Ang kanang gusto kayo butilap. Yagay, hulbot, tilap.
8: Sige. No, no, no.
7: Kanang permine ka turbo. Kitsa ni.
8: Ikaw lagi ni kumpare ba?
9: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
9: Exciting!

0: natawag na phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung sa akong kupagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan

0: sa inyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
2: Premium D3, ang

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko ang gustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sarah Diani, taga-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1.
7: Kaklarik sana.
9: Exciting!

0: FM
1: 9.1. Kaklarek sana!
2: Exciting! Protektahan ng imuhang kaugalingon sa mga sakit-sakit ng dala sa pangit nga panahon. Ilabi pa karoon na usog yod ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha. Kaya basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha. Oh, basing pertina ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing kana makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imuhang kaugalingon dikay. Huna-huna wala na ba kaniya amping. Aga eh sige sige. Naigo na pod. Nabulos ay na pod. Karong gabi na syempre magchismis gihapon kita nga to ang programa gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance no kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin CB. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ra gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. O kung na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ra gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga pampa-check-up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang ka-trigger ikaw karon. Oh! Mag-amping good permanent ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan ni ko gatan og mga kuan man mga balita man kikapuyan naman ko uy kay na murag. Nagpait na mga ang kalibutan niya. Mugaya po ng istorya. Sasaw ka ayo. Mag-chismis na lang ta para sa taang Sir VB question for tonight. Ay, uy. Ang atang Sir VB question karong gabi una hatod ka na to. Siyempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BDP. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kay ang posibilidad ana, barato to di mong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid ka imong sakyanan. Di pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O, kung gusto kag di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung dirika sa bukid noon, doon na kita'y branch sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download ni mo sa imong cellphone, kaya kanain mo mga points, magamit na ni mo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini kun ang ato ang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pachi.

0: orange oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una, kato nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, angaway mga kwenta. Notes. Mga way kwenta ni mo nga mga notes na, di ba, gina screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yung nanagod, kanang he or she is very, usually mga lalaki manggid ni. Siyempre sa ato ang mga sa Pilipinas, naanad mangguta nga ang mga lalaki gano'n nagapakita og effort. Kita mga babae, papansin lang mangguta. Aminin nyo! Yung anak mangguta. Basta kaya ang kaning mga kuan, ang kaning mga... Basta kay kani ang mga kani mga lalaki nga nigid ni siya on. Nag-e-effort talaga yan sila na i-check ka. Oy, how are you? Okay ka ra? Oh, if you need someone, if need mo og ka-istorya, pwede ra kuni mong ma-reach out ana. I-chat lang ko ha, baby. Syempre kay ganahan kay ka kay caring ka ayo. Magrabe kayo, himansinon ka ayo, unya palangga ka ayo, kasugisugot ni mo, bi. Sugod pag sugot ni mo, wala na kay tig-react sa imong post. Ana, agoy ka sakit. Pero, dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, Bi, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7XFM Bukid Noon. Ipaliog na lang po ko pa-follow, pa-like, and pa-share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukid Noon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live po kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, Gay. Ug madungog kita sa tibok XFM Station, sa Visayas and sa Mindanao and sa official Facebook pages and radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Hello, Kang James John.
1: Thank you.
0: May gabi din na sa mo si Mommy Jacqueline Labis dili sa Hong Kong. May gabi imi.
1: Thank you.
0: Oh, wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha, Ami? May gabi din ha sa imo, sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gika-interesan. Subukan talaga. Gabi-ingagabi-ing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala na inyong gibuhat sa kuwagay na alas 4 skadlaut. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyane. Last 4 gina sa kadlao, nag-report ko sa Buseco nga, walay kuryente. Dito na po sa mga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O, nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka panisiga. Nanawag na po ko. Lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga line man, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, uramig si Kuan, uramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo o asa na dapit. Tagaanin mo, tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala magi perfect noon. Dawat-dawat na lang gitaan. Walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangitag-itag ka ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis-buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing nang gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka nang mga yung lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo kay kamupod ka nang mga kulit mangulpod kayo mo natulog pa mi niya, masibog pa nawag, aha din ni ma'am. No. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Ann, aba po.
1: Thank you.
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog po kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag-amping mo, permanente ha. Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ang nasa siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Dini ka relate si Mommy Jackie. So, may una anak kay ug niya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pagsud-sud ang mga relasyon. Uy, kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga. Naging kami na lang, kita na lang man gani, di na kanoon mo likes sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga mag-partner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po lang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone. Tagai og time ang imuhang partner. Ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion. Dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton. Imuhang pislit-pisliton. Pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha. Kay ba sigulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer, pwede na niya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. O, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga botika sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later ako makaon. Ako always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Gagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Miss na kita.
2: Lagi yes. Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha your skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Stong! Nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter, uy. Hello, bitabi, uy. May gabi din haa sa inyo sa mga bagulang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner basta kay busog yapon. Uy, ay palabig ka. Oh, nalabi, nagpadulong, nakamatulog. Kaya nako. Basig niya, uri, urumon ka. No? Pareha ka sa kuwa nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Sa unta ba nga kaning inyo ang Disney Princess, gapangandoy mong gid ko nga manambok, bitawbi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. No? Almost 40 na, ngayani gihapon na nga to ang lawas, mara kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing.

Siyempre, kini mga mama, labi nag mga nakay na, nagami nga, uwi lagi na siya, kamulo pang anak daw. Usually, pag naa sa hospital, mga anak, o mahadlok ta kay, basig unya, sagpaon ta dito sa mga nurse. No? So, kung gusto ninyo nga mapampered, good mo, ang kanang ampingan, good mo, alagaan, good mo, while you are still on your labor, or even your post-labor, dili mo sa Mommy's Child, Maternity Clinic. Nahimutan niyo siya sa Memorano Street, Barangay Size, Malaybalay City. Ang iyahalang dyan duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. O atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. O, muhatod sa imuha diyan to. Nga ano ka ha? Nga to mga partner. Di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawa ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avilito kay, so good rin mo react, kadugayan, pug sununon pa o, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Pika's kwarto. Pau, pagpuyo diha, Pau, ha? Hi kay Bong Bong ng Bohol. May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to, ang Turboman Enhancer, we are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gina siya yung side effect. Ha? Ay magkabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabad akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mo taas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magi magdala sa inyohang mga partner, importante gid nga naamoy eksaktong kusog, then Turboman Enhancer po ang katapat ana. Ngano pud bitaw no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor More. Pero ngano bitaw na no, nga kanagong nga pagkaon ka muna. Kanang ka muna ba, diba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsige pag-cellphone. Kaya nakafocus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, diba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, naabi sa ubanog kita ang naigo. Diba? I know na naapon mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay, maura man gihapon. Partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon mang good sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na o ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Dili ka doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan. Thank you. I miss you, ya. Hikapon, Judy. Ay, ako aning sugdan og hikap. hikapon, Judy na siya, ya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din ha sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kanin sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni Cinderella. May gabi idea sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba? Thank you! Salamat kayo, Martin Avaris Mangiran, maayong gabi i. Pitpit Digal, maayong gabi i. Thank you! Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media unsa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lala, suko na si Mamaan.
ako I have to be honest with you, dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili gani mi ninyo pansinon sa among mga syempre kay mga babae mga uuwi be mi usa kay sa Facebook. Nya dili mo mo pansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post ni tagaan ko ni mag partner nga ingon anak. Hali ubanay ko sa pag-inom kay may problema ko karon. Baby siguro maka ayaw, wag ganun. No, text her 530 kung may problema ka, magsabi ka o. Oh. Wag yung i-end mo yung buhay mo, papadoom. Malangit ba ka o ma-impyerno ka? Ayaw na, oh Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae diha. Ano pa kamat yan, mangina ninyo na inyong mga... Balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay, pakamatay, kunuhan mo. Eh. Jesus! Ayaw na. Ayaw pa kamat yan. Babae lang na. Ayaw pa kamat yan, mo. Sam, kawin. Ayaw mo pag ingon ana, ha? Dapat ikaw. Kanabi itong mga ingon ana nga klase nga pangunahuna. Kanabi ingon nga, ah, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahasa ko. Ah, that's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imo ang panghuna-huna, nagaampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato, biha, sabi

0: kaya sa laktod pa nga pagka-istorya, puno kita sa mga pagsuhay o mga panunuway. Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuhay talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba kanako? Nakailan nakanako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
1: Baka kung ka!
0: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, manggod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember, giwan o. Pasensya, jud kayo, labi na kung dili kayo muna nagpaminaw sa programa o niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Yung mag-usod na kong remember sa inyo, ha? But then, siguro huwag manawag mo, yung magpailailam mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taon-taon na tangin ninyo ang toang putahi confession o saka istorya sa toang bibi ang gisalig sa toang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Oh! Have you tried? O, mo na siyang question, ha? Nakasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki? Or kapwa ninyo babae. Nga nung nahitabo man na nga nahigugma kasi mo ang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo, ha? Muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahi confession ang istorya po sa tuang letter sender kung asa iyahang ipagawas ang iyahang hinanakit ngadto sa iyahang bana o sa wadam, ha? Sa wadam, ha? Oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ka. Ay, hindi kita papansin ni Stephen James. Iblock na lang kita. Uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha? Basta biha, ay mo panghawa din, ha? Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahi confession. Diri sa ato ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa ato ang number 0975-474-9153. Magatang ko niya, ha? Unya, lingkod lang mo din, ha? Plaster lang mo din, ha? Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa ato ang programa.
2: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: nga rock banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likod, huwag naman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.

0: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kay akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Seven Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyud?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Alas G's sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: exciting. Exciting.
1: Oh yeah. Balik tahan. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o kanang mga kalipayon, anything na kanang muraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Nanagin na sa inyo ako kung sa inyo ang mga gusto yung pangpagawas karong gabi una kay inyong kauban gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Yeah! Yeah! Dili ko DJ, ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay DJ ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa dili ko ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. DJ ko magpatawag og DJ. Pag mutawag

0: gamay pero ayaw mo panguya sa duana, ha? Ay nako, kada gabi ito ko gapaminaw ni mo bibi, okay lang. Oh, wala na ka naka-remember na ko, wala na gabi. Nako si Dudong Murillo doon siya sa Alegria, mura dugay-dugay na gidong. Na wala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George CQ Zoros. Unsaon pag-react bibi nga FB man siya, ako YouTube ug TikTok. Dili gid parehas og channel sa social media lang ana na siya bibi nga nung magbuot sila gawas guro kung parehas mo active sa social media sa mga teenager na bibi common ipangutana. Ah, depende sa sabot-sabot na langid mo. Imo na lang pasabton siguro George nga. Kanang unsaon ta man na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok. So, maghimo na lang kag YouTube. Ako gani, ibig sa tinuod lang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong baray, magkahoy-kahoy ko na kahit mag-follow sa kung ano, kung magluto-luto ko. Kaya kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo'y lain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Oh. Haud ko, ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako ay pakita na ako ang mga luto skills. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamunay bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kaya basig na ako yung mga maingon ng mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang i-explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga mag-cover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kaya wala po kumaanag nga ingon anak yun. Oh! Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Kaslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Ang droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida, 38 anyos, kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay man ang akong kinabuhi, na ako'y bana, na ako'y duha ka anak. Kugihan ang akong bana, and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife, na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Nag-browse-browse lang ko, nag-post-post. Makita po na ako nga online ng ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga

na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siya yung cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay ka ko na hunaan ako. Nana ba kahilain ang ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-away mang good me, isa na gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha. Munang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Og dito ko na ay nakaila nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iya ha. Halos naging gym bodies me, nagayoga. Ug tanang mga activities sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nagaistoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawa nay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Eh, siyempre, girls, bonding man. Mutuhilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naa gyud something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugdok pod ko sa iya pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito ni hunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Post. Sige siya chat sa kuha. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero nga no. Nganong murag lahi akong na-feel towards sa iya ha. Murag sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya lucky. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pog ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod, sama na ko. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani, Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kapsulay, sir. Nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: So, nga mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe,

0: katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Visionex Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionex Plus capsule ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: So may akong gamiton, boss.
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: I can't make it through the rain. I can't na. Murag mo ulan, rabaog mo. Ay, nako, baby. Balik na sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, iyong nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Ako, be, dili na siya pwede, ha? Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mauna na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka ng alisbo ka. Tapos na'y gusto mong ngayon sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be, solusyon ni, ha? Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soup. Kini siya na ay mangosteen. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan nato ang istorya ni Zenaida kun asa iyahang giingon gisaysay nga na in love siya sa usa ka parehas niya ka babae. Di pud ta kaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mog bayo, tumboy o kinsa man ninyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo og wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na kita, wala na ko'y tanaw-tanaw. Sorry, it's okay, baby. Salamat sa pag-inform, ha. Way kahumanan nga plan sa ati, adlaw-adlaw, giyon. Grabe po na, Timwil Mao, eh. Kung saan mo na iyong plan sa unong bisik, pero timang daghana. Si Monski, anin yun? Queer po may gabi po. Si Ma'am Bobby Parami. Maayang maulan na gabi. Nag-ulan sa inyo, ha, Ma'am Babs? May gabi din, ha, Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live.
2: Thank you!
1: Si Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po. Para sa ko, Ascender BB, dili niya paminawon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Halim din nami. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay maunay kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang uglain because they need validation po. They need appreciation.

0: association, no? Dili, wala na ako ni i-sisi tanan sa mga banhatong kinapoy mga asawa nga ingon ani. So, for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga abisi man mi, kapoy man kami sa trabaho, pero pag abot sa balay, gasel po na. Ayaw, tagain niyo time ang usag-usa kay delikado na o ka ng inyong relasyon, no? Mabungkag tungod lang anak kay wala may panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao. Mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo, ha? Di na magsugod ang kagubot sa pamilya. Oh! Pero si Ate Wilma, wala siya matang maglabado yung ulo. Sa mukha si Wilma, uli na. Pamalansya lang di hati, ako na'y bahala diri. May nga BBB, hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. May nga biipod, tambag na ako, tambag na ako kang Sinaida, ayaw anak kay maot na siya, labi kong mahibalo ang imong baan na maura, BB. Oh, kung mahimo, pagkuyog mo sa imuhang bana. Oh! Anak lang. Basta kay kulang gid ko og attention sa imong partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero di dili gid na siya mao ang solusyon, ha? As much as possible, kung mahimo istoryahon gid imong partner, imong i-voice out sa iya nga. Han, babes, palalabs, langga. Bibi labs. Di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan o pagtaga, di ba? Ay, mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Oy, pwede mo manawag, ha? 0975-474-9153. Ito lang hinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, ha? Mo appreciate sa iya, ha? Pero again, diligid na siya tama. Pero diligid nga punti ka ma-blame, kay imuhang bana, gipasagdaan man ka munang, nangita ka o validation o appreciation sa ubang tao. Mo ganin na, biha, balik-balik ko na to. Importante yun nga ay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi po.
1: Ayo. May gabi eh.
0: Ayo. Ay, ma, may gabi eh din, ha. Aka ni gigwapo, gid kini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuang letter sender.
1: Kung para sa ako, Cindy, ang imuon na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema to, nga sige lamang kagbisi. Tagay kong panahon. Kaya ako, mauna akong ginabuhat. Ang kinagakos na ako akong bana. Para matagaan kong panahon.
0: Bitaw. Dobi. Pero ngano na may ingon anak good ma'am no nga kanang kanigo nga kita mga babae man good may mga babae sama na ako kanang murag taas kita tag pride ba nga kanang adi ko niya lambingon adi po na ko siya lambingon ngayon na anak ba
1: kasagaran sa una ingon anak ko tapos dili po pwede nga may yung anak kay kung ma-pride po to yung bana, ado ang namo dito na magkuan, nagmagka-problema.
0: Correct.
1: Ako na manguna sa iya mang lambing, kay dili man ko maulaw, kay asawa man ako.
0: So kuan na lang kay nang up, naay isa gyud nga magpaubos sa iyang pride, nga mao na lang gyud mo initiate og lambing.
1: Tama ka, Cindy. Kay ako mo abot akong bana, magkuha ko glabakara kay trapuhan ako.
0: Nauwi.
1: Tapos, ignan ako siya nga han, magkaon ka, kuan kay naay pagkaon diya, o uni ba mo inong kag, sayang kuan, ininit. Eh kung magulat ka, kung wala mapaubos sa inyo ha, kawala na.
0: Lagi.
1: Ako mismo mangingon, uniya na pag cellphone bi, kaon siya.
0: Pero hindi po niyo mo siya kuan. Hindi po niyo mo siya ingnan nga. Unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba namin?
1: Hindi po. Ignan lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon namin mang lingkod.
0: magsalo na dayon mo ana.
1: Oh, magsabot-sabot kami.
0: Ing anak lang gid di ay.
1: Oh. Ug anang buhaton ni Ma'am Sinaida. Makuha na siya maglambing-lambing po diyang bana.
0: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
1: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon, cellphone yang lambingon.
0: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
1: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan, cellphone.
0: Kasakit. Alam mo.
1: Anak na buhat.
0: Anak lang yun.
1: Pagbuntag yun ko. Han, mga ona ta.
0: No.
1: Ako siyang buyuro ni.
0: Birahon
1: din. Dalalambing, daladagan.
0: Diba? Dili man in taon rason nga may ingon, ay idara naman, may ulaw naman, dili.
1: Dapat samot mo mag-idaran, samot mo labing.
0: Correct.
1: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
0: O baka.
1: Dagang kayong salamat, Ma'am Cindy.
0: Salamat.
1: Si Sinaida ito ng XFCM Cotabato.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
1: Dagang kayo salamat. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. O diba, lami, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay... O ang kanang... Actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay... Kaya nagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man kita'y mapala kung both mo ma-pride. Learn from Ma'am Zenaida. Katuto ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si Bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay, kaloy paminawon. Hopefully nga, hindi ko ganan mabasa ang imuhang message, oy. Uira ka, ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tayong mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
2: Jersam.
0: Po?
2: Si Jersam.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Nadiri sa Cebu.
0: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
2: Kanang... Dili ba ka na siya tumbay, no?
0: Di po takaingon.
2: Okay, nga nung katong pag-gym-gym niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nga nung umisa ka suko?
0: Wako ka ba, lo?
2: Dapat mo react siya, no, kay Kuan man, uy, ano yung kung gihagkan niya? Hindi mo takain na niya.
0: Unsay reaction sa Kuan, kaya nang gihagkan, be?
2: Ha?
0: Sige, padayon.
2: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no?
0: What? Kaya
2: basig pagduda ko marag na pagkatumbol na siya.
0: What a kabalo, basin nga ni kalit lang og siklab sa iyang kasing-kasing nga naapo dahil siya kay nang ing anak nga kasing-kasing ba nga ing anak nga feelings.
2: Oh, basin.
0: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa atensyon. Kasi matambag din mo sa iya, ha?
2: Siya may na problema no nga yang bana dili kayo mukuan saya ha, dili kayo magad. Kuan na lang yun. Yang istoryahon nga nung inaamang ka, nga nung kuwang mangkagwan ako ka ng
0: panahon.
2: Usa may kuan niya mo. Sa may imong gikabisihan diha nga nung wala namang kay time na ako. Yan lang yung potan on ba?
0: Bitaw. Istorya na gikulang mo. Nang
2: istoryahan yun niya ba? Iya bang ka nang hinahinay pod? Anahan. Nakabantay ko ni Buba. Nga nung wala namang kay time na ako. Nga nung di naman kayo ka...
0: Ay,
2: lang. Ngayon.
0: Hello, eh? putol man siya. Uy, sayang, oh, sayang iyang ano, sayang ang iyang tambag si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimu hinay ka, ayo. Oh, base nagkagusto ko tong babae ate kay Sender, pero ako kay Sender, di kay nalang yun kay, bisan na miskin busy imuhang bana, importante wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako, hindi ni mo imuhang bana, aron magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun. Kaning imuhang story karon Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayahan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay wala iring nga nadungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Oh. Na ay, usahay mo, react mo, ingon, pagka-OA ni mo, ingon si Andrew. Di ba ko siya yung mga comment ay? Na ay, usahay mo, react mo, ingon, pagka-OA ni mo. Wako ka gets. Sa ilu ako ha, muraga. Layo rapod kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat, sa ato ang programa karong gabi una. Kaya nga, sometimes po lang ato ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, didi kay murag gasimang po tag mga pangutok mo, kaya basi ma-issue po taana. Ha? Pero bitaw, Ma'am Zenaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zenaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na ito sa Facebook, si Ate Well, maana siya nga. Kinahanglan lang dyan naman na kay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundan ni mo inig-abot imong bana. Na all na ibana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unhan ng imuhang bana. Pangutan-uni mo siya, what's wrong? Nga nung wala kay panahon sa kuwa, nga nung ingun-ani, nga nung ingun-ana, open communication. Kaya basing naapo din siya mga gagmeng kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing, sa imuha po mga kaaligot-got sa iyaha, maka-open up ka sa iyaha nga walay problema. Anak lang, communication lang yun ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maraway na hitabo. Kalami niyo kumutod. Hindi ganun ha. Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istoryahanay ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Loy, kahaw mo tambag. Uy, muragyog. Bitabi, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan, ha? Sa inyong pagsubaybay sa toang programa. Ay, magkabala ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo, ha? Magluto-luto, tag-tangkong. Uy, kabalo mo, ganahan kay kuan, labi nag-adobo, o sagulan or anything. Basta kayo makasunan lang, wala yung problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na po. Dirigi hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, sa mga kaubanan na akong technicians, nga naakaroon sa ako ang Pikas Lawak, sa Pikas Lawak po diri sa may XFM Cebu City ug sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha? Na nag-unong sa kuha hangtod alas 11 si Imedja. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahes sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghod. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mo-auto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mo-auto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po atin na gusto makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, eh makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na

0: pagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan, ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama, ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po natin mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
3: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, mm-hmm. isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Mm-hmm. Roughly, 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
0: Mm-hmm.
3: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
0: Mm-hmm.
3: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa

0: pa-blood pressure ka, mm-hmm. yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina, ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag, pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue yung ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng

0: fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body, ano. Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun, nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
0: Mm-hmm.
1: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na malaganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Mm-hmm. Nako, ha? So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up ka agad, Doc, ano? Magpasuri po ka agad kayo sa
1: kasi
0: mga
1: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad, kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
1: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
1: Oh.
0: Bigla ka nalang matutumpa.
1: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
0: Bata pa.
1: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
0: Kasi walang minsan, pinipiling edad
1: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maging maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas sa ng chest pain, especially yung angina do, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. kasi laging kumikrot yung dibdib po nila, dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
1: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
1: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
0: Yun, ha?
1: Good for the heart.
0: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga, ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance, eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin. Santon Plus Coffee Mix.

0: Freebix, kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibili, suplemento malapit buti. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Dok. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: at saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating pong mga kababayan. Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 At don't forget vitamin C, yung tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best, non-acidic, para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michel Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Na ngayon pong dalangin ang Panginoon Hua na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
3: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
0: 95.9 XFM Jensen. XFM.

kabalele sa talagsaong kataho. Ikaw, timgas ba kaysa puti na baybayo? Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw, pangandoyo. Kay perlas ka, nga angay kiyot ang puno.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako radyo isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako radyo yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol. Natunaw na jud.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Tutan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na nako bro.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting, bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa buntag.
2: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Sa ulhang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines.
1: Davao Oriental, Gitayog, magnitude 5.3 nga linog ganinang kadlawon.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, DPWH, tutukan ang mabuhay underpass sa Jensan. Secretary Dizon, nagbando nga abrihan ang proyekto sa Hulyo ting 2026.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, 9 ka personal sa LTO Butuan, sikop sa akto human ng warta og motorista.
2: Headlines.
1: Samta sa balita ang national, 81% sa mga Pilipino nagduha-duha o wala pa naghuska sa kaangayan sa impeachment trial kang VP Sara Duterte.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, presyo sa lana sa kalibutan, miusos, human mipirma o ceasefire ang US o Iran.
2: Headlines.
1: Sa sports news, Alex Iala, makasangka na usab ang world number 2 nga si Elena Rybakina dito sa Berlin Open.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, courtside reporter Apple David gimakak ang pasangil nga grooming sa iyang 18 anyos nga uyab.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang extraordinaryo, pinakanipis nga tsokolate sa kalibutan nga adunay kanipson nga 0.0 millimeters gimugna sa Japan.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod.

0: Palita sa Bundan. Express Palita sa Bundan.
1: So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, pesa 19 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kininyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo amang mainiton ug labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna diya ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fission X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Busaw sa paiginahulat ninyo, tumaran na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 5 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natong panugayon mga katropa, ania na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang aton top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdag imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumaran na sa Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Kitay og sa magnitude 5.3 nga linog ang kadagatang bahin sa Sidlakan sa Governor Generoso Davao Oriental ganinang kadlawon. Matod sa FIVOX, natala ang pagtayog alas 12:34 ganinang kadlawon. Diin ang tektonik ang gigikanan sa mong linog nga Maya Kaladmon nga napulo ka kilometro. Tungod ni ini nabati ang intensity 3 sa Malungon, Sarangani Province, intensity 2 sa Digo City, Santa Maria sa Davao Oriental ug Malapatan sa Sarangani, samtang intensity 1 sa Matana, Davao del Sur ug sa Tupi, South Cotabato. Gipahayag sa FIVOX nga wala ginauman nga danyos human sa linog apan posibleng makasinati usab ug mga aftershocks sa sunod nga mga oras o adlaw. Padayon nga napahinumdum ang mga awtoridad sa publiko nga magpabiling magbinantayon og alerto sa tanang higayon.
2: XFM. Top Stories.
0: XFM. Weather Update.
1: Ano na 7 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa tumbalitang weather, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nung nailigon, tumarna og Santone Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, lakad sa panahon, makasinati kitag mapanganurong kabanangan ang General Santos City. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Ano na 11 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, nga doon ay pagagoros. Gamukabat sa 28 kilometers per hour o 40% ang tsansa sa pagulan. Sa South Cotabato, makasinating mapanganuron nga doon ay ulan o pagpangilat. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour sa kikuskon sa hangin, nga doon ay pagagoros. Gamukabat sa 24 kilometers per hour o 65% ang tsansa sa pagulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati o mapanganuron o adunay ulan, ingon man, kilat sa hapon. Dina na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 13 kilometer per hour ang kikuskon sa hangin, nga doon ay pagagoros. Gamukabat sa 26 kilometers per hour o 55% ang tsansa sa pagulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.26 sa buntag o musalop unyang alas 5.54 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Balitang Dukan. Balitang Salitan.
1: Ano na 9 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samta sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matagbuntag kape nga healthy ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape, apan natambalan pa ka, mag Santone Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
0: Balitang Dukan, balitang salukan.
1: Gipakusog sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang mga construction activities alang sa General Santos City Mabuhay Underpass Project. Diin ang mga opisyal gitunguha o nagatinguhang makumpleto o maablihan ang pasilidad sa Hulyo 31, tuwing 2026. Sumala pa ng Engineer Jonathan Bantug sa DPWH South Cotabato First District Engineering Office, nagkadayon nga nagpadayon ang pagpangandam alang sa 24/7 nga schedule sa construction aron mapadali ang proyekto. Apan na matikdan nga ang ahensya hugot takig alayon sa kagamhanan sa syudad, water utility providers o telecommunications company aron matubag ang mga kabalaka nga makaapekto sa dagan sa trabaho. Dugang panibantog ang gipasbasan.

0: sa Dakbayan. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan? I-express balita mo. Live report.
1: Ingpit nang gibalik ang klase sa General Santos City, usa ka semana ang milabay. Human gisuspende tungod sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Pinaagi sa rekomendasyon sa CDRRMO o DepEd Jansan, nagpagawas ang lokal nga pagamanan o Executive Order No. 38 nga nagabando sa pagbalik sa mga klase sa mga pampubliko o pribadong tulungaan sa tanang level. Ang mga klase ipaubos sa alternative delivery mode nga naghatag og pagtugot sa mga tulungaan nga magbuot kung himuon kining blended learning, online learning o kung face-to-face, depende sa sitwasyon o kung resources sa eskwelahan, ingon man desisyon sa ginikanan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jansan, nga mamahimo nang magamit ang mga classrooms nga low-rise building apan tungod sa kahadlok nga padayong ginabati sa mga estudyante, labing mahinungdanon karon ang ilang mental health, hinungdan gilimitahan una ang face-to-face apan kung mamugos gayod adunay mga precautionary measures ang kinahanglang sundon.
2: So kahit sa ang modality ang gagawin natin, no, may kanya-kanyang pros and cons ang bawat learning modality. Pinapaintindi namin at humihingi kami ng paunawa sa mga parents natin na kailangan pa rin natin ituloy ang learning kasi nahuhuli na tayo.
1: Nakalatin usab sa EO 38 nga ang unang tulo kaadlaw sa pagbalik sa klase, nakapokus sa psychological first aid sa mga bata aron nga tagaan sila og intervention kung diin dali nga gipangandaman sa mga school nurse unit dayon sundan sa academic lecture. Sa pagkakaron sa tibok Dakbayan adunay 890 ka mga classrooms ang partially damaged, kapin 400 ang major damage og 114 ang totally damaged, samtang padayon ang DepEd nga nakigtinabangay sa mga hingtungdang ahensya aron ma-assess ang mga classroom aron dunay luwas nga gamiton ang mga estudyante o galing ibalik na ang face-to-face classes. Mga ginikanan, aron makampante kamo sa inyong mga anak sa eskwelahan, proteksyon ni ang ilang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. Live report.
0: Samtang dugang pa sa mga balitang lokal, gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga usa ka aktibong policewoman nga na-assign sa ilang operating section sa ilang estasyon ang dinakpang drug suspect sa gilusan nga bypass operation ni nakalabayng alas 4:49 sa buntag o sa hapon sa Purok Pagkakaisa, Latsi, Barangay San Isidro sa Coronadal City. Kahinumduman nga sa baong operasyon, giila ang mga dinakpan nga silang Halya alias Harry, 27 anyos, gagikonsiderang high value target. O ang kauman ining police corporal nga si alias Jane, 35 anyos, kapulos nagpuyo sa baong dapit. Matod pa ang target gayon o ang target gayon sa operasyon, mao si alias Harry, apan ginakop usab ang babae nga police tungod sa nadawat ni intel information gikan sa usa ka confidential agent sa kapulisan. Hinungdan nakigtinabangay sila sa PDEA apan pagpaklaro nga dunay nga dugay nang ginamonitor ang nasampit nga pulis. Pag-abot sa operatiba sa lugar sa main target, naaktuhan ang pulis nga naasunod sa panimalay ni ini, kundiin nakuha ang mga plastic sachet sa kituang shabu o mark money. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Cornell ay hapagilusan ang operasyon on duty ang maong pulis o nananghid sa ilang team leader nga mupalit og tambal. Depensa pa ni ini, naningil lang siya sa target suspect sa bypass. Sa pagkakaroon, napasaka na sa KCPS ang kasong pagsupak sa Section 511 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok sa duha ka mga dinakpan o bahala na matod pa ang City Prosecutor sa mamahimong dagan sa investigasyon.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang 15 minutos na nakalabay sa nasaay sa buntag, National Housing Authority nang hatag og tig 30 mil ka pesos sa mga totally damaged ang panimalay sa Jansan. Ano na dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
3: Live report.
1: Nang apod-apodog cash assistance ng National Housing Authority kon NHA kagahapong adlawa alang sa mga pamilya nga adunay totally damaged nga mga panimalay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao ni adtong Hunyo 8. Gipahigayon ang distribution sa Oval Plaza Jansan.

0: kauban ang mga opisyales sa syudad. Subay sa datos, mukabat sa 3,321 ka mga panimalay ang naguba tungod sa linog, samtang adunay 1,340 ka mga benepisyaryo ang nakaduwat og tig 30,000 ka pesos ubos sa Emergency Housing Assistance Program isip tabang sa pagtukod o kung pag-ayo sa ilang mga panimalay nga grabing nadaot sa linog. Subala sa NHA, kini pa lamang ang unang batch sa paghatag sa cash assistance. Ano na pa'y musunod ng mga hugna sa distribusyon o galing mahuman ang validation sa ubang mga benepisyaryo? Sa kinatibuk-an, gilauman nga mukabat sa 2,500 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa maong programa isip suporta sa pagbangon o pagpatukod pag-usab sa ilang mga panimalay human sa makusog nga linog. Sa mga padre de pamilya, imong responsibilidad nga mubarog para sa kaluwasan sa imong pamilya. Ang ayan lamang nga lig-on ang imong kaluwasan. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. 17 minutos na nakalabay sila sa is mga katropa. Sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal. Gi-welcome ni Congresswoman Sherlyn Valdez-Nograles ang gihimong structural inspection sa Structural Engineers Association of Davao Incorporated. Lagi pagunahan ni Dr. Alan Botuyan sa mga earthquake hit building sa Dakbayan. Kiningalakang dakong tabang sa nagpadayong disaster monitoring sa kongresista human sa biaging kusog na magnitude 7.8 na linog. Mibaroga ebidensya sa bayanihan ang pag-abot sa mga eksperto gikan Davao, Tagum, Kinapawan o Digos aron masiguro nga luwas ang mga pasilidad. Sumala ni Banyas Nograles, amaong assessment mo'y sumbanan sa dinaliang rehabilitation o paghatag o dugang ayuda sa mga general.

0: 18 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa atong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga baratian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagam tama ng healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Siyamka personnel sa LTO Butuan, sikop, atol o human nga aktuhan nga nangwarta og mga motorista. Ado na dugang detalye sa katropang Junji Librias, i-express balita mo.
2: Live report. Ana-ana karon sa bilangguan ang siyam ka mga personay sa Land Transportation Office kon LTO Butuan humadadakpan sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa National Highway sa may Alubehed, Buena Vista, Agusan del Norte. Ang maong malampusong operasyon gilusad sa mga operatiba gikan sa LTO Central Office og ang mga sakop sa Regional Intelligence Division. Kauban usab diini ang Buena Vista Municipal Police Station base sa mga impormasyon na kadawat og sunod-sunod o reklamo ang LTO Central Office sa Manila kabahin sa giingong pagpangayo o kwarta o pagpangutong sa pipila ka mga personnel sa maong ahensya samtang nagpahigayon og operasyon sa dalan tungod niini. Dali usab nga gipadala sa LTO Central Office ang ilang espesyal nga team aron imbestigahan o kumpirmahon ang maong taho. Atul sa gihimong entrapment operasyon, nasakpan sa akto ang siyam ka mga sospek nga nalambigit sa illegal nga pagpangayo o kwarta gikan sa mga motorista nga miagi sa maong dapit. Sa pagkakaron, ang mga dadakpan ana-ana nakakustodiya sa kapulisan samtang gipadayon ang laom nga imbestigasyon aron matino ang ilang administratibo o kriminal nga responsibilidad. Wala pay opisyal nga pamahayag nga giluwatan ang LTO Butuan kabahin sa maong insidente. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sabta 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Nahitabong robbery incident sa Manolo Fortich, posible matod pangaplanado, matod sa PNP. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanidu Tabios. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Posibleng planado ang nahitabong robbery incident sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2016. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Roji C. Hortensio, hepe sa Manolo Fortich PNP, atol sa pakiginabi sa XFM News Team adlang Webes, Hunyo 18. Sumala ni Hortensio nga usa sa ilang gitan-aw nga mga angulo mao nga planado kini, apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon. Kaya doon na matod pa'y gapaniid sa maong area kung asa nakuhaan pa kini og CCTV footage og makita nga gasunod ang pick-up din sa kay ang tulo ka mga suspek ngadto sa kutse sa mga empleyado sa South Bank.
4: Sir, sa amo kining natanaw nga angulo is planado gyud kini, no? Amo pang ginapalapdan gyud ang among investigation kay naanagig tik-tik sa ilaha diha nga area, no? In fact, nasundan kini, nakuhaan kini natong CCTV footage pagpadulong na diha nato sa San Miguel. No?
3: Base usab silang imbestigasyon nga giharangan, giovertikan o gipabutan ang kutse base na sa pinusilan nga naangkon sa kutse. Naka-fireback pa usaba ang sikyo sa bangko sa mga suspetsyado apan tungod kay limitado lamang ang bala ni ini. Hinungdan nga ni atras ang ilang sakinan. Dugang sa hepe nga posibleng adunay na-involved nga personahe sa mga bangko sa nasangpit nga insidente o aduna na sila prison of interest apan ginapalapdan pa nila ang ilang imbestigasyon considering nga adunay mga sindikato nga susama sa mga modus operande ang ilang gahimuon.
4: Ato po nang gitanaw po nga ang gulo sir, no, wa po na to gidiscredit, no, nga aside sa na siguro'y planado nga lakaw, tanawan po na to kay base na po'y mga personahe po, no, nga nai involvement ana nga insidente, no. Ya, yeah. Panta, amo pa nang gipalapdan ang among investigation ana karon sir, no, if na magi involvement.
3: Di kaingong questionable ang mong panghitabo human ang tulo ka mga biktima. Wala na angon luyo pa man nga nakaangkon og walo ka pinusilana ang windshield sa ilang sakyanan sa karon. karon, gina-reconstruct na sa Soko ang crime scene sa posibleng mga trajectories aron matino kung unsa ang tinuod nga nahitabo. Samtang nasuta usab nga ang mga tulisan ni Ikyas paingon sa Cagayan de Oro ug nadala ang dulaan 1.7 million pesos nga cash. Nagbaygayo na sila karon og backtracking aron masuta kung aha ni exit ang sakyanan sa mga suspek. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: 23 minutos na mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa tumbalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumara na sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Wala pa'y tataw nga baruganan ang kadaghanan sa mga Pilipino kung mamahimo bang makaangayon ang umaabot ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Base sa pinakabagong tugon sa Massa Survey sa Octa Research, maabot lang og 19% ang nagtuong mabase sa ebidensya og balaod ang desisyon sa mga senador. Samtang dunay 32% ang dilimutuon niini og adunay 49% ang pabiling nagduha-duha pa. Gipahigayon namang survey ni atong Abril dungan sa pagsugod sa adlaw sa pre-trial conference sa Senado isip usa ka impeachment court. Batok sa Vice President tungkol sa mga kasong betrayal of public trust o graft and corruption.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Samtang formal nang nagsugod kagahapong adlaw ang pre-trial conference alang sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Nag-abot sa hawananan sa Senado ang depensa sa Vice Presidente o mga prosecutor gikan sa Kamara alang sa pag-uyon o sa mga kamatuuran o pagpasayon sa mga isyu sa kaso. Isip papangandam sa formal nga paglingkod sa mga senador sa impeachment court karong Hulyo 6. Kini nga mga kalambuan nagtunon na o natunong usab human sa kasabutan sa liderato sa Senado di napili si Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President samtang gipahayag ni Senator Panfilo Lacson nga nadesisyonan sa mayoriya nga si Senator Francis Chis Escudero ang magsilbing presiding officer sa maong impeachment court.

0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ala na usab sa itong mga balitang sports. Hatod ka nato sa Turboman Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nun ni Kusgan ang imong pagdawas. Sa mga uncle nato mag Turboman Enhancer na para sa mas likon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Patubago na usab sa usa ka malisod nga tigi ang Pinay tennis star nga si Alexandra Alex Iala. Batok ang world number 2 Alina Rybakina sa round of 16 sa Berlin Tennis Open. Kinihuman makuha ni Iala ang iyang pwesto sa mga round pinaagi sa pagpukan kang Donna Vekic sa Croatia sa score nga 7-5, 6-4 niya itong Miyerkules. Samtang si Rybakina direkta ng miabante human makadawat o first round by. Amaong sang kamaong magsilbing parang abot o usa na usab ka duha ka magdudula human sa ilang engkwentro sa Italian Open na tumayo din midaog sa o midaog ang Kazakhstan star sa score ka 6-4, 6-3.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan. Mga katropa, morigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Biyernes sa petsa 19 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Thank God it's Friday. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
2: XFM!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
6: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga

0: tayo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, basahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kay epektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:50 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Oi, hello, hello, hello, hello, mijn boetang, mijn boetang, mijn boetang, mijn boetang, mijn boetang, mijn boetang, mijn boetang. Good morning, mga katropa. Good morning. Sa itong programang Bullseye. Yan na sa inyong katropa, katropang Chris Legaspi, karong adlaw Biyernes, mga suking tigpaminaw. Bullseye! Kumusta ang tanan? Kumusta ang tagsa-tagsang pagpuyo? Ang mga panimalay na ito diha? Kuha na ba? Nag-andam na sa pamahaw? Bullseye! O basing nagulat ka sa pamahaw ang ihatod silingan? Good morning, katropa. Maing buntag, maing adlong Biyernes. So, naginaot ko nga sa maing kahimtang matag-usa samtang kita na naan yung atong kahimtang nag-antos sa kalisod, naas kalamidad, naasa pagpanghatod o mga ayuda. Salamat sa mga naghatod. O sa mga wala naghatod, daghang salamat po ninyo. Sige lang, God. Ang importante diha nga malipayon ang matag-usa. Niling adlaw o naasa mayong kahimtang sa panglawas. Ang kalimot mga tropa, kining atong programang Bullseye. Hatod ka nato sa itong managunang mga produkto. Ang atong Yes to Health products. Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Comic Santon Plus Comic, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C o Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Cough Mix o Vision X Plus. Ingon man mga katropa sa Cease the Pain, mga suking tigpaminaw. Oy, Biyernes na, Biyernes na, Biyernes na. Basiga, wala pa nagkaanda matag-usa niya. Ay, magkalimot ha, nga mga katropa, atong paningkamutan nga mahimo na itong usa ka dakong tabang sa matag-usa. Ang atong kinabuhi, o mahimo siyang dako nga blessing sa uban. Kung kaya din mong ma-extend og tabang mga katropa, ay buhata guna god, himua guna nga kanabang example imong kaugalingon sa pagtabang sa uban. Unsa mang pinakadako nga naaka, that is useful nga to sa uban. Ganuman, ang Biblia nag-ingon mga katropa, katong nga gisugo ni Moses, unsa may naani mo, salihang gitagaan siya og dako nga misyon, ingon niya, Lord, ani ang ako ang baston o staff mga katropa. Ingon po sa Ginoo, sige, kana atong gamiton o gigamit ni Moses ang staff na himo nga gipikas niya ang Red Sea mga katropa sa dihang nilabang sila o gigukod sila sa mga sundalo sa Ehipto. So katropa, gigamit sa Ginoo ang staff nga naa kang Moses. Inga na po ang imong kinabuhi katropa. Namang kay gamay kwartaron, namang kay gamay bahandi, namang kay gamay pagkaon, i-share nga to sa uban. Ganuman, kana siya nindot nga blessing makatabang sa imong isigayngon, ikaw ang dakong blessing dili ang mga material nga butang. Ang imong pagkamanggihatagon mao kana ang blessing ngadto sa uban. Oi, good morning sa mga nagtanaw sa to YouTube sa to angga. Sa itong Bullseye.tv mga katropa o siyempre sa itong XFM General Santos City. Ang atong Facebook page, palihog kong share, palihog kong like. Sa inyong mga gustong mensahe, palihog text sa itong text line 0962479-1855. Ay magkalimot, ato ng buhaton. Kaya nga naman, mabalaan po na mo kung unsa inyong mga padlantaw, unsa inyong mga suggestion, unsa inyong mga yangungo diha, unsa minitabo sa inyo diha, para mabalaan na itong tanahan ang inyong mga nagkadaiyang mga sitwasyon karong mga panahuna. Daghang mga hisgutanan at mga sawan, mga katropa. Bayo-bay ni, daghang mga paglantugi. Kaya nasyonal, daghang mo kayo mga kanabang lihok dito. Ang ato mga senador, nagkatunga na yun. Naay bagong mayorya, naay bagong minorya. Pero katropa, mugula kung kinsa yun ang tinuod ng mga ana nagmalasakit sa katawhan, di ba? Ma-feel mo na ninyo, feel na feel nyo ba? Pero kung di nyo feel... Ayaw na pugpug sa ha, kay lisod po kayo basig magdugo. Okay. Bitawa, katropa, ang importante niya nga sa matag-adlaw, naringkamota sa matag-adlaw, aduna tayo mga kanabang gipaningkamutan nga makaamgot, makaangkon kita sa atong mga bunga. Ha, katropa, kung unsa imong gitanom, mauman ang imong anihon. Ayoy! Tanom kag binuang ga, siyempre, anihon gyud mo ang sobra pas binuang. Oh, siyempre mga katropa, ana magid siya di man na pwede mo tanom kag dautan nya mo ani kag maayo happy kay.
1: Okay.
0: Oy, ato sa gitimbaya to mga katropa sa pagtanaw sa yung Facebook page, palihog ko inyong kuan scan diha or imong i-open yung mga Facebook page para sa pag monitor sa atong programa. Para mabalaan ko ninyo sa mga pinakaulahing karabang nga ito ang mga dagkong mga balita, mga impormasyon nga itong itunol diha ninyo mga katropa.

0: Please like, share and follow sa itong XFM General Santos City, mga katropa, ha. Ang XFM 95.9 General Santos City. O pwede po kang mumensahe diha. Pwede po kang mabot sa ibang paabot, sa ibang mga gibate, sa ibang mga nagkadaiyang komento o apil usab sa itong isgutan karong buntaga. Pulsaan! Pulsaan! Ari na mga nag-unang balita, pero bago pa niya na, mga katropa, ito na to ang atong word for the day. Pulsaan! Pulsaan! Ang atong word for the day, mabasa niya sa Philippians 4:19 nga nag-ingon, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus," mga katropa. Kini, mensahe ni Apostle Paul ngadto sa mga iyang tinun-an sa mga sumusunod sa mga early Christians, mga katropa, dito sa Pilipay. O gani, gusto niyang ipaabot nga ang ilahang kahimtang, naglisod, nagantos, daghan, parehas to aron, daghag mga kakulian, naghatag siya og dakog encouragement ngadto sa tanang mga sumusunod diha ni Kristo. And dili nang ni para nila, para ni sa tua karong panahuna nga niya sa kapitos sa kahimtang nining kalamidad nga atong nasinatian. Sabi ni saya, mga katropa, nagingon, "Apan ang akong Dios magatubag sa tanan ninyong kinahanglan sumala sa iyang mga bahandi sa himaya pinagi kang Kristo Jesus." Bullseye! Tulo ka puntos nga gusto na akong hisgutan karong buntaga. Una, ang limitasyon sa tao batok sa walay katapusang garantiya sa Dios. Una na rito, tao rito, ang atong provider mo ang Dios. He is the God of unlimited, the God Almighty. Ang Dios nga anda muhatag ka natutunan, sa kaya niyang ipahamtang ka na to. Ang gugma, dako kayo. Gani, ingon niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Mo nagisulti niya sa John 3:16, kung imog yung basahon, pagtiwas ang tibok Biblia, ang pinakakauyukan, ang pinakabuod niya ng tanan, mao ng John 3:16, ang naghilabi kagugma sa atong buhi nga Dios. Muna karon, ang tao o limitasyon o ang walay katapusan nga garantiya sa Ginoo atong matagamtaman. Bantay mga katropa, nga ang pulong shal mong ingon nagpasabot ka na nga magatubag o musangkap, dili kinitingali, ubisan lang nga kanang walay klarong garantiya. Usa kini katinuod nga garanti sa atong kinabuhi, mga katropa. Kung ang tao moingon nga tabangan ti ka, adunay limitasyon kay pwede nga dunay krisis ang matagbulsa, apan kon ang Dios magsulti mo saad sa iyang saad sa iyang bahandi ug himaya, mga katropa. Riches in glory. Ang bangko sa kalibutan mahubas, apan ang bangko sa langit dili gyud mahubas bisan kadus-a. Kaya ang Dios man ang atong magbuhat. Siya'y nasayod sa mga blessing nga atong gikinahanglan. Pero kinahanglan usa nga atong ablihan atong kasing-kasing, atong iandam atong kaugalingon, kay basic unya ang blessing atong gipangayo, maoy magdala ka nato sa atong kapukanan. Magdala ka nato sa tinuod nato nga kapakyasan. Sa panahon nga kinahanglan nimong hugtan ang bakos, ang Dios wala magkuwang mga katrupa sa pagsuporta sa imong nagunang gikinahanglan. Take note, nagunang gikinahanglan. Bullseye! Bullseye! Ikaduha, ang kalainan sa gikinahanglan o need kon batok sa want or gitinguha, mga katropa. Ang saad sa Dios bao ang paghatag sa imong need. Anabang imong gikinahanglan, hatagan ba di ay sa amahan ang iyang anak o gabitin kung nangayo kinigtinapay? Usa sa mga parable ni Jesus Christ ngadto siya mga tinun-an. Dili sa tanan nimong mga kanabang greediness, kanang imong mga walay pulos nga mga vanities o all vanities nga gikinahanglan, gusto nako og gwapong cellphone, iPhone, gusto nako gwapong sapatos. Kana siya mga katropa, gitawag kana siya mga vanities. Kanang dili nimo need, kundi want nimo katropa. Ang kabaturan niya na, usahay, gitugutan sa Dios ang krisis aron tabangan kita sa pag-ila kung unsa ang essential o kanabang labing hinung mahinungdanon o kanabang importantes kinabuhi. Ang pagkaon, bistik, kapuyan o glabaw tanan ang iyang presensya. That is all what you need karong panahuna, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Mao na ang ihatag sa Ginoo kanimo. Kaya kung naayang presensya, that is the safest place or heaven sa usa ka tawo nga nagkinahanglan og tabang karong mga panahuna. Nga naman, kaya nimo tabangan ang tawo, tanang tawo nga nag-antos karon. O tinuod, namoy gitabang, namoy gihatag nga tabang. Pero katropa, maingon ako, that is only limited nga tabang ngadto sa imong isig kaingon. Kung nagkalisod ang ekonomiya, gitudluan kita sa Dios nga magkinabuhi, nga simple o kontento sa atong mga butang naas kinabuhi. Kay diha sa simple kinabuhi, mas makita nato ang iyang mga milagro.
1: Bullseye!
0: Ikatulo, ang dalan sa tanang grasya mao si Kristo Hesus, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang tanang supply o panalangin mo abot lamang pinaagi kang Kristo Hesus. Mao man itinuod diha, when you pray, please ask God, ask Jesus to help you. By Christ Jesus, mo na imong isulti, Lord, ako uning ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mo na imong katapusan sa imong pag-ampo. Nga imong nagadahom ka, nga ang imong pag-ampo, nadungog sa amahan, kay gitugot naman sa amahan, ang tanang butang sa kalibutan, diya sa ngalan sa anak, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Si Kristo ang atong pipeline o agianan sa proteksyon, provision sa Dios nga amahan, mga katrupa. O kung ikaw na ka Kristo, dili ka ngayang mabalaka nga daw walay amahan. Ang krisis gawa sa imong nga panimalay, dili makatandog sa silyo sa pag-atiman sa Dios sa sulod sa imong kinabuhi. Basta magpabilin ka nga masulundon o dako ang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios.
1: Bullseye!
0: Ay kalimot, mga katrupa, ang paghugot sa bakos o sa katibailhan sa maalamong pagdumala sa yutanong butang. Kanabang pagtipid, mo na'y paghugot sa bakos?
1: Bullseye!
0: Dili kay krisis na gani, giuna pa nimo ang mga kapritsos kinabuhi.
1: Bullseye!
0: Abanabag sa ulog sa pagtuo, mo'y tibailhan sa pagsalig sa langit nung amahan, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Saligi ang Dios, saligi ang Ginoo, kay walay makawang diyan nimo kung ikaw mo salig sa Ginoo. Tingnan ti man eh, ang pagsalig wala magkinahangag kwarta. Nagkinahanglan kini o tinuod nga relasyon sa tong buhi nga Dios. Have faith in God that God will give you sa tanang gikinahanglan, sa tanang mga imong giproblema karon, Ginoo ang bahala niya na i-surrender ka niyang tanan kay siya ang muhatag ka nimo o kanabang katunhayan, kalipay o walay pressure sa tanang butang sa kalibutan. Alas 7:05 atong oras kining bahina hatod ganato sa Suntone Plus Gold, mga katropa. Bago pa kumuad to, mga katropa, sa tumabalita atong pahinomdom, ha, mga taga Sugbo diha o labi na sa mga gusto kayo ga kanang muapil o kanang marathon, mga katropa, o ni color run o dili marathon, actually kanang kuan siya color run gitawag dito sa Cebu City, ang pinakadako o labing mabulukon nga running event karong tuiga, mga katropa, gihatod ka nato sa Windsor Color Run 2026. Karoning nga Hulyo 18, 2026, o ayun yung kalimti na hap, alas 3 sa hapon, sa Kadlawon di ay, o niya, sugod siya alas 3 sa Kadlawon, padayon siya dito sa City, City di Marima, katropa. Sa kini ka venue nga nindot kayo, so kung ganahan ka nga mo join nining Windsor Coloran, ginaawhag mo muadto rito, syempre di ka muadto on date, ha, syempre ahead of time magbook pa kag mga hotel nimo diha o imong mga rooms dito kung imog yung gibati nga kinahanglan nimong muapil diha sa atong ipahigayon sa Windsor nga Color Run 2026. Nani 6K, 12K og 16K para sa chance makadaog og nindot nga mga premium, mga katrupa. Napo di mga pa-premium ani, mga katrupa? Ay Honda Click 125 B4 motorcycle, magingon man na ay iPhone 17, MacBook, Net laptops o Neo laptops, upat ka iPad A16 tablets, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smart watches, magingon man sa JBL GoPro speakers, o upat ka Huawei FreeBuds, mga katrupa. Ay magkalimot na daghang mga pa-premyo O siyempre, pwede tayong muadto sa itong registration booth Abiliana Sports Complex diha sa matag Miyerkules hangtod Sabado mga katropa. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. May kalimti ang itong maong event, mga katropa, Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga balita, karong butaga, ato na ang atuan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Senado nalangan sa pagpasar sa proyekto alang sa ayuda.
1: Bullseye!
0: Nalangan ang ratifikasyon sa balaunon nga napalapad kung nagpalapad sa assistance to individuals in crisis situation kung naaiksa. O ban sa kapipila ka magbalaon sa kamara ang nagdumili sa pagpirma nini. Matod ni Senador Erwin Tulfo ang maong database nagikan sa tinguha sa nga wagtango na ang impluensya sa mga politiko sa pagpangapod-apod sa ayuda gikan sa DSWD aron nga mapanalipdan ang pondo sa tao sa pikas bahin na aprubahan sa Kongreso ang Last Mile Schools Act alang sa mga hilit nga dapit sa atong nasun. Well, mayon eh, dindot ni dako ni tabang, but then ato lang sigurohon nga kini siguro wala tong mga kalaban sa politika. Pero kato mga kalyado, sigurado, gyud, dili lang natin pungutana. Kaya nga nung ipungutana paman, klaro naman kayo na. Dugang sa mga balita, karong buntaga, Malacanang kaso sa ICC, dili hinagiban sa politika. Dili political weapon o hinagiban sa politika ang International Criminal Court kon ICC batok sa makaatbang sa administrasyon sumala sa Malacanang kagahapon. Ipaklaro ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro gausa ka Pilipino ang mismong nagpasaka sa kasong ni atong 2017 batok sa giingog extrajudicial killings sa administrasyong Duterte. Og dili ang kasamtangang gobyerno. Gihimo ni Castro ang pahayag human giakusahan sa Davao City ang si Representative Paolo Duterte ang administrasyon nga nagamit sa ICC human mapagawsan matud pa og arrest warrants mga katropa si Senator Bongo. Ba agurani godoy. Ako la masulte, inyo man ang statement dili man na pwedeng balion. Dili man na pwedeng maingon nato nga ako siyang i-discredit. Pero katropa ang nasayod ang kahitasan kung unsay kamatuoran nining mga giistorya sa atong undersecretary Claire Castro, Palace Press undersecretary Claire Castro. Langan na magdusulti sa bayo nga siya man ang Palace Press undersecretary. Musulti na sa kuhay isa gisulti sa administrasyon. Dili pwede mamakak sa iyang trabaho ang atong undersecretary Claire Castro.
1: Bullseye!
0: Hindi na ako makasala kay musulti pagkugdugang, makasala na ko. Magbutang-butang unya ko niya, di na pwede na. So katropa, ato lang yan po atong nasud Pilipinas nga mamahimo siyang kanang layo sa kagubot, layo sa mga korupsyon, malayo sa mga daotang klase ng mga leader.
1: Bullseye!
0: Karong palang daan, kinahang lang yun ato kubay-ubay nga pag-ampo. Nakita man ninyo ang kahimtang sa nasud Pilipinas.
2: Ayoy!
0: Dugang sa mga balita karong buntaga. US o Iran nagpirmahay o kasabutan sa kalinaw. Ay, salamat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpirmahay na sa usa ka temporaryong kasunduan na kasabutan silang US President Donald Trump o Iranian President Masoud Pezeshkian niyatong Miyerkules aron niya tapuson ang gubat sa gitna sa Middle East. Ubos sa maong kasanduan, mga katropa, pakunhuran sa Iran ang ilang enriched uranium na stockpile isip baylo sa pagtangtang sa oil sanctions sa Amerika o pag-abli sa $300 billion nga reconstruction fund. Bisan pa nini, nagparayon ang tensyon o kagubo sa Lebanon tali sa Israel samtang nagbahad si Trump nga andam siyang mubantay sa maong sabot, mga katropa. Oh, kinahanglan gyud siyang bantayan, kinahanglan ni siyang makuan, masubaybayan og dili gyud di unta mao na ni ang sinugdanan sa atong kalinaw. Kayo diri man nagugat ang krisis Pilipinas ba? Ang krisis sa lana, sa krudo nga nagikan diha sa mga presidente sa laing nasod. Si Donald Trump o kining presidente sa Iran nga grabe ang kahimtang nga atong nasinatian karong panahon na.
1: Bullseye!
0: At last, nana, resulta ang ilang pragsabot. Salamat kayo niya na.
2: Ayoy!
0: Utang na loob na muna sa inyo ha ba? Na magkaroon may kalinaw. Pero in the first place, sige man mo deklara sa inyong kaugalingon nga membro mo sa mga kanang peacekeeping council.
1: Bullseye!
0: Ipalungtad ang kalinaw despite sa mga interest ninyo diya, politikanhon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karugang pang balita karong butaga mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: DOST-FNRI, isa sa matagliba kabuntis nga sa Pilipinas, kulang sa nutrisyon.
1: Bullseye!
0: Nagpabilin nga namiligro ang sa malnutrisyon ang usa sa mataglima kabuntis nga mga Pilipina ni atong 2025. Sumala sa tao sa DOST-FNRI. Bisan mi kubos kini nga ito sa 16.7% ang nutritionally and at risk gikan sa 18.5% ni atong 2023. Nakita sa survey nga mas pait ang kahimtang sa mga buntis nga batan-on o nag-edad o 20 anyos paubos, din mitala kini og 40%. Bisan pa nini, miuswag ang ihap sa mga nagpa-prenatal check-up o nag-eksklusibong nagpasuso sa mga masuso sa nasud. Mao pa ni, normal man na, musaka ginang kahimtang sa mga katropa nato. Pag-antos sa katropa na itong mga buntis, kaya lagi, anaaman sa kalisod ang atong nasod, anaaman sa kahimtang na makaingunta, grabe ang atong krisis karong panahon na labi na gyud Mindanao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So panawagan na ito, gantos mga ginikanan, bantayin ninyo mga anak ninyo, sir, mga ma'am, himuha sila, tabangi sila nga, adili malihis ng landas. Kaya lagi, oh, mga 20 anyos paubos ang edad, grabe ang kahimtang sa ilang panglawas. Una, atong hangyo, nga dili na lang taan.

0: maadtos mga barkada ang dili mao ug atong makubsan kining malnutrition nga mga buntis sa atong nasod.
1: Atay.
0: Bitaw, tinuod man na siya. Ay kung ato na sila makubsan, ato pong mapanindot ang kinabuhi sa atong mga kabataan, mga katrupa.
2: Bulsaan!
0: Kadugang pang mga balita karong buntaga.
2: Bulsaan!
0: 95.8 million accounts sa social media natala sa Pilipinas.
2: Bulsaan!
0: Bisaka ngadto sa 95.8 million ang ihap sa social media user identity sa Pilipinas niyadong Oktubre 2025 human madungagan og 9 kabilyon sa usa ka lamang katuig. Grabe kadaghan sa Pilipino nga mga social media users. Oy. Pala sa Digital 2026 Philippines nga taho sa data reportal katumbas nini mga katrupa sa 81.9% sa tibok populasyon sa rasud mga katrupa. Mas paspas kini nga pag pag-ulbo kung itandi sa internet users nga mitalaog 98 million og cellular connections nga miabot og 137 ka-million. Iklaro hinoon nga ang maong ihap naglakip sa mga tao nga dunay daghang account, negosyo og mga organisasyon.
2: Bulsaan! Bulsaan!
0: Kani, mo din ang tinood, ang Pilipinas, murag nahimo na siyang social media capital of the world.
2: Bulsaan!
0: O niya,
2: bulsaan!
0: Patingala ta nga daghang mga fake news na kuyanap sa atong palibot.
2: Bulsaan! Bulsaan!
0: Mo na ang sulti na to, na grabe naman na kayo ang mga social media users nga nung dili ni matagaan. O kada mga pamaagis gobyerno nga masuta kung unsa ba'y pwedeng buhaton nini nga nagkasaka nga ihap sa mga social media users. Basig pwede din hina mabuhat sa gobyerno ang iyahang mga plano, mga pahinumdom, dili kay mga fake news ang atong makitaan kanunay. Bitaw, kung naay mga problema, doon na po'y opportunity. And I think the government should step out bahin ani mga katrupa. Kinahanglan mo himo sila og bold nga lakang para himo ang abintahe kanatong taran, advantage kanatong mga Pilipino kining kasamtangan kahimtang grabe o 95.8 million social media users social media user identities diri lamang sa Pilipinas kada mga katrupa.
2: Bulsaay!
0: Pila lang ka porsyento ang limang ka 81.9% ang ihap sa tibuok populasyon sa rason ang walay social media pila lang ka porsyento i-minus na ng 81.9 halos mag 100% sa atong ihap sa atong populasyon karong panahon na.
2: Bulsaay!
0: So grabe mga katropa perting paita nga kining kahimtang grabe ng krisis pero ang social media grabe pod ang pag-ulbo, mga katrupa.
1: Atay.
0: Unsay pasabot, ana? Krisis na gani. Grabe pa ang atong expenses. Kano man, expenses man ang social media? Ngano, kinsa may naga-Facebook karon nga walay load? Kinsa may naga-Instagram karon nga walay load?
1: Ayoy!
0: Naga-TikTok nga walay load, mga katrupa. Napay mga social media influencer nga. Nagsige kada nga nag-popularize sa social media nga manghatag kuno sila, tinuod ba na, okay man ang hatag, maayo man na. Pero kung magdalaman lang ka o kasamok kay maglalis na ang kapitan, maglalis na ang mga chairman, kay kulang inyong gidala nga tabang, wala nyo gi-coordinate sa LGO na mo na resulta.
1: Atay.
0: Mo man ay mga kuan ba? Akong pagpaduhid dito sa nagganaiyang barangay, di as barangay Lagaw. Akong nahinabi si Kapitan Tatad nga ang iyang barangay ko no, nabiktima lagi siya sa sobra kapopularize sa social media. O niya, siya mismo ang gipaninglan sa kulang nga gihatag sa social media blogger.
1: Ayoy!
0: Mao na yung resulta! Ano man? Wala na ito gina-coordinate o tarong ang atong tabang nga ito sa LGU. Sila mo ginakaibalo. Dili na to pwedeng escape ang barangay kay sila'y nahibalo o kinsa ang tinuod nga nanginhanglag tabang.
1: Atay.
0: O katubong nanginhanglag tabang po diha, katong sigurado po nga gitabang dili kay wala pa'y linog, wala na mo'y trabaho niya, kusog na kayo mga tabang.
1: Ayoy!
0: Wala pa'y linog. Perting tapulanan ninyong dagko. O niya, gobyerno niyong basulon sa iyong kahimtang.
1: Atay.

0: tinabangay ni ato katropa. Gusto nato nga ang matag individual matabangan, pero dili pod mag-take advantage ang mga individual nga walay gibuhat ni atong panahon, wala paglinaw. Tinood ba na, wala man ninyo gi-like, share, and follow atong Facebook page, oy. Palihog kong tanaw po, oy. Mang luod, mamunta ninyo nyo, oy.
1: Atay.
0: Bitawa, katropa, ginauhag na kumatag-usa nga karong panahon na panahon sa pagtinabangay, panahon nga magkahiusa kita, dili magkabahin-bahin, o atong tabangan unsay gikinahanglan sa atong barangay, sa atong mga nagkadaiyang purok. Kung kinahanglan lang data, kinahanglan lang impormasyon, tagay, tabangin ninyo mga taga-purok, mga katauhan diya sa inyohang lugar. Ang tagaglan, daghan po kayo nag-antos dito, tag 8 days na daw matod pa nga walay kuan, walay pagkaon o tubig, pero daghan po ang hinabang nabot. O ang Balut Island, salamat sa Ginoo, palakpakan na to ang mga gigamit sa Ginoo. Palakpakan na to mga katropa. Kay, baguhay lang, nag-text ko si katropang Mark Moda, nagbaha ang hinabang dito sa Balut Island tungod sa atong pag-feature sa ila sa pag-report ni katropang Mark Moda sa ilang kahimtang mga solar lights na abot dito. Og salamat niya dili na gobyerno, it is a private individuals nga kinasingkasing nagpaabot sa ilang tabang. Salamat kay inyo mga sir, mga ma'am, ginoray nakabalo sa inyo ang inyong mga pangalan. Dili na namo kinahanglan usa-usahon mo, kabalo mo og kinsa mo. Salamat sa inyong tabang dito sa Balut Island, og mao na ang among tinguha diri sa XFM. Standby ba katropa sa magbalik, uban pa ang mga hisgutanan diri atong pag-asawaan, og siyempre atong mga hisgutanan nga paghatagag pagtagad ang atong kining kinsa gyud, atong sayron kinsa gyud ang mas gastos ang lifestyle, lalaki ba o babae ba katropa sa magbalik sa programang Bullseye. Atong sa paminawon mga katropa, ang usa ka na mamatuod sa iyang kasinatian human natabangan sa Suntown Plus Gold, dari high blood mga katropa atong paminawon.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Suntown Plus Gold. Linong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Suntown Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.

0: Proton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.

0: Caraway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your caraway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: 27 minutos sa kalabay sa alas 7, mga katropa, balik na sa programang Bullseye.
6: Bullseye!
7: Open Gapon ninyo, mga kalagad, katropang Chris Ligaspi, ding adlong Biyernes. So, sa mga maupay pag-abot sa ilang trabahuan diya, panglimpyo diya, kay ikaw na ba yun, ano nang niabot ha? Kanya di ka mo limpyo sa imong tugkaran diya. Hindi biya katag-iya. Ito mga katropa, good morning! Labi na gyud sa mga drivers nato nga mga nananaglawig karon sa nagkadaiyang dalan sa Tundak Bayan. Naginaot ko ginaas ba yung kahimtang matag-usa? Samtang nagpaminaw mo diya, sige lang, parikamuti nga makadaghan tagpasahero karon. Pero kung naay mga pasahero nga naglisod o pamasahe, pangyo alam po ninyo mga boss ha? Ana man, tabang na to sa mga kaisuran nga nag-antos sa grabing kalisod karong panahon na. 28 minuto sa kalabay sa alas 7. At duwar na to ang atong inyong gihulat, mga katropa, kinengkin sa giyod. Basta ni Kantaron kay wak magkasentong among kauban ni Katropang Ruel. Si Katropang Ruel, eh, kung tingala mo, wak siya karoga buntaga, mga katropa. Mauni siya ang ginaingon nga gusto man sa lawas, pero dili kaya sa kanabang kabisi, mga katropa.
6: Bullseye!
7: Nag-recharge siya si Katropang Ruel Dumantay o mga dawa o sa Domingo, di sa Lunes, magkauban na to siya sa atong programang Bullseye. Standby lang mo diya, alam mo ka, malagi diba, daghang kay fans si Katropang Ruel, wa, diyo ko'y fans na diba.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ari na, atong 15 yun, karong buntag ha.
6: Bullseye! Bullseye!
7: O 15 yun, ang mas gastos o lifestyle, lalaki ba o babae?
8: Ayoy!
7: Mga katropa, kini nga isgutan ang dugay na nga nagdala og laloy sa sulod sa panimalay sa mga mag-uyab, magtiayon o bisan sa barkada. Kinsa man gyud ang tinuod nga kanabang gastos sa budget og dako og kaon ang pitaka. Ang mga babae ba nga daghan og maintenance o ang mga lalaki nga kung mupalit og luho, dako dayon og bulto. Atong ablihan ang linya og magbinuluay kita sa inyong mga opinyon karong adlawa, mga katropa.
6: Bullseye!
7: Di ay mga lima kabugat nga rason ang pressure sa social expectation ko na kana magitawag og pressure og katilingban, mga katropa. Para sa babae, grabe ang pressure sa katilingban nga kinahanglan silang magpabiling presentable, batan-on og hapsay tanawon, normal. Mangarte gyud sila sa wala maibog eh.
8: Ayoy.
7: Ang skincare, makeup og ang grooming di ilang kay luho, kundi iisip nila nga social requirement para sa ilang trabaho o profesyon.
6: Bullseye!
7: Na nakabantay ko sa anak na dili mula kao nga walay mga skincare kay lagi. Nagdalaga naman. Salamat sa Ginoo kay nangaregular po sila.
6: Bullseye!
7: Pero para sa lalaki, ang pressure sa lalaki ana sa gitawag nga status symbols. Giisip gihapon sa kadaghanan nga ang sukdanan sa kalampusan sa usa ka lalaki mao ang iyang mga kabtangan, sama sa nindot nga sakyanan, motor o mga branded nga gamit. Pareho silang biktima sa pressure apan lahi lang o gipadulngan ang kwarta, mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Oh, mas daling ipahambog sa uban ang mga butang nga naa nimo kay ingon status lagi symbol para sa lalaki para sa babae pod symbol pod nila nga maampingan ang ilahang kaanyaga sao na lang dili nang pareha ang yang naon kato nagilaila pa siya siyang uyab
6: bullseye bullseye.
7: Ikaduwa, ang kabatuuran sa pink tax kon systematic pricing. Kini nga kini usa ka bug-at nga rason sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Ang mga produkto nga gihimo para sa mga babay mas mahal og 7% hangtod 13% itandi sa pareho nga produkto nga gihimo para sa mga lalaki. Sama sa labaha, sabon, shampoo o gabiste. Dili gyud kay metikuloso ang lalaki sa mga sinina.
6: Og
7: nay pagka kinaiya nga dili kay siya lalaki, diha na magawas ang pagkamitikuloso. Bisan pa, og pareho ra ang sagol ni ini mga katrupa. Samtang ang lalaki makadaginot sa simple nga palit. Ang babae automatic nga mas dako, nadaan og magawas na ang kwarta sa merkado mga katrupa.
6: Bullseye!
7: Natural kita, ang mga babae, mas gastos gin sila kay mas tag-as man ang presyo sa ilang paraliton kumpara sa mga lalaki.
6: Bullseye!
7: Ikatulo, sukod sa pagpamalit, retail therapy. Gitawag kini nga batok sa ticket on big ticket hobbies. Lahi ang paagi sa duha ka kasarian mga katrupa ha, sa pag-atubang sa stress pinaagis kwarta. Ang mga babae mas daling motubag sa retail therapy. Ginagmay pabalik-balik og kanunay nga pagpalit sama sa online shopping, kape og abubot nga kung tapukon dako na di ay kayo og kinatibuk-an ang kantidad. Ang lalaki usab dili kayo magsigi og palit sa adlaw-adlaw apan kung ma-stress o mangandoy moderit si kini og big time ticket items mga katrupa murag tinuod gyud di ba.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Sama sa upgrade sa motor, computer setups og mahalong mga sapatos.
6: Bullseye!
7: Ako dali lang ko sa mahalong bullseye! Sapatos mga katrupa kung magkaroon mag big ticket items diin ang usa ka palitan sa usa ka palitan lamang makapahubas na sa maayong pundo sa bangko. Ano lang, wala lang ko yung mayong pundos bangko. credit line. Mga mantay kwartang daghan mga katropa. Sige lang, good. Maabot rang panahon nga magkwarta ragi hapon ka.
6: Bullseye!
7: Ikaw pat,
6: bullseye!
7: Ang papel sa relasyon o tradisyon, the provider mindset mga katropa.
6: Bullseye!
7: Bisan sa modernong panahon, may barog gihapon ang ebidensya, sa ebidensya, ang kultura nga ang lalaki, ang gilauman nga muabaga sa mas dagkong gasto kung mag-date, magkuyog o sa pagtukod og pamilya. Kini nga matasan naghimo sa lifestyle sa lalaki nga mas dako o magawas nga cash flow out o cash outflow tungod sa obligasyon sa parehas o pagkikatubang sa barkada sama sa kalabang libre sa inom. Agay lalaki mga ginakatrupa o ang kusog mang libre. Gawas lang kung kwartahan po ng babae, siya gawin mo gasto siyang boyfriend. Pero wala na naroon panahon na, oy. Kasagaran yun. Tipid yun. Kaya ramen, pait mo ng kahimtang na to.
3: Atay.
7: Ikalima, biological health necessities. Na kinahanglan, batok sa luho mga katrupa. Adunay mga gasto ang mga babae nga dili gyud mapugngan tungod sa biology kon biology sa lawas. Ang binulan nga gasto sa menstrual hygiene products, mga partikular nga bitamina og mas komplikado nga healthcare checkups kay mga fixed expenses nga wala sa listahan sa mga lalaki. Ang lalaki mas simple og biological maintenance samtang ang babae dili pagani magluho dako na daan ang gasto sa panglawas. Mao gid ba katropa, mao gid perting paita kung babae ta daghan kita gasto te. Sige lang buhi magyapon na kay makahatag man sila kalipay sa ilang ka-partners kinabuhi. Ayaw lang palabara ang ulo sa imong bana di amin sisa. Ayaw ga pakunutang dagway sa imong banang kuno tadaan ang naong. Yeah, ikaw ang mahimong kuan ba kanang kalipay sa imong bana pag uli siya balay malipay siya makita ka nga nindot anang maanyag og wala nagkadung singot o syempre makasinati siya nga oy refresh akong asawa kinahanglan magpa-refresh po ko kay unya tawd-tawd na po i-reward ani
3: ayoy
7: balo naman kasi mga lalaki yun ana magandang ilahang kuan ba kanang pampawa sa kabugat sa pa, sa ilahang gibati.
6: Bullseye!
7: Ang partner si Katropang Ruel, SM Station Manager Ruel Dumantay, murag gibati po dako, murag dato'y gibating kami nga o kay Waman si Ma'am Debbie.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Sige lang, bawi lang SM kay Alagi, kinahanglan din nato o kanabang nga pagpalugway sa kusog. Ari na! Ato sa ngatuan mga katropa ha, ang atong nahimong pakighinabi diha kang usa sa negosyante ning atong dakbayan, ilado ni siya, kuan po ni mga apil po ni og mga political kanabang wisdom na po siya mga dagko po mga koneksyon. Kani gani, naglisod gani, dagkong negosyante ni, bugat nga negosyante, nakabati gani sa kalisod sa atong syudad. So para masabta ninyo akong inasulti, atong paminahon atong gihimong pakighinabi diha niya, kaga neto nakalabay ang adlaw. Atong paminahon si Mr. J. Umila, ang usa sa mga dagko negosyante din sa dakbayan, ang nakaingon gyud, grabe, pait ang atong syudad sa Jensen tungod sa nasinatian nato nga kanabang linog sa 7.8 magnitude nga linog sa atong syudad. Atong paminahon mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Arita! Sige, Chip.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Okay. Audio. Walay audio. Mga katropa, ito saan gina-adjust ang audio ni mga katropa. Actually, mo ni siya, bumubo lang ni siya nga paghihinabi. Para usab masabta na to, kung sabay ginasinatian sa mga negosyo.
8: Akong naramdaman,
7: na.
8: Pagkahuman aning linog na naitabo.
7: Ibalik, Chip. Balik kamay kay Braga na
8: natumpag
7: intro.
8: Natumpag yun.
7: Balik kamay.
8: Dugapil.
7: Ah, okay na, sige na.
8: Ito ang panginabuhi dari sa ato ang dakbayan. Itungod, daghan kayo nawadan og trabaho. Daghan kayo mga struktura nga mga nadaot. May mga tulay nga nga putol, may mga buildings nga di na magamit. So daghan ang nawadan og trabaho. Isa ko sa mga naapektuhan kay tungod ang ako mga negosyo karon nang hinay tungod kay wa na mga adto diri sa atong dakbayan. Sama sa negosyo sa akong asawa nga naatay gamay nga hotel diri sa syudad. Wa na moadto kay tungod mahadlok sila mo manulod sa hotel kay tungod lagi nga
9: gauyog permi
8: ang ato ang mga yuta kayutaan diri sa dakbayan sa General Santos. So ako personally apektado kay ko butang nga to mga 60% sa akong kalihukan karon diri sa atong dakbayan nawala. So kana lang ako alang ikaloyan pod kay syempre napoy mga nagsalig sa ato ang mga tao nga nagsalig pod sa ilahang panginabuhi sa ato na di na nako mahatag sa ilaha sa pagkakaron kay tungod sa dilubyo nga nahitabo diri sa atong dakbayan. So ugi mo kong pangutan unsa na akong kahimtang karon makaingon ko nga 50-50 kay tungod lagi sa epekto nga nahitabo aning linog sa atong dakbayan nga first time sa history dili lang sa siyudad sa General Santos kundi sa katibuk-an sa ato ang nasod sa Pilipinas. First time ni nahitabo ngayon ani ka kusog.
9: Any help na imuhang na hunahunaan? Siyempre kay kabalo mo ko grabe po imong connection. Ikaw isa sa mga iladong leader sa Jensen nga wala lang ka saba-saba pero daghan kayo ka pwede kang buhaton pag-abot sa tabang para sa Jensen. Any information, Sir Jay?
8: Sa ako ang pag-adto sa Manila after aning nahitabo nga linog, nabisita ko sa akong mga amigo no sa mga ahensya sa gobyerno nga maayo ang pagka-plaster nila. Natay mga amigo nga mga undersecretary na sa mga departamento, ako silang gipasabot og unsa kahimtang gyud sa General Santos nga og mahimo mahatagan gyud og prioridad pag-abot sa mga ayuda na kinahanglan nga mahatag na sa ato ang mga kababayan diri nga apektado kayo. So dili lang physical nga assistance nga ginahatag nila pareha ani mga tagong bugas,
9: SWD,
8: mga dilata mga ina na gikan sa DSWD kundi pati mga medical services.
9: Okay.
8: So muna nga ako ang ginalihok po dito sa akong mga amigo, sa ako ang little way no nga di wala man ko'y government position nga ginagunitan, isa man ko nga private citizen, pero kay tungod nga natay mga amigo dito, ako puntong gi-reach out sila nga hatagan nila ang priority po ang atong dakbayan sa General Santos kung pareha na gaplano sila nga mo extend og assistance og piso. Ako silang gihangyo og pwede bang mahimog 3 o 4 para mas daghan nga makinabang sa benepisyo nga ihatagikan sa mga ahensya sa gobyerno. Total kwarta man na sa katawhan, ato pong hangyoon sila nga ibalik po sa ato ang nanginahanglan nga mas dako nga serbisyo ang ilang ihatag. So muna akong gilihok, Chris, nga wala gyud ko nagsaba-saba. Basta ako, og kinsa lang to akong pwedeng maduulan ng mga amigo nato nga kabalo ko nga mutabang gyud dili lang sa ako, kundi sa katibukan sa atong siyudad, General Santos. Muna akong gilihok karon. So private, sa ako ang private capacity, naapoy mga amigo na ako nga nag-extend po doon mga goods, no? Goods nga pwedeng i-assist sa mga katawhan. Ako na po nang ipang-distribute sa atong mga kaila dili sa Jensen para lang yun nga makahatag ta sa maaning mga tubig, mga medicines, mga medical supplies. So, gipang pa-distribute na nato na dili sa katawhan nga naghilom-hilom lang si Jay Umila. Kaya ba siyo niya, kabalubiya ka ni nga to ang mga silingan dili nga highly politicized po kayo na una. Muna kita, naglihok ta nga, naghilom na lang ta nga at least sa mga tao na yung makaingon ba nga unsa atong gibuhat para kanila.
9: Kung lastly siguro, mensahe na lang ni mong ganito sa katawhan, unsa may imuhang ikasulti sila nga unsa may kinahanglang buhaton, kaya siyempre bago man ni para sa tustanan kining panahon sa kalamidad.
8: Kabaluta, no? Ang nahitabo dili sa atong syudad, first time magit, tama ito yung mungingan, Sir Chris, no? Ang ako lang mahangyo sa katawhan, dili lang ta mo give up. Kita magpadayon lang ta sa atong paglaom nga maayos na to ang atong ekonomiya. Kayo dili pud ta magtinabangay, no, isig mga residente diri sa siyudad sa General Santos. Wagid pud tay paingnan. O magsige lang tagsalig sa ayuda gikan sa gobyerno. Di pud pwede na, kay di man permanente nga magsige na lang na sila hatag kay tungod na po yung limitasyon ni tanan nga ginahatag sa gobyerno. So ang akong buot pasabot, habang naayuda nga gikan sa mga ahensya sa gobyerno, kita po mismo mga residente dere, magtinabangay po ta sa ato ang mga isig katawahan dere para mabawaan na to kung sa atong pwedeng i-share nga wala sila. Nanapos sila yung ma-share nga wala na to. So kita mismo nagatinabangay para mas mapadali na to ang recovery sa ato ang panginabuhi dere sa ato ang siyudad. Kaya wa na ilaay magtinabangay ko dere, kundili kita lang yun ng mga general sa tinuod lang. Kanang ayuda, naagin na limitasyon, pero ang atong kadaadlaw nga pang adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang magtinabangay lang yun, ana. Kitang mga taga-jensan, magigsuon, magigagaw, magamigo, magamiga. Muna ang atong pakusgon, ang atong interrelationship sa matag isa.
9: Kong, comment lang about politics. Sa may mong comment nga ingon sa uban, iwasan ang pamulitika karong panahon.
8: Well, tama gyud kay ato gyud untang tanggalon ning political color nato karon. Kay wa gyud mahi matabang ni sa to, kay sama na mulihok ang isa ka tao nga dili nato gusto. Magpakita siya nga naa sa hinabang nga gibuhat, dauto nato. Di mo wad ano gana to, imbis nga mo padayon sa suporta sa ato ang mga kinahanglan, madismaya kay tungod nga ginadaot siya. O karon ailain pod nga ato ang gusto nga nagatabang nga makita nato. Pero di po ganahan itong uban, tirahon po nila, dauton po nila. So unsay mahitabo ang ending ani, ang makapahimulos ani, wala. Kaya nga naman, di naman ganahan manabang ni mga tawhanan ni, o inyo lang pirming dauton. So mas maayo pa, ato sang sarad ani nga ato ang portahan sa pamulitika, atong ablihan ng bintana nato nga bro bag magpahungaw sa ta, na dapat pasudlan sa natong maayong hangin atong panimalay, para lang yun mahapsay tang tanan. Dali na lang ng politika, dugay pa man ang eleksyon. Kinikaroon, kinahanglan na ito ang hinabang matag-isa. So dapat muna nga ito ang himuon. Walaon sa nato ang political colors na ito. Kita usa, magtinabangay lang sa tang tanan para lang masiguro na kitang tanan mabuhi tagtarong habang nag-recover pa ito ang dakbayan sa General Santos.
9: Salamat kay Sir Jay, o mabuhay ka.
8: Salamat po kayo, o maayong adlaw sa inyong tanan. Hinaot unta nga magpadayon tag magsalig sa ato ang paingnan sa atong kinabuhi nga dapat maging hapsay, makarecover tag sayo. Kay di gyud lalim ning ato ang kaagi nga nadawat karon. Bura pud ni og panahon sa pandemic nga naay COVID-19. Daghang salamat, ug maayong buntag sa inyong tanan.
9: Thank you. Ayon ba katropa?
6: Bullseye!
7: Adugog ninyo ang tingog o nakita ninyo ang ato pagkikinabi ngadto kang Sir J. Umila. Tawag na kunig kong kinidagan mong kunig congressman katong nakalabay ng mga katuigan sa pinili ay. Pero lagi, amigo mo na ito. Nagpabilin siyang matinudan nun sa atong pagkikamigo. So nakuhaan po na ito siyang impormasyon lagi. Katong iya mga isulti, bulawan ng pulong ito mga katrupang atong kabuton. Ang panaghiusa, panaplin sa politika. Uy, kung naaman tayo nakita diya ng mga politiko, nitabang atong pasalamatan. Pero kung iyang paghatag, nasa'y bugti, siya'y problema na.
10: Ayoy!
7: Katropa sa pagbalik, atong mga isgutanan, kaning problema na to nga, grabe ang pag-antos sa mga Pilipino lagi daw. Kita na, nasa kuan, 64.9% mga katropa. No, grabe gyud ang kalisod nga nasinatian sa atong nasod karong panahon na gutom ang katawhang Pilipino.
6: Bullseye!
7: Standby sa pagbalik. Ato sa paminawon mga katropa ang ato mga pahinumdom sa pagbalik sa itong programang Bullseye. Tirigya po ninyong kauban katropang Chris Legazpi. Ato sa paminawon ang nakasinati o sakit sa ulo para tawangan sa Suntone Plus Gold.
11: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Suntone Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
12: Suntone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: XFM.
16: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Jones, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko anin Suntone Vitamin C, sulod na sa tulog kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
16: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Suntone Vitamin C.
13: Vision Next, daghan ang natabangan.
18: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhid katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mauto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mauto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damhang nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
13: Vision capsule. Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: XFM.
19: Nagsigi na ka ubos sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuan na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
20: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
21: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: XFM.
22: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.

50 minutos sa kalabay sa alas 7, mga katropan. Ay, report si Katropang Philip. Wala pa na ako natanaw doon sa kuhan nila ha, sa Telegram kay kaning maayo, lagi kitaan nga himan lagi.

0: Ang silipon mga katrubang, kung unsay balita ni katrubang Philip Kagilok do karong mga oras ha, ay sayro na to kung re-re, kani? DPWH, ay kuyawa ko na nigon. Gitutukan ang mabuhay underpass. Oy, nakoy balita diya katrubang Philip, nga dili na daw matod pa si kongresuman ang dunay oversight power. Ano? Ato ng sayron. Katrubang Philip, nanasan niya? Ibra, katrubang Philip, may buntag.
1: Yes, katropang Romelo, katropang katropang Chris, naata diri karon sa may mabuhay underpass aron sayron ang kahimtang sa ato ang nasampit ka proyekto dinhi sa nasampit ka dakbayan sa Edras Santos. Uman ang kabanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon nga papaspason ang construction sa nasampit ka pasilidad o kinahanglan nga pasugdan ang pag-apre o magamitan kini sa bulan sa Hulyo, particularly July 31, 2026, katropang Chris o mga katropa. Gani sa kasamtangan, gabi sa ato ang pagsubay aning area human nakabanduan sa nasampit ka secretary sa DPWH. Daw naman napansin na to katropang Ruel nga o katropang Chris nga nagdoble ang ihap sa mga trabahante kag construction workers din sa nasampit na area. Oy. Ato tanawon kining sa akto ang likod katropang Chris no kay ora naghan karon ang mga bakho nga nagtrabaho pati ang mga personnel gikan sa DPWH ang team sa construction na naghan kagahapon nakita nato ang presensya sa pipila ka mga sakop sa DPWH ng hinga area kundi in labing gitutukan ang maong proyekto kay baluan nga usa ni sa mga nahapitan ni Secretary Dizon sa dihang iyang gibisita ang syudad katong higayon nga naglinog katropang Chris o nakita niyang sitwasyon nga daw dugay kaayo ang nasampit nga proyektong mahuman nga kahibaluan nga usa-usab ni sa mga dugay nang ginahangyo sa mga taga Jensen nga magamit ta ang nasampit nga proyekto pero as of now wala pa gihapon katropang Chris. So mao ni ang sitwasyon nga nanaghan ang mga trabahang tito hangtod diri lang ta kagi palataan ta gigna ta hangtod diri lang daw dita pwede nga magabante katropang Chris o mga katropa. So karon pagmando ni Secretary Dizon aduna poy pagpahibalo kay Mayor Lorelei Pacquiao kabahin sa kamanduan nagipasalamatan niya na sampit kay secretary sa DPWH.
0: Okay. Unsa gisulti ni Secretary Vince Dizon kay Mayor Lorelei Pacquiao? Katrong Philip.
1: Yes, mao to ang iyang pahayag katropang Chris ang iyang gigingon na by July 31, 2026 magamit na ang nasampit nga proyekto mao ginaiyang kamanduan o ang iyang gisaad kay Mayor Lorelei Pacquiao katropang Chris mao nang ang mayora nagpasalamat kay lagi daw daghan ng mga taga Jensen ang for sure malipay kay may saad na gikan sa labaw ng stage dayon magamit na yun sa mga taga Jensen.
0: Yun. Katropang Philip, wala kayo napansin diya sa underpass?
1: What do you say na pansin?
0: Kana sa kilid ba grabe mangud kay kalubak gud na kumuagi do ka diha sa kanang naay padulong ka og pagawas ka syudad gikan kag mabuhay pulusot ka sa kilid ang kumusta ang lubak diha na pagyapon?
1: Na pagyapon ka tropang Chris ano ni siya epekto matud pa sa ulan murag nahimong sukaan kining dalag diri tapit kay may mga pustot morning tungod ni siya sa mga ulan-ulan nga nasinatian niya agihan pa kay mga dagkong katrak yung mga bus manay epekto dili sila sa sampit na area katropang Chris pero ang mga taga DPWH makita man po nato nga murag full force sila as of now niya ang mga taga Jensen malaumon po nga matuman ang kamanduan ni Secretary Dizon nga mahuman kini by July 31, 2026.
0: Katrong Philip, napansin ako ba kinahanglan pa daig sekretary para maninuod og trabaho kanang mga kanang kontraktor diha sa ba kinahanglan ni dukdukon og saktong grabe sekretary ilang gihulat para magmaninuod sa trabaho diha.
1: Yes, katropang Chris ang naagani diri katropang Chris no kay mao po na ang gikabutyag sa pipila ka mga taga Jensen no kay kinahanglan pagyog kamay nga bato na. Parang matuman og mahuman kini nasampit nga proyekto katropang Chris. Ako aganian ni daw tinuod tong gingon nimo nga gibalhin kay sa DPWH ada sa pit nga proyekto para hingpit nga mahuman na gidni.
0: Okay. Salamat Katropa Philip sa report.
1: Basta na ang report gikan sa patrolo karon magpabiling healthy tumart na sa Santos Last Gold. Alang sa kay usab Pilipino para sa Pilipinas kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Bullseye! Daghang salamat Katropang Philip sa report mo. Lagi na akong gingon. Labi na gyud sa atong Department of Public Works and Highways. Oh, binako uga ang atong trabaho para sa katawan. Pero murag napansin lang ako ha. Mot lang ko nakapansin po na itong mga netizens ani. Kanang, o sa Valencia, party ba ni nga kay ang kongresista sa Lone District of General Santos City nagbutyag og no ni atong impeachment mo nang gibawian ninyong proyekto? Bullseye! Bullseye! Itanggalan na, pangutanan na ako ha, wala akong mag-aligar ha. So, ana lang, napansin na namo, nganong dili makaliho kung tarong ang mga taga-Department of Public Works and Highways, labi na ka ng mga kontraktor, unsay briefing sa inyo ha. Bullseye! Bullseye! Padali yun, nagtapos, kay paraing nun, nga, gigunita na nako ni, ako ning gipasikat sa atong mayor, natuman gyud, nahuman gyud ayon kay ako may nagpa papaspas ani. So kikinsa nang performance karon. Supposed to be ang underpass iya manas katawhan kay kwarta manas katawhan. Walay bisan kinsa diya nga magpahambog nga iya ng proyekto. Bullseye. Bullseye. Wala ko tinuob ang istorya nga parte ni sa kanabang silot sa kanya sa ato ang kongresista sa Lone District of General Santos City, gikuaan siyang mga projects, kay nag-ingon siyang no, kay sa pagbuto niyang no, diya sa impeachment ni BP Sara. Bullseye! Bullseye! Kini, kualan ako ah. Ako lang nga panguna-una ba? Basig tama dahi ko. Pero ambot sa inyong tanaw mga katropa, kamo dihang naminaw, kamo dihang nagsubaybay sa mga isyu kisikutanan. Bullseye! Bullseye! Para na ako, dako kay ni siya nga kanabang action para sa tuwa. Mahimo tag-action bahin ani. Kaya nga naman, if the people will perish tungod sa inyong lakang niya, dili man ang congressman ang direkta nga makaangkon o inconveniences kaming katawan sa General Santos nga iyang girepresentahan. Bullseye! Bullseye! Kamu di ang mga dagko nga mga waypuangod nga mga nag-control sa rendas pagkamahanan sa nasyonal, maluoy po mo sa katawan sa Jensen kung tanggalan ninyo pundo ang kongresista sa first sa Lone District of General Santos City. Bullseye! Wala may hingpit nga kamanduan na nining gawas. Pero katropa na ako yung mga pictures dere nga kanang nga DPWH underpass, wala na sa kanabang, wala na oversight power ang kongresista. Gihimo pa yung congressman kung tanggalan ninyo. Bullseye! Bullseye! Gihimo pa ninyo siyang waypulos nga congressman sa iyang distrito. Inganan lang, maging kagarapa lang atong pagpamulitikan nining atong kahimtang karon. Bullseye! Bullseye! Kana, pangutanan na katropa ha, in a formal question, people are allowed to ask kung unsa na itabo sa mga proyektos Jensen, sa mga tabang na para sa katawhan, nganong ginapugnan, oy kong Dinan Hernandez, mangutana me. Nganong ikaw diha sa imong trabaho, taga Mindanao pa naman ka, nya pa pantuson imong katawhan general. Nag-antos mi diris lino go, nya ikaw daw diha, balita na ko. Ga maniobra nga tanggalan ng pundo ang Jensen, binuang. Bullseye! Bullseye! Sa pagbalik mga katropa, ato sang paminaw na itong CEO, Doc Remilito Oy, para sa iyahang pagpadayag mga katropa sa The Secret of Health. Atong paminahon ang uban nga mga tabang nga nasinatian sa tumakiksyon, labi na kining naisis mga katropa. Sa pagbalik, atong isgutan ang kagutom sa Pilipinas, nining atong nasinatian sa kasamtangan. Standby!
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: maka-ulcer po.
7: Nag-research ko unsa